0: So, ako po ay elder sa Lifegiver Christian Family Ministries. And by the grace of God, I am what I am. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:10. Mm. So, married ako kay Pastor Sunny. For 33 years.
1: 33 years.
0: Yes, 33 years. And nag-work siya as pastor. Ako naman yung nasa likod lang, background lang.
1: Background.
0: Wala akong active ministry.
1: Ilang taon na pong namayapa si Pastor Sunny?
0: Actually, July 31, 2020. Magiging. Kaya nga dala ko to eh.
1: Parang
0: sineselebrate ko na yung kanyang 6 years in heaven.
1: Anim na taon na.
0: Anim na taon na po siya.
1: How was life in 6 years?
0: Word ko nga kanina, di ba? Thriving. Hindi enduring eh. No? So, nung nawala siya, hindi ko na rin alam paano gagawin. Hindi mo kasi napagpaplanuhan yun eh na mawawala siya.
1: Hindi ka pwede maghanda.
0: He was very strong and very positive na magkakaroon siya ng supernatural healing. But yung complete healing niya ay tinanggap niya nung July 31, sa heaven na.
1: Ano, sudden ba yun? Hindi niya inaasahan?
0: Well,
1: o nagkasakit siya matagal? Hindi naman.
0: May sakit naman siya talaga, pero nagda-dialysis siya for 3 years. Pero before that, alam na namin na meron siyang late stage na yung kidney niya disorder. Pero hindi pumapasok sa word niya yung mamamatay siya. Iniisip niya may miracle healing na darating para sa kanya. Siguro sinasabi niya lang sa amin yung wag kami mag-alala.
1: To comfort you.
0: Pero biglaan yun kasi nagda-dialysis siya. Parang few minutes pa lang, 6 o'clock in the morning, wala ako doon, nasa bahay ako, cardiac arrest.
1: Okay.
0: Hindi ko na rin siya nakita.
1: So initially, ano yung tanggap mo nung nalaman mo finally na umuwi na siya?
0: Halo eh. Una, masaya ako kasi hindi na siya...
1: Maghihirap?
0: Wala nang pain. Yeah. Kasi nakikita ko naman...
1: Suffering.
0: Pag nasa labas ng kwarto namin, very lively siya, masaya, nagbibiro lagi. Pero pag sa room namin, doon ko nakikita yung dinadanas niyang sakit. Masakit kasi mag-dialysis eh. Tsaka yung mga cramps yung ganun.
1: Body cramps.
0: So, masaya ako kasi wala na yon. And in a way, naingit pa nga ako sa kanya kasi... By sight, makikita na niya si Lord, hindi na by faith.
1: Face to face?
0: By sight na siya.
1: Yes, by sight.
0: So, happy talaga. And siyempre sad din for myself kasi hindi ko na siya makikita.
1: Yes.
0: Pero alam ko naman na nasa mabuti siyang kalagayan at mas parang heaven ngayon sa kanya, paradise. So, while ako, tutuloy ko pa yung race.
1: Initially, hindi ka ba nagtampo? Parang kinwestiyon mo yung Lord sa promises niya and love niya when he died?
0: May mga times, pero inaalis ko sa isip ko kasi alam ko ay probing yun ni Satan. Bakit naman ako magtatampo? Mas better nga inapuntahan niya.
1: Tama.
0: Mas better. At saka alam ko na doon naman talaga lahat tayo pupunta.
1: Yes.
0: Kumbaga, tawag nga nila doon, heaven, pero ako tinatawag ko yun na home, sabi nga nung awit.
1: Yes.
0: Homesick for heaven in Phil Wickman. Paborito ka yan.
1: Oh, I like that. Ilang taon ka nun nabiyuda ka?
0: Actually, hindi ako ng age ko. Nakakalimutan ko. Actually, 50 na ako ngayon eh.
1: Sister Sheila, ano ba to? Ayaw magsabi ng age.
0: 67 ako ngayon. So, mga 61 pala.
1: 61. Hindi ka mukhang 67. No?
0: 66 lang.
1: Pero, yon, yung coping, yan. Kumusta ka sa church, sa ministry? I mean, nagkaroon ka ba ng parang, sabi na natin, nag-break ka muna immediately after he died? Anong naging effect sa'yo as a member of the church?
0: That time kasi it's COVID.
1: Tama.
0: Pero during Sundays, napupunta kami sa church ni Pastor James and nag-worship doon kasi siguro 5 lang kami. Siyempre, ando doon siya as pastor. So, actually, hindi rin ako nag-break kasi parang pag nag-break ako, lalo ko lang...
1: Naman.
0: Lalo lang ako malulungkot. So, while not on break, ay pinaprocess ko yung aking loss. Actually, loss ko, hindi loss ni Sunny, di ba? Kasi siya, better.
1: Ganda. Kasi hindi mo na siya makikita, kaya tinatawag nating loss.
0: Di ba? My loss.
1: Aside from, of course, kay God, yung coping, no, yung coping mechanism, mm-hmm. sino yung mga tao na talagang nandyan sa'yo, dumamay during those times na, syempre, let's real talk, malungkot. May kalungkutan talaga. Yun, malungkot talaga. Sino yung mga taong nilapitan mo o lumapit sa'yo to really comfort you those times, during those times?
0: Mm-hmm. Kasi parang personality ko talaga is I keep to myself.
1: Mm-hmm.
0: Parang nagsosolo lang ako. Mm-hmm. Feeling ko ay mas maganda na hindi ko ni sinishare yung aking grief.
1: Mm-hmm.
0: Pero mali pala yun eh. Mm-hmm. Dapat pala nagsasalita ka. Kasi
1: yes.
0: during COVID, syempre hindi ka nagsasalita.
1: Pala, diba? COVID kasi. No?
0: Wala-wala eh. Nanonood ka lang kung anong pwedeng panoodin. So, hindi ka nagsasalita.
1: Eh, may video call naman eh.
0: Eh, wala naman ako video call.
1: Ah, okay.
0: Hindi, hindi
1: okay.
0: ako. Tsaka okay. medyo masikreto talaga ako.
1: Oh.
0: Pero nalaman ko, mali pala yun eh. Kailangan talaga mag-open up ka sa mga kapatid, sa community. Actually, sa amin, sa church, nilagyan namin ng term na chestnut community. Parang hindi na dati Life Giver Christian Family Ministries.
1: Ngayon, chestnut.
0: Mm-hmm. So ngayon, ginawa namin ng community. Kasi mm-hmm. ang involvement namin ay sa community talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung church namin maliit lang, pero magkakilala kami.
1: Mm-hmm.
0: Alam namin kung ano yung pindadaanan ng isa kung may sakit.
1: Yun ang maganda.
0: Kahit minsan ubo lang, ay inuubo pala si sister. Ano?
1: Oh, maganda. Oh, mindful kayo sa isa't isa. Kilala nyo.
0: Mm-hmm. Tsaka siyempre yung family.
1: That's
0: kasi
1: right.
0: lahat na, yung dalawa kong anak ay believers.
1: Yes.
0: And yung tatlo kong apo ay mga believers din. So, I'm in the company of, ano, believers.
1: Kaya, mas naging easy, di ba?
0: Naging easy, yes.
1: Oo. What about your ministry? May nagbago ba? Mas naging driven ka ba? Mas naging passionate ka in serving God after the death? Anong nagbago sa outlook mo, Sister Josie?
0: Mm-mm. So, isa sa mga nagbago sa akin pala ay medyo naging vocal nga ako, tapos naging participative ako sa mga ministries, mm-hmm. and actually nag-aral pa nga ako
1: mm-hmm.
0: sa IGSL, at natapos ko yung dalawang module, nag-graduate ako last June.
1: Ayun o, ang ganda-ganda mo dun o, nag-graduate.
0: Last June, na in-encourage ako na anak ko ni si Pastor James na mag-aral.
1: Mm.
0: Iniisip ko nga, aning ko naman yung mapag-aaralan ko.
1: Oh.
0: Aning
1: hindi mo sayang yun.
0: It's pastoral leadership training. Hindi naman ako pastor.
1: Mm.
0: Pero by
1: hindi mo alam ang plano ni Lord sa'yo. Don't say that.
0: Actually, maraming inopen ng ministries ang Panginoon para sa akin.
1: Mm.
0: Na nagagamit ko itong inaral ko sa IGSL. Kaya thank you kay Pastor James sa pag-i-encourage sa akin na mag-aral ulit. Although nung gumraduate ako yata pinakatanda doon. Nahiya ako.
1: Eh wala namang ganun ni, eh. Di ba? Okay lang yun. Walang matanda at bata kay Lord.
0: And yan, they all call me Mommy.
1: Mommy.
0: Mommy.
1: Paano ako nung tinatawag kitang Mommy? Yan sabi ko kasi tumag, Mommy. Wala na kasi ako nanay din.
0: Na-appreciate ko rin yun.
1: Yes. Okay, isa pa. No? Ano yung coping mechanism? Ano ba yung nagbago ba yung buhay mo? Pero yung mga anak mo, kumusta naman sila? Nung namatay na si Pastor Sunny, yung relationship mo with your children, kumusta?
0: Yung relationship ko with my children, dati kasi I thought, ang nagbabind sa amin, sa family, yabang ko. Ako? Akala ko ako pala. Ako yun?
1: Mm-hmm.
0: Nung mawala si Sunny, siya pala.
1: Siya
0: yung nagbabind sa amin together.
1: Mm-hmm.
0: So, since nawala na siya, nag-step up ako. May mga bagay akong gusto ko na gawin nila sa akin. Parang dinidemand ko sa sarili ko lang, pero hindi ko sinasabi sa kanila. Pero kinausap ako ni Lord, sabi niya, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw na yung gumawa. From me. Ako yung unang magbago.
1: Mauna ka.
0: Mauna ako magbago. Mauna ako mag-reach out sa
1: the change should start for
0: oo, from sa you. Akin. Yeah, hindi yeah. hindi ko di-demand yun sa kanila. Oh, mahalin niyo ako.
1: No,
0: i-demand ko sa sarili ko, be loving, hindi lang sa family ko, kundi pati na sa maraming tao, sa community.
1: Yes. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon ng mga byuda, yan, na bago pa lang, ano yung piece of advice mo sa kanila?
0: Well, kung believer sila at sumusunod sa Panginoon, ay medyo madali. Kasi ang security kasi natin ay hindi sa husband.
1: Amen.
0: Ang security natin ay sa Panginoon na nagmamahal sa atin at nagiging protector natin.
1: Mm-hmm.
0: So, dun sa mga bagong recently widowed, I think you need to
1: may proseso,
0: seek Christ
1: eh.
0: pa.
1: Yes.
0: So yung kakulangan ng husband, ang idagdag po natin, yung presensya ng Panginoon sa buhay natin.
1: Amen.
0: At yun ang aking ginawa. Talagang sinik ko ang Panginoon kung ano ba yung gusto niya pa sa akin. Kasi after post-marriage, wala na siya. Ano na yung purpose ko sa buhay? Parang wala na, di ba? Pero ang purpose ng Panginoon sa akin ay maglingkod ako sa Kanya and to be Christ-like.
1: Right,
0: medyo
1: right.
0: Mahirap maging Christ-like. No?
1: Mahirap.
0: Pero yun yung aking goal, to be Christ-like and to make Him known
1: yes.
0: sa ibang tao.
1: Yes, to make Him known in His Word, mm-hmm. right?
0: And
1: right?
0: I know hindi pa tapos ang God sa akin. I'm a work in progress. Marami pang babaguhin sa akin, marami pang ipakikita sa akin ng Panginoon ng mga lessons.
1: And lahat naman tayo. Lahat
0: ready.
1: Naman tayo. Okay, yung verse natin ang ganda, di ba? Psalm 68:5, mm-hmm. no? Sister Josie, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Anong personal impact sa'yo ng verse na ito?
0: Personal impact.
1: Mm-hmm.
0: That's a good question. Beautiful question.
1: Parang Miss Universe, Miss Philippines. Okay, go.
0: When my husband died, siyempre, I lost my earthly protector. Mm-hmm. Wala na.
1: Mm-hmm.
0: Parang kasi yung husband ko, ako yung priority, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nung nawala na siya, wala na napaprioritize sa akin. Yun ang feeling ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi nung verse 68:5, He is a father to the fatherless, a yes. defender of widows.
1: Yes.
0: Is God in His holy dwelling. Na-discover ko that I had not become helpless.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, naging ano pa nga eh, hindi na ako helpless. I have become even more dependent on God.
1: Amen.
0: So when you are dependent on God, paano ka naman magiging helpless?
1: Mm-hmm.
0: So He provided financially ang God, no? Emotionally, spiritually, and practically. Time after time, I saw His hand leading me. Ang God talaga nagdidirect sa akin. Isa pang verse na nag-remind sa akin, sa Deuteronomy 31:8, The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you.
1: Wow, assuring verse.
0: Claiming that verse, paano ka pa magiging helpless?
1: Yes.
0: Meron kang, yung word kasi is dependence. Dependence
1: yes.
0: on God.
1: Yes. Ang ganda ng message, no? Sa totoo lang po, yung lahat tayo, it's beyond orphans, it's beyond widows, no? Yung sinasabi natin ngayon. Yung mga aba ng society, di ba? Yung mga naiwanan ng asawa. Kasama na dyan, mga single mom.
0: Ng ibang diba? Bahay.
1: Ba? Ng ibang bahay, hindi ng ibang bahay.
0: Sa makabilang bahay.
1: Oo, yung mga ganun, no? Kasama kayo dito, no? Hindi kayo nag-iisa. Kumbaga, you are heard by God, na alam ni Lord, at dineclare niya yun na kayo, na siya yung father, siya yung protector. Mm-hmm. Diba? Kaya
0: yes.
1: very assuring. Kaya, asa lang tayo kay Lord, seek God, have a personal relationship with God, and everything will be fine. Okay. These days, talking about ministry, sabi mo na dagdagan yung ministry mo, nag-improve lalo, naging dependent ka kay God. Ano yung mga ministries mo, sister?
0: Yung mga ministries ko actually ay, ano nga ba yun?
1: Yung mga Bible online, yeah. di ba?
0: Yeah. Meron talaga. Every Saturday, meron kami outreach sa mga bata, sa community. Minsan maabot sila ng 60, minsan 40 na mga bata.
1: Ang
0: tawag namin doon, outreach.
1: Mm-hmm.
0: So, tinuturuan, magbasa.
1: Mm-hmm.
0: Read to Grow program.
1: Mm-hmm.
0: May support kami from Samaritana and Means USA.
1: Wow.
0: Pinapakain namin yung mga bata.
1: Bongga.
0: Ang nakakatawa yung mga bata, pag nakita yung pagkain. Ay, ang sarap niya. Parang first time nila nakita yung pagkain.
1: Oh.
0: Kasi we tried as much as possible, may balance. May gulay, mayroon prutas. And thankful nga kami minsan, marami nagbibigay doon sa mga bata. May nagbigay pa nga mga Arla milk talaga.
1: Wow, Arla!
0: Sobra talagang dami.
1: May provide. Nag-plug pa tayo.
0: Sorry. Pero ano, yung mga bata, tatanong, fresh milk eh. Paano po inumin to? Hindi nila, parang first time nilang
1: Wow.
0: So, yung joy namin na nakaka-reach out kami sa community, natuturaan yung mga batang magbasa.
1: Uh-oh.
0: Kasi Read to Grow yung program.
1: At para rin sa'yo, di ba? Maganda yun, no?
0: Very happy kami na, ano. Yun yung engagement ko every Saturday.
1: Tsaka mga apo mo, nakukita ko. Hindi ko na nakikita yung ano mo, ha?
0: Bawal daw eh. Bawal na magpusa.
1: Kaya pa rin hindi ko na nakikita. Ano pang gusto mo ministry? What about ministry for mga ministry, widows? Dapat meron kayo nun.
0: Oo nga eh. Puro life group.
1: Mm.
0: May time nga, saya-saya ako. Monday to Friday nights, lagi yun meron akong Bible study and engagement, pag Wednesday prayer meeting. So ako rin yung naging in charge sa prayer meeting namin. And may mga discipleship group kami na hinahandle. And meron din ako ina-attend na para naman sa learnings ko.
1: Wow, balanse. So wala ka ng time to, you know, malungkot o marwat.
0: Tumingil.
1: So, plano mo pa mag-asawa?
0: Hindi na, wala na. Wala lang akong plano kasi una, meron din ako mga health issues eh. So, priority ko na lang yung sarili ko tsaka yung mga family ko. Parang wala na akong time.
1: Wala ka ng time.
0: Si Sheila meron pa.
1: Sister Sheila, ikaw daw. Teka lang ito, from being a pastor's wife to now as the mother of a pastor. May transition ba? May pagkakaiba ba, Sister Josie?
0: Pag pastor's wife kasi, na nasasabihan mo siya na ito yung mga magandang plano, kaya nag-uusap kami. Pero ngayon, as pastor's...
1: Mother,
0: pastor's mom, ay more an encouragement. Kasi meron naman siyang wife na nakikipag-usap sa kanya. So, ini-encourage ko na lang siya. And whatever yung mga project niya, supportive ako. And I'm very proud of my son, Pastor James.
1: Oo naman. Like
0: kamukha niya, di ba?
1: Oo, kamukha niya. Oo nga. So, ito, from being, sabi nga, yung journey mo, ilang years na? 6 years?
0: 6 years. July 31.
1: No? Doon sa 6 years na yon, ano yung, how can you exactly describe the journey?
0: One word, dependence.
1: Bahala ka.
0: Dependence on God talaga.
1: Dependence on God.
0: Before kasi naka-depend ka sa husband for protection, saka siya tagaluto namin.
1: Ayo, ikaw nagluluto ka rin?
0: Hindi.
1: Talaga?
0: Kain lang. Buti na lang yung son-in-law ay marunong din magluto, marunong mamalengke pati si Jed. So, dependent na rin ako sa kanila. So, dependent ako sa God, dependent ako sa community. Dependent ako sa mga family.
1: Tuwa ako doon, hindi marunong magluto.
0: Hindi ako talaga marunong magluto.
1: Talaga. Ito, maganda to. Gusto ko to. Is there any way to prepare oneself from being a widow?
0: Ayan. So, nag-usap nga kami ni Sheila. Parang wala eh. Hindi mo mapiprepare sarili mo na... Tsaka hindi... Nung buhay pa si Sunny, hindi ko niisip magiging widow. Parang wala sa vocabulary. So, nothing can prepare. Ang mapiprepare mo talaga, yung relationship mo sa Panginoon. Kasi when you have God, and you are dependent on Him, nagbabasa ka ng Word of God. Parang, yun na yung preparation mo. So, lifetime preparation sa mga challenges ng buhay mo. Yung engagement mo sa salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Isa pa pala sa coping mechanism ko.
1: Yes po.
0: Lahat nung gusto ni Sunny before, kasi he's into arts, into music.
1: Into music. All around, na?
0: All around. Tapos, tinry ko lahat yun. Yun nga lang, sa pagkanta, wala. Hindi ako nakapasa. Pero yung arts... Naging artistic din ako. Pero from zero arts sa aking katawan.
1: Bakit? Ba't mo ginawa yun? Bakit?
0: So, it's part of my coping mechanism.
1: Paano kasama mo rin siya? No?
0: Journaling na Bible, nagsusulat sa kung ako saan.
1: Parang gusto kong gawin niya. Paano
0: nag-retire
1: ako? Kumagawa
0: ako ng cards. Nagpipaint. Nagpipaint din ako. So, kahit hindi masyado maganda, pero going there.
1: Yes, yes. So sa mga nanonood ngayon ng mga widows, no, yung mga sinabi mong coping mechanism, baka sabihin nila, kasi naman Sister Josie may means ka, what about us? Na, you know, medyo limited. No, nagpapaaral pa sila ng mga anak, mga bata pa yung mga anak, tapos naiwan sa kanila, sabihin na natin 5 anak na nag-aaral lahat, tapos walang ibang means. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Medyo, tall order yun, ha?
0: Oo nga, So, expand your territory. Huwag lang masyadong trabaho sa bahay. Eh, libre naman mag-text sa messenger, no? Maggawa ka ng drawing, tapos picturean mo, send mo sa kaibigan mo. Tapos, minsan, mag-invite ka sa kanila, makipagkwentuhan ka, magkape. Siguro, mura lang naman yan. Diba? So, ano, be more intentional in reaching out.
1: Yes.
0: Pwede yung magbigay ka lang ng konting, alam mo yung regalo sa kapatid. Parang one way din of giving yourself to them. Nabubura din yung kasi minsan sa sarili ka lang nakafocus.
1: Totoo.
0: Alisin mo na yung focus sa sarili mo eh. Focus mo din sa kung ano ba yung gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Tsaka yung develop mo rin yung love for people. Love for people.
1: Yes.
0: Pag na-develop mo yun, eh, magiging easy na to expand your territory and reach out.
1: Yes, and part of loving people is talking to them, right? Kasi when you talk to them, ang dami mong learnings eh. Ang dami mong realization in your life na, ah, ganun pala. Thank you, Lord. Ganito ako.
0: Isa sa ugali ko, nagtatanong ako. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun? To the point na parang, simple-simple, hindi ko alam. Kasi di ba sa mga technology ngayon, maraming mga sinasabing mga pati nga emoji ni iba-iba na nila eh.
1: Yes.
0: So ano ibig sabihin niya? Nagtatanong ako.
1: Oo, dapat naman.
0: Sabi nga, 'di ba, huwag mahiyang magtanong.
1: Yes. Uh-oh. At saka ba't mahihiyang magtanong, 'di ba? 'Yun ang importante.
0: Ako lagi ako nag-a-ask ng question.
1: Yes. I don't mind no telling them hindi ko alam to, turuan mo ako, 'di ba? Para hindi tayo laging hindi mo alam, hindi mo na alam all your life, 'di ba? Dapat alam mo na. Okay, with your experience and knowledge of the Bible, do you believe you'll see your husband in heaven?
0: Oo. Sabi nga eh.
1: Anong sasabihin mo sa kanya pa nakita kayo dun?
0: Basta ka na. Kaya lang, di ba, hindi na kami mag-husband and wife.
1: Hindi na.
0: Sisters and brothers lang. I will see him. Yun nga yung isa kong kinalulungkot pag nakita kami, hindi na kami husband and wife. Parang, ay sayang, hindi ko na siya husband. Pero,
1: at least makikita mo siya.
0: I'm sure. Oo. Kasi yun yung home natin eh. Minsan nga yung awit, homesick for heaven.
1: Awitin na nga, mami. Paano yun?
0: Sisila nga kanta. Kasi yung lyrics nun, I want to see my children walking with Moses, dancing with David. Yun yung, actually, gusto ko yung pamilya ko, si Daben, yan, nakikipagsayaw kay David. Oh, ang ganda, di ba? Nakikipag-usap kay Noah. So, yun yung mga ini-expect ko na makikita ko sa heaven. With Sunny.
1: Wow. Ganda naman, ano? Ano yung namimiss mo sa kanya?
0: Namimiss ko kay Sunny yung protection na binibigay niya sa family. Kasi, nung buhay siya, kahit naka-dextrose. May time na naka-dextrose yun eh. Sinundo ako. Nag-drive siya. Talaga. Kahit galing sa dialysis, sabi ko, asan ka na? Hindi ka pa ba tapos sa dialysis? Susunduin ako.
1: Ba't naman nagpasundo ka pa?
0: Oo nga, gano'n. Napaka ano ko, no? Napaka... ano kayo nga? Disney princess. So, yun, namimiss ko. Natuto ko mag-grab.
1: Mag-grab, yun.
0: In-drive. Mas mura in-drive. Tumor sa lang naman. Sorry. Natuto kong lumabas ng bahay on my own.
1: Kasi naging independent ka. Mga dati mong hindi ginagawa, nagagawa mo na.
0: Yes,
1: Yes, yes. So, if there's one great lesson you learn from that experience na widow, ano yun? Before we take a break.
0: So, that's a beautiful question.
1: Yes. I want a beautiful answer.
0: It all boils down sa presence ng God kasi. Yung nawala yung husband, wala ka ng protector. Pero meron kang defender. Defender ang Panginoon.
1: Diniclare niya eh.
0: Oo. Kanina nga sa quiet time ko, kasi meron ako pinagpipray na isang bagay na matagal na, hindi pa naibibigay. So, nung nagbabasa ako, Isaiah 34 yan eh. Parang, sabi ko, Lord, anong bigyan mo naman ako ng assurance na may sasagutin mo itong panalangin na ito? Tapos, tiyempo-tiyempo yung 34 sa last verses. Yun, sinabi niya na I will have my may inheritance. Ibibigay ng Panginoon sa iyo yun. Kailangan pagtiwalaan mo lang siya. So, ang secret natin on coping sa mga losses natin ay yung presence ng God.
1: Amen.
0: Na alam mo na hindi kanya iiwan.
1: Yes, hindi kanya pababayaan.
0: Oo, sa Deuteronomy niya na, I will go before you. Mm. Actually, yung bukas na dadanasin natin, napuntahan na ng God.
1: Yeah, nandiyan siya.
0: Tsaka sabi nga, hindi pa naman tapos kwento ko. Kunyari, may mga problema tayo. It's hindi pa end of story of your story.
1: Mm.
0: So, inaasahan ko, and I look forward to the day na, siyempre, magkakasama na kami. Kasama ka doon, ha? Sama ka. Pagkakasama na kami sa heaven.
1: Yes, amen. Of course, tayo magkakasama.
0: Di ba?
1: In God's time.
0: Oh,
1: pag may mga gagawin pa tayo, hindi pa talaga. Okay?
0: Yes,
1: so, we will take a break. Sa pagbabalik po natin, ay makakasama namin ang isa pang kaibigan at may magandang kwento. No?
0: Pretty rin siya.
1: Yan. Woman of substance. Ayun. Yan ang pagkakadescribe sa atin ni Sister Josie. I'm talking about Sister Sheila Sakdalan. Mamaya po sa ating pagbabalik.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ako si Laverne Madariaga ng Barangay 7, Balara, Ilocos Norte. Ako ay isa sa mga napiling presidential scholar dito sa barangay namin. Malaking tulong po ang matatanggap naming halaga mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po matiyak na makapagtapos ako sa aking kurso na Electrical Engineering. Nakatapos po ako, makakatulong na po ako sa aking mga magulang, lalo pat ako po ang bunso sa amin, ang huli nilang pag-aaral.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
8: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating panimindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay panimindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Check your time, it's 8:35 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Gab Pereras, maganda umaga. Good morning, happy birthday on July 23. Yan, magdala lang ba ng donut? Okay, so nandito tayo sa last 30 minutes ng ating programa. At natutuwa po ako kasi ngayong umaga, meron kaming binigla ni Sister Josie no, na makakasama dito sa ating programa. Na sabi niya, sumama lang ako, ba't ako mag-guess? Alam niyo, ang pinakamahalaga sa programa namin ay yung mga stories no, na talagang magta-touch, no? Marerelate niyo dito sa ating programa. So kasama natin ngayon si Sister Sheila Sakdalan, ang founding member po ng LCFM Chestnut. Right. Okay, good morning Sister Sheila.
11: Magandang umaga po.
1: Kumusta ka? Kanina pa kami nagtatawa dito eh. No?
11: Masaya ho. Narito po ako to support Ate Josie kasi nabalitaan ko na she's guesting.
1: Yes.
11: So ayoko naman na kagabi ko pa sabihin sa kanya. Kaya this morning I asked her, pwede ba ako manood?
1: Ayun.
11: So pwede naman daw. Kaya narito po ako para manood eh.
1: Ayun. Pero mag-share kasi Biuda, you're also a widow.
11: Sige po.
1: Right. So anong feeling mo na nandito siya?
12: I'm excited kasi... Pare, halos one year lang
1: di pagitan.
12: Pagitan namin pagiging byuda. Eh.
1: Mm. Sister Sheila, tell us your story. I mean, kailan ka na byuda?
11: Ako po na byuda ng November 2021. So magpo 5 years na po.
1: Oh.
11: Si kaya, Pastor six. James po kasi Pastor Sunny James. Pastor Sunny James po nauna. Ano po, August, ay, July.
1: July 31.
11: Masyado hong magkaibigan yung aking husband.
1: Oo, nga, at sabay, naghalos, nagsunod.
11: Pero totoo silang magkaibigan. Meron akong, ano, trivia.
1: Mm.
11: Nung si Pastor Sunny James po ay ikikremate, ano po, yung husband ko nagpunta sa St. Peter. Pero hindi ho siya pumasok. Alam niyo kung ano ginawa?
1: Ano?
11: Nandun siya sa parking tapos tinitingnan niya yung usok. Kasi kinikremate si pastor.
1: Mm.
11: Ganun ho ginawa niya.
1: Medyo mahirap nga eh. Di ba? Na ganun. Pero yun, tell us your journey. Yan.
11: My journey.
1: Yes, after that. Paano
11: kanina,
1: siya namatay?
11: Nakikinig ako sa inyo sa mga tanong.
1: Mm-mm.
11: Meron ka pong tanong na na-prepare ka ba dyan?
1: Mm.
11: Tapos, absolute yung aming sagot.
1: Yes.
11: Walang nakaka-prepare. Pero habang nakikinig po ako, naisip ko, pin-repare pala ako ng God.
1: Si Lord ang nag-prepare.
11: Oo, kasi as I go back, sabi ko, ang dami palang ginawa ng God para ma-prepare ako for that situation.
1: Mm.
11: Unang-una ho, siguro mga 3 years before mawala yung husband ko, araw-araw po, nagpe-pray kaming magkasama.
1: Mm.
11: Yung natutunan namin yung magic word, dependence. Dependence is another word for power. So, sabi ko, kaya pala grabe yung dependence namin sa Lord. Hindi po, ano ha, once a week, daily po kami mag-pray ng husband ko.
1: Wow.
11: As in, bago po kami pumasok, lahat ng details na buhay namin, sinasabi namin sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
11: Tapos, sabi ko, habang nag-iisip ako, pin-repair din pala kami ng God kasi po may naiwan ng business yung husband ko. I think mga 3 months before siya nawala, tinuruan niya yung anak ko.
1: Mm.
11: Sabi ko, and isa pa, dahil pandemic po noon, ito yung mga realization ko, may ginagawa pala ang God while, bago mangyari.
1: Mm.
11: Una po, yung aming office nasa Quezon Avenue.
1: Mm-hmm.
11: Eh dahil po nag-pandemic, kailangan malaki yung space kasi po dapat merong, di ba, yung...
1: Social distancing, right, mm-hmm. Mami?
11: Sa madaling salita po, ang nangyari, yung office namin, napunta kung saan yung building ng condo namin.
1: Ay, so, ang galing naman.
11: Hindi po ba? 5th floor po yung aming bahay,
1: mm-hmm.
11: nalipat po sa 8th floor. So, what happened po? Ang anak ko po kasi noon ay work from home.
1: Mm.
11: So, ang nangyari po, nandun lang sa taas yung business, nagtuturoan po sila ng daddy niya nung mga panahon na yun.
1: Mm.
11: So, sabi, ang galing, ano, parang na-appreciate ko po lahat yung paghahanda na ginawa ng God sa aming pamilya.
1: Mm.
11: Na hindi ko naman inisip.
1: Hindi mo na-realize
11: during
1: those... Wala
11: man lang akong kaklu-klue na mangyayari yun.
1: Yung paano pagkamatay ni...
11: It's COVID po. Pareho po kami nagka-COVID.
1: Ah, okay. I remember now the kwento. Yeah,
11: actually
1: yeah.
11: po, if I may, ano po, bago kami magka-COVID, nagbakasyon ho kami sa Baguio.
1: Mm-hmm.
11: And then, nilagnat siya.
1: Mm-hmm.
11: And then, ako din. So, pagbaba namin, nag-test kami. Pareho kami.
1: Positive.
11: So, ang nangyari po, nagpunta kami sa ospital. Siya nasa parang ICU. Mm. Ako po nasa regular room. Kasi po siya, meron siyang cardiomyopathy. It's a heart concern.
1: Okay.
11: Opo. Pero ako naman po, diabetic.
1: Mm-mm.
11: So, pumasok po kami ng hospital ng November 5. Nawala ang husband ko ng November 9. Umuwi ako ng November 11 na wala na po akong kasama. I mean, nagpunta ho ako doon just to be with him. But nung umuwi ako, mag-isa na lang ako.
1: Medyo masakit yun, ha?
11: Opo.
1: Paano mo na-handle yun, yung gano'n, ha?
11: Actually...
1: Hindi mo talaga akalain, eh, no? Bilis.
11: Hanggang ngayon po, ay meron pa akong amazement kung paano nangyari. Iniisip ko kasi while I was in the hospital, dapat ang normal reaction ko... magngangawa ako doon. Tapos lumabas ako sa iniisip ko dapat lumabas ako doon sa hall, magsisigaw ako. Pero kanina meron din ako narinig sa question nyo. Ang tanong nyo do you think makikita mo ba si husband mo? Actually yun po yung nagbigay sa akin ng assurance. Habang nakaupo ako doon sa aking hospital bed, pinaisip sa akin ng God na una siya, there will be a reunion.
1: Yeah.
11: So parang yun ho yung ano ba? At isa pa, sabi ko, di kanina pinag-uusapan natin, paano ba yung widow pag wala na, no? I had the impression na sinabi sa akin ng God, you're going to be okay. So yung dalawa po na yon habang nakaupo ako doon sa, hanggang ngayon naalala ko, nakaupo ako doon sa gilid ng kama, ang sabi ng God sa akin, you're going to be okay, mm-hmm. and at the same time, ang sabi po niya, see him again.
1: May reunion kayong dalawa. Wow.
11: Yun po.
1: So, ibig mo sabihin, paglabas niyo, ano na siya, cremated na siya?
11: Opo, kasi...
1: Ganun nung
11: pag, kailangan pag-COVID. Po right away.
1: Yeah.
11: So, hindi po ako nakapunta sa cremation, only my son handled po yun, kasi po, alam niyo po ba, while meron kaming COVID, yung pong aking daughter, may COVID din.
1: Oh.
11: Oh, isa pa po itong amazing. Nagpunta kami sa Baguio. Ako, ang asawa ko, tsaka yung daughter ko, naiwan po yung aking son. So, hindi po siya nahawa.
1: Tama.
11: So, ang nangyari po, siya po yung naging nag-asikaso po sa
1: amin. Nag-asikaso lahat. Kaya naiwan siya, eh, no? May purpose talaga.
11: Mm-hmm.
1: So, how was life after that? I mean, na umuwi na siya, wala na yung husband mo. So, kumusta ka?
11: Eh, masyado kong napatunayan yung sinasabi ng Bible ng protection ng Lord sa widow at saka sa fatherless.
1: Yes.
11: Ang iniisip ko kasi pag widow, dapat miserable. Miserable.
1: Maraming ganon, yung walang ang Diyos sa buhay. Medyo ganon.
11: Pero grabe po yung pag-sustain ng God sa amin. So, I think, yun talaga yung testimony na... you are not alone.
1: Yes. Ano
11: po? So, gusto ko makita ng mga tao na kahit wala, meron po akong realization nung nawala yung husband ko. Ang realization ko, hindi ko pala God yung asawa ko.
1: Iyon.
11: Yun po yung realization ko. Sabi ko, hindi ko pala siya God.
1: Mm-hmm.
11: Na life will still go on. Mm-hmm. And hopefully, habang nag-aantay ako nung time ko, ay magamit pa ng Lord sa iba't ibang kaparaanan.
1: Amen. Amen to that. Diniscribe ka na Sister Josie na woman of substance.
11: Siguro po tanungin niyo siya, bakit? Kasi
1: bakit?
11: Narinig lang po niya yun.
12: Narinig ko lang dun sa nag-appreciate sa kanya.
1: Ah, sa nag-appreciate. Kaya sinabi based din sa'yo.
12: Yes.
1: Eh ngayon lang, marami na tayo nakukuha sa kanya eh, di ba? Dun sa kwento niya, no? Oo. So ano nang mga naging bago sa'yo? Ano nang bago sa'yo?
11: Lalo po ako, na-involved sa...
1: Ministry?
11: Ministry. November po namatay yung husband ko. It's COVID time. And then... by January, which is mga 2 months lang after na nawala siya, meron po kaming tinayo na marketplace ministry na sobra po akong passionate doon. So, for 5 years, doon nilagay ako ng God para nakakasaya po sa akin.
1: Ano yung marketplace ministry?
11: So, ang pangalan po niya is BFF. Mm-hmm. Actually, na-share ko last time pero gusto kong ulitin. Ang ibig po sabihin ng BFF, ano po, Banawe. Kasi po, I'm from BDO, okay. Banawe area.
1: Okay.
11: So, Banawe, Banawe Teams, Friends and Families in Christ.
1: Oh.
11: So, ano po yun? Ang aming pong goal is to make Jesus known in the marketplace. So, ang kapartner ko po sa ministry, yung aking boss, yung aking area head.
1: Wow, ano
11: po,
1: nice.
11: Kasi pareho kami ng heart. So, ang nangyari po, hindi lang po yun ang ibig sabihin na BFF. Ang isa pang ibig sabihin na BFF, Best friends forever in Christ. Kasi po, hindi tayo magiging friends forever kung wala si Christ.
1: Ayun.
11: Magkakaiwanan po tayo dito. Hindi magtutuloy-tuloy yung friendship. Kasi po, kung nasa Panginoon tayo, hanggang
1: yes,
11: doon.
1: Right.
11: So, doon po umiikot yung buhay ko. Alam niyo po kasi, for me, my ministry... kasama yung career ko. So,
1: na-combine.
11: Opo, hindi po siya yung pag-linggo lang. So, when I go to work, I really, yung goal ko is to make Jesus known in my career and in my ministry in the workplace. Sobra pong rewarding. It's my joy.
1: Wow. It's my joy. Ang ganda, no? Yung kwento yung dalawa, you're still working, right?
11: Opo.
1: You're still working, kaya ayun yung ministry mo. Sabi nga, every profession is a ministry. Yun ang sinasabi nila, no? Na hindi mo sasabihin, kasi ganito yung trabaho ko, no? Every profession is a ministry. Take time to really share the word, no? Ikaw din, mami, wala ka man trabaho, pero ang dami-dami mong ginagawa.
12: Ay, may trabaho.
11: May trabaho po yan.
12: Still
11: trabaho.
12: Working, yes.
1: Talaga? Saan? I didn't know that.
12: Dun sa restaurant ng kapatid ko, sa Topsy ni Bibian. Commercial na naman.
1: So, doon ka nag-work.
11: Sa accounting po siya.
1: Sa accounting siya. Pareho kayong both active, ano? Nakakatuwa naman. So, sa mga widows, kung meron kanina na dinig mo yung advice ni Sister Josie, ikaw, ano naman ang advice mo sa mga newly widowed na nakikinig at nanonood ngayon?
11: Ang gusto ko pong sabihin, kasi kanina may sinabi si Ate Jo, secretive siya.
1: Yes, secretive siya.
11: Ang nais ko pong sabihin ay to reach out.
1: Yes.
11: Hindi niyo po kayo mag-isa. So, para po sa akin, ang naging talagang tinulong ng God para makakope ako, lahat po ng aking kaibigan at kapamilya at ka-churchmate. Kasi po, tsaka isa po sa natutunan ko, sabi nga ni Ate Josie kanina, dapat hindi doon ka sa misery mo eh.
1: Tama.
11: Meron akong kwento. Kasi meron akong kasama sa BDO na namatayan din ng asawa, COVID din. Bago sa akin.
1: Bago sa'yo.
11: So, nakita ko yung kanyang Facebook post na talagang in misery siya. Talagang naawa ako. So, nung nabasa ko po yun, nakahiga ako sa kama at saka parang gusto ko ng... I mean, ako ay nagigrib sa sarili ko. Tapos po, nung nakita ko yung kanyang post, nabaling yung attention ko. So, ang ginawa ko, minessage ko siya, in-encourage ko siya. Sabi ko, sabi ko nawala yung lungkot ko. So, I discovered po, para maging, magkaroon ka ng joyous attitude.
1: Totoo yan.
11: Don't focus on yourself, on your misery. Yes.
1: Tama.
11: Focus on others. Yun nga po na, nasayahan ako. Sabi ko, galing. Nawala yung lungkot ko. Kinumusta ko lang naman yung nalulungkot. Napunta po sa kanya yung aking... attention.
1: Gusto naman ni Lord yun eh, na-encourager tayo. Di ba? Na nag-encourage talaga tayo. So, ano yung parang ang dami pa natin pag-usap. Ano yung pinaka-lesson mo na natutunan? Kasi, syempre may asawa ka, and then na-widow ka, and then naging active ka sa ministry, may ministry ka, you're still working, and then ngayon maganda na yung, mas maganda yung relationship mo kay God, just like Sister Josie. Ano yung lesson na maituturing mo, na greatest learned mo during the journey?
11: Pagkatapos pong mamatay ng husband ko, inimbita ho ako ng aming bishop. Meron tayong Facebook, yung parang program.
1: Mm-hmm.
11: Meron ho siyang nag-testimony ako, tapos may tanong siya.
1: Mm-hmm.
11: Ang tanong niya, ano yung secret?
1: Mm-hmm.
11: Sabi ko, wala po kasing secret eh.
1: Mm-hmm.
11: Ang tingin ko po, okay, kanina pinag-uusapan natin yung ano ba talaga yung nag-pusayo o naging dahilan kung bakit you're still okay and thriving right now.
1: Mm-mm.
11: So, naging kaisipan ko, talagang naging conclusion ko, is really your relationship with the Lord.
1: Amen.
11: Yung araw-araw. So, nung araw po na namatay ang husband ko, wala akong alam kung gawin, kundi yung araw-araw na ginagawa ko, which is to depend on Him. So, ibig ko sabihin, whatever our circumstances, yun lang po talaga yung sagot. Kanino ka ba nakadepende?
1: Mm.
11: Kasi po, ang dami namang
1: pwede mong
11: challenges.
1: Yes, oo.
11: Ibang uri.
1: Yeah.
11: Pero isa lang po yung sagot.
1: To
11: really, mapagbuti mo pa yung relasyon mo sa Panginoon.
1: Yes.
11: Uh-huh. At saka yun, reach out talaga po.
1: Pag-reach out.
11: Grabe po yung buting idinulot sa akin ng reach out. I want to thank my friends, my family, my colleagues. Grabe po yung support nila sa akin.
1: Mm-mm.
11: Hindi ko po mabilang.
1: Mm-mm. Pero kayong dalawa, pareho kayong byuda, how do you relate? I mean, nakakatulong ba na you can relate to each other? Kasi pareho kayo ng situation.
12: Oh, actually, member kami ng isang life group.
1: Oh.
12: Every Monday, nag-meet kami.
1: Mm-hmm.
12: So, ayun. So,
1: fellowship, parang fellowship.
12: May mga engagement kami magkakasama, kami dalawa, may mga Bible studies lagi, kasama siya.
1: Pero hindi laging byuda?
11: Hindi po.
1: Okay.
11: Life group leader ko
1: life yan. Life group, okay. That's nice. No? Ang laking tulong, may ministry, may ginagawa. And then, tama, yung relasyon natin sa Diyos, malaking bagay. Mm-hmm. And then, bukod pag may relasyon ka sa Diyos, dapat hindi mo pababayaan ang relasyon mo sa tao. Kaya reaching out to people. Hindi pwedeng sa Diyos ka lang.
12: Ikaw yung nakikinabang eh.
1: Yes.
12: Pagka nag-reach out
11: ikaw ka sumasaya.
12: Sa ikaw totoo sumasaya.
1: Lang. Totoo lang yan.
12: Nakakalimutan mo yung sarili mong ministry.
1: Yes.
12: Misery.
1: Oo, yung misery. Makikita
12: kung
1: mo.
12: Meron.
1: On a bigger picture. Hindi lang sarili mo nakikita mo.
12: Uh-huh.
1: Alright. So, parang ang bilis naman ng oras.
11: Tapos na ba?
1: Medyo patapos na tayo eh, no? So, anong gusto niyong sabihin ngayon? Hindi takeaway, parang takeaway message natin, lalo na sa mga miserable ang buhay kasi nag-widow sila na hindi sila handa. Hindi nila alam what to do. Naguguluhan sila. Sino magsusupport sa mga anak ko? Maliliit pa yung mga anak ko. What do you wanna tell them? Unahin natin si Sister Sheila muna.
11: Alam niyo po, hindi ko ma-picture yung sinasabi niyo. Buti na lang hindi ako ganoon.
1: Amen.
11: Kasi po, siyempre, salamat sa Panginoon na merong sustenance.
1: Mm-hmm.
11: So, I cannot imagine yung nagigrib ka na, hindi mo pa alam kung saan kukuha ng panggastos.
1: Yes.
11: Di po ba?
1: Mm-hmm.
11: So, it's really...
1: Maraming ganoon, ha, sister?
11: Opo, napakarami po. Mm-hmm. Napakarami. So, wala akong practical na pwedeng sabihin, kundi talagang we really had to step up.
1: Yes.
11: Kumbaga, kung dati hindi natin alam to, talagang dapat
1: mag-explore
11: ka.
1: Yes, mag-explore ka.
11: Ako nga ho, ang dami ko nang ginagawa na ngayon na kasi ho, prinsesa rin ako.
12: Disney princess.
11: Ano po, hindi po ako nagtatrabaho sa bahay.
1: Wow.
11: Opo, so kanina tinanong nyo, gusto ko tanongin mo din ako.
1: Nagluluto ka ba?
11: Hindi po.
1: Talaga?
11: Kumbaga, ano po yung namimiss?
1: Anong namimiss mo para
11: kasi
1: sa
11: po, ang language of love ng husband ko, service.
1: Service.
11: So, lahat
1: eh, ikaw, anong language of love mo?
11: Giving, ho.
1: Giving. Okay.
11: So, siya, lahat na lang siya yung nagawa. Would you believe, maski yung pag-impake sa maleta, siya yung gumawa?
1: Siya rin. So, ngayon, marunong ka na.
12: Actually, mini-makeupan din siya.
11: Mini-makeupan din po ako. Kasi po, ang husband ko is just one boy among... Anim sila, puro
1: babae
11: yung lima, tsaka yung...
1: So, alam niya.
11: Alam niya. Yun lang yung servisyo niya sa akin, grabe.
1: Mm.
11: So, sa tanong niyo po, sabi nga ni Ate Jo kanina, if you are a child of God, madali.
1: Madali.
11: Imadali in a sense. Kasi alam mo naman matutulungan ka ng God, may promise siya.
1: Yes.
11: Hindi po ba?
1: Hindi ka nag-iisa. O, alam
11: so,
1: mo
11: yun. Just claim the promise.
1: Yes.
11: Ano po? Take it one day at a time. Mm. Kasi mahirap po isipin yung taon-taon.
1: Mm.
11: I think sinusustain ako ng God on a daily basis. Meron po akong sabihin ko ng secret.
1: Wow, a secret.
11: Pag umaga, uh-huh. pag bago ako pumasok na nag-devotion, ang sasabihin ko na agad, Lord, you are my joy.
1: You are my joy.
11: You are my peace. You are my comfort. You are my refuge.
1: Mm-hmm.
11: You are my provider. You are my greatest blessing.
1: Mm-hmm.
11: Kasi po, alam ko naman totoo yun, pero pinapaalala ko sa sarili ko.
1: Yeah.
11: Alam naman ang God yun.
1: Dine-declare mo.
11: Dine-declare ko po. So, it really, really helped me na akin po lagi

0: lang, di dalawa.
1: Pero gusto niya, ang promise niya, eh, he will walk with us through kahit saan valley.
0: Amen.
1: Sabi sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
0: Wow.
1: Kaya ano pang, magiging reason mo?
0: Although iba-validate namin, mga kaibigan, legit. Yung lungkot, mahirap, legit yan. Lahat kami naranasan yan. Pero sinasabi namin, hindi kayo dapat mag-dwell dyan. Hindi kayo magtatampisaw na wala na kayong magawa sa buhay, but because we have a God. Na yun na nga yung verse na sinabi mo, eh talagang very assuring talaga. Alam mo, pag talagang ang dami natin pag-uusapan about God, yung kanyang faithfulness sa widows, sa mga orphans, sa iba pa, kulang ang dalawa oras eh, no?
1: Yes,
0: sarap-sarap na yung pag-usapan. Kumuha
2: po kayo ng series.
0: Oo, gagawa tayo series. Pastor James, nanonood. Kat RM, hello, hello. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you so much, Sister Josie De La Cruz. Maraming salamat.
1: Atin.
0: Nakakatuwa. I'm so blessed this morning.
1: I'm so happy nandito si Sheila. Grabe.
0: Yes. And Sister Sheila Sakdalan, thank you so much.
2: Maraming salamat.
0: Umayag ka.
2: Eh, hindi ko kayang tumanggi.
0: Tsaka wala ka magagawa. Pipilitin ka namin. Ayan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasalamatan ko lang yung Team Celebrating Life. Mark Bokiron, Arnel Villamor, si Susane, si Jemart, and of course, ang lahat ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Nakatunghay po ang Radyo Pilipinas Radyo Publico Sports Radio 918 at 104.3 FM. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Thank you, Sister Josie. Sister Sheila. Maraming salamat. God bless everyone.
2: Bye-bye po.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: 12:78.
1: Bubungan sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 12:78 AM.

0: Watch the entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
12: the first and the only
11: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
11: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
14: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man da ako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rain.

0: Borajo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para sa mga na-miss out nyo naman ng mga episode ay mapapanood dito sa Rainbow Radio Facebook page at kung nando kayo ngayon ay live na din. So like, share and follow. O mga ka-Rainbow, kamusta naman ang inyong July? Di ba ilang araw na lang, mag-August na, birth month ko na. So ano na nangyayari sa buhay natin? Well, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, always remember that you are not alone and that you are supported and loved by yours truly. And much like before, simulan natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Love wins sa Nepal. Naglabas kamakailan ng isang landmark desisyon ang Korte Suprema ng Nepal na naguutos sa gobyerno na kilalanin at ipatupad ang equal marriage rights para sa mga LGBTQIA+ couples. Ang nasabing ruling ay nagsasaad ng pag-update ng civil code para tanggalin ang mga discriminatory language at ang pagkakaroon ng hiwalay na marriage registry para sa mga same-sex couples. Ang Nepal ang pangalawang bansa sa Asia na kumikilala sa same-sex marriage na nauna nang ipinatupad sa bansang Taiwan. Mabuhay ka, Nepal! Sana naman sa Pilipinas soon ay ipatupad na rin ito dahil deserve ng ating mga kababayan na makatuluyan din kung sino man ang kanilang napupusuan. Oh, speaking of napupusuan, eto na tayo sa pinaka-paboritong segment ng buong bayan dahil napaka-educational daw. At ito na nga ang inaabangan ng lahat, ang baklavolari word for the day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, no, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko kayo ng isa na namang word na magagamit nyo agad-agad saan mang conversation nyo. At ang word for the day natin ay Forda. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Forda? Ang ibig sabihin ng Forda ay para sa. So ginagamit mo lang siya na pang ano, pang describe sa mga gagawin mo at that moment. O, gamitin na natin in a sentence. Forda kayod ang ano, Mike Celis para sa upcoming trip sa birthday niya. O, di ba? Binulgar ko na talaga. Pero ganun yun, no? So kung may gagawin kayo at gusto nyo lang emphasize, gamitin lang natin ang word for the day natin na Forda. Parang ano, tunog ng kalaban, di ba? Sa Shira. Yung mga ganung levels. Ayan. Oh, dahil nga, nausapang kalaban naman, dapat lahat tayo magkakampi bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay deserve din nating marinig ang ating mga saloobin, no? Kaya naman, dito ay bibigyan natin ng plataforma ang mga queer community members dito lamang sa Winner Wiz, Anong Say Mo Te? Ano nga bang ating trending and relevant issue for today? So eto na ang pag-uusapan natin, no? Kasi sa akin lang naman, no, pansin ko, no, minsan mas mura pa yung ano, mga bilihin abroad, 'di ba? As in almost 1/3 ng price, half ng price, ganun po talaga. Para ka naka-duty free lagi. Pero bakit pagdating sa atin, ang mahal-mahal na? So, ang tanong ng bayan ay, sa tingin mo, dapat ba bawasan na ang tax na patong sa bilihin? Baka naman, di ba? Kasi minsan ako, on a personal note ha, nasusyok ako minsan, halimbawa kumakain ka sa isang restaurant, meron ng service charge, meron pang VAT na i-add, at kung ano-ano pang mga ewan ko, kung anong mga percentage, may 5%, may 3%, ganyan. So, dapat nga ba? Well, alamin natin yan. Pasok ka, Rainbow!
1: Bawasan na lang ang tax na yan. Doble-doble na mga pinapatong nila sa atin. Parang di mo na maalam kung saan napupunta. Eh, sa ibang bansa nga, parang di ba mas mura mga bilihin. Baka naman pwede rin dito yan.
0: Alam mo, sana nga ka Rainbow na Jomar, no? Pwede dito. And sa akin, ang stand ko dyan ay win na win, di ba? Talaga naman, baka naman pwede naman bawasan natin yung mga tax natin. Now, baka sabihin naman sa akin kasi, di ba, eh, dapat yan para magamit na pondo ng gobyerno sa mga proyekto. Baka naman po na pwede nating gawa ng ibang paraan para mas maging accessible at affordable ang mga bilihin, dahil buti sana kung tumataas din po ang sweldo ng mga tao, eh kaso ang tumataas lang sa kanila ay presyon. Tsaka kaiisip kung paano nga ba, di ba, matutustusan ang pang-araw-araw nilang gastusin. So, naniniwala ko na kung kaya ng bansang Hong Kong or Thailand, ay kaya rin natin mga Pilipino, dahil maabilidad tayo kung gugustuhin natin Beijing government. Ayan, mga ka-Rainbow! O, diba? Kompleto na agad para mas marahabang oras natin na chikahan kasama ang ating special guest for today. Sabi ko nga kaya ito yung suot ko, diba? Hot air balloon realness dahil love is in the air ngayon. O, diba? Makakasama natin via Zoom ang isang married, ha? Legit married lesbian couple. So, aalamin natin, ano nga ba ang buhay mag-asawa para sa isang LGBTQIA+ couple? Masaya nga ba? O marami rin silang pinagdadaanan, di ba? Or mas mahirap nga ba para sa kanila dahil sa kanilang gender? Malalaman natin yan. Huwag kayong aalis. Kami po ay magbabalik. Kaya tutok lamang sa Rainbow Radio dahil belong kayo dito.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan ang kahaponan!
9: 66 Informasyon
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
5: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
5: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
19: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
22: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik sa Rainbow Radyo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong nalapihitan. O di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. So, ayan. So, mga ka-Rainbow, gaya na napag-usapan natin kanina, pag-usapan nga natin ang buhay mag-asawa nitong lesbian couple natin na married. O, di ba, bongga? O, malalaman natin, naalala ko bigla yung sinasabi ng ano, na mga nakakatanda sa atin dati na ang pag-asawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa mo lang kung ano, ayaw mo na. Parang kaning na mainit na isusubo. Parang ganon, di ba? True naman, because it takes a lot of commitment, courage, and love to choose to be with someone forever. So, malalaman natin yan. Ayan, via Zoom, makakasama natin ang isang married lesbian couple. So, please welcome live and alive via Zoom si Justin Peña and Nika Del Rosario. Oh, diba? Magandang umaga, Justina Nika.
23: Hi! Magandang umaga po.
0: Ayan. Parang ang fresh-fresh naman nila, di ba?
23: Parang lang.
0: Parang ang hangin-hangin, ganyan-ganyan. Napakaganda.
23: Lakas lang po yung electric
0: fan. Kailangan natin yan. Mainit ang panahon ngayon, di ba? O, yan. Kasing init ng pagmamahalan ng dalawa nating guests ngayon. O, simulan na natin. Alam niyo ako, na personal note, gustong-gusto ko nakakarinig ng mga love story kasi nakaka-inspire. Di ba? So, pakinggan muna natin yung sa inyo. Paano nga ba kayo nag-meet? Di ba?
23: Nagkakilala kami sa school, nung college, pero hindi pa kami magkaibigan noon eh. Nasa parehong course lang kami, tapos nagkataon meron kaming mga common friends.
0: Mm-hmm. Sang school to?
23: Ateneo po.
0: Oh, okay.
23: Magka-batch po kami tsaka magka-course.
0: Ah, okay. Ay, paano naman ano, paano biglang parang, uy, iba yata yung tingin ko dito. O ganyan, di ba? Paano nangyari yung mga ganun? Oh.
23: Actually, crush ko na po siya noong college pa lang. Kasi siya po yung laging lead sa mga musical sa school.
0: Ah.
23: Tapos,
0: ah, so
23: pero may theater actors po siya.
0: Oh, okay. Eh, ikaw, ano ba yung ginagawa mo naman noon?
23: Estudyante lang po. Nasa AMP po siya.
0: Okay.
23: So, yung musician's pool, kaya musician na rin po siya ngayon. Tsaka songwriter.
0: Oo nga! Dahil magaling ang stalking abilities ng aming coordinator, nalaman namin, di ba, na ang galing-galing naman pala. O, yan. O, sige. So, paano ka nagkaroon ng courage noon, ano, Nika? Noong time na yun. Kasi syempre, pag crush-crush, napapanood mo siya, di ba? Parang ganyan. O, paano?
23: Hindi po ako nagkaroon ng courage. may boyfriend po kasi siya buong college. So, hindi ko naman po ever, hanggang crush lang po. Nagkita lang po kami after 5 years.
0: Okay.
23: Parang kinuha po kami ng common friend namin na kumanta sa isang sa wedding po ng ate.
0: Okay. Oh, Justin, anyari?
23: Doon na nagsimula nung sa wedding. Bale, kumbaga nung sa wedding na nung friend, nung kapatid ng friend namin, ako na yung nag-make ng move nun.
0: Ay? Eh, yun naman pala. Iba naman pala si Nika, di ba? Patience is a virtue naman pala talaga. Dito sa ano, how did you make your move? Kasi syempre, hindi ba naloka si Nika noon? Nung siya.
23: Naloka po ako. Parang hindi niya po na-realize na nagme-make ako ng move.
0: Okay. If I may ask, no, kasi sabi ni Nika, for the longest time, may boyfriend ka nung college. What led to the change?
23: Honestly, I've always considered myself on the fluid side. So, kumbaga, mas maybe more technical term, mas pansexual or bisexual ganon.
0: Nika, ikaw.
23: So I've always been open to it. Hindi ko na kasi nagkakagusto naman po ako sa lalaki before, pero mas marami parang feeling ko hindi po pantay yung so, since spectrum po ang sexual, medyo nandun na po ako sa gilid talaga. So, hindi ko na po tinatry identity. So, pag natanong po ako, sinasagot ko na lang po ako po ay queer. Kasi yun naman po yung general term.
0: Gusto ko yung in-explain niya, mga ka-rainbow ha, walang parang definite definition, di ba? Ang sexuality ng isang tao. At maaaring mag-iba to ha. Diba? Through the years, pwedeng ma-realize mo, ganito ako ngayon, then eventually ganyan. And it's okay, regardless, diba? O so, eto na, punta na tayo sa making the moves, ganyan. Nika, pinansin mo ba siya agad? Kasi sabi niya, hindi mo raw alam eh. Diba?
23: Hindi, kasi parang noong time po na yun, dalawa na po yung nagustuhan ko na straight.
0: Parang dala ka na.
23: Opo. So, hindi ko po talaga siya parang... Hindi ko na, kasi hirap po pag sa babae po talaga parang friendly talaga ang mga babae and touchy ganun. So parang simula after nung dalawang incident na yun, hindi na ako nag-a-assume po ever pag
0: Justin, ano ba kasi mga paramdam mo? Ayan, tingnan mo, nadala si Nika doon sa dalawe.
23: Kumbaga yung usual pagka-flirt lang, touchy, tapos ma-compliment, gano'n. Pero hindi ko naman alam na parang, okay, hindi pala dapat gano'n. So, kinailangan ko na siyang diretsuhin talaga. Kasi madalas naman po lahat, babae po pag friends kayo, touchy, tsaka ma-compliment. So, parang hindi siya naiba sa kung paano ako tratuhin ng mga friends ko na babae. So,
0: iba-iba ba? Kasi, I'm speaking from experience. Sa budding kasi, very straightforward. Di ba wala na yung mga ganyang-ganyang ano? It's either gusto ko or hindi. Mas how do I say it? Mas assertive. Di ba? Mas vocal. Eh, sa babae ba? Di ba? Ano ba yung mas maganda? Ayun, bigyan natin ng tips yung mga ka-rainbow natin. Di ba? Kasi baka naghihintay din kayo kung nakaka-relate kayo dito. Ano ba yung mas maganda sa tingin nyo if you were to give an advice, kasi nanggaling kayo dun when showing your interest?
23: Ako personally, mas direct. Kasi marami ng uncertainty sa mundo. Kumbaga, kung gusto mo, go for it na. Parang tama na yung malabo na situation. So, usually pag ganon, mas... Kung napapansin kong hindi niya nagigets, ididiretso ko nila. I think po kasi yung parang since never pa po siyang nag-move on a girl, parang ang ginawa po niya kung anong gagawin niya usually with a guy. yung mga lalaki po ata parang kahit subtle lang nag-a-assume na sila.
0: Marami yung feelingero no? Tapos sila pa yung galit after.
23: Confident sila ko. Tapos magagalit sila kasi pinaasa sila. So opposite po yung the shade.
0: At sige, ito na, Onika. Di ba diniretso ka na? At naloka ka. How did you move on from that experience? Anong ginawa mo? Kasi syempre na-shook ka. Imagine, crush mo all your life ng di ba? Ng college mo. Tapos sinabi ka na parang kang jumakpat. Di ba? Oo.
23: Ano ba nangyari?
0: Oo, kasi you were coming from pain, di ba? Sabi mo nga, may dalawa ka ng ina-achieve noon. Tapos na, eto na, yung crush mo biglang ano, nagpasabog o anong ginawa mo noon?
23: Ano ba nangyari? Parang yun, nung dinerecho na niya, parang after a while nag-date na po kami. Mm. Tapos, ako po kasi talaga medyo serious, mabilis po akong ma-fall talaga.
0: Ah,
23: so,
0: mm-mm.
23: Parang nagkaroon po ng ilang months na serious na ako siya, hindi pa.
0: Justin naman.
23: So, nagkaroon pa rin ng konting pain. Kumbaga, nag-hold yung stereotype na masasanay ako to take things slow. Hindi ko alam, iba pala yung slow pag wulaw. Kung alam niyo po yung song ni Sarah G na Tala, sinulat ko po yun.
0: Ikaw yun, oo. Gusto kong manggaling sa'yo. Talaga sinabi ko din sa coordinator namin. Hindi ko babanggitin, kailangan manggaling sa'yo. Kasi so, ayoko
23: niyo. Tungkol po yun dun sa nangyari sa amin ng first few months.
0: Oh my God! So, tungkol yun dun. Hoy, okay. Salamat naman, Justin, di ba? At ano, dahil dyan, meron kang box office na ano, di ba? Na kanta. Oh yun, so sabi nyo, ganun nga, di ba? Kapaan, ganyan. How long did you date before you decided to actually, you know, take it to the next level?
23: 3 months. So, okay. For me, sobrang bilis na
1: yun. 5 months. 5 months ba yun? October.
0: Ah, pareho ba kayo ng partner?
23: medyo mahina lang po siya sa pag-complete ng mga
0: balal-balal. 5 months. 5 months.
23: Five months.
0: Oh, uy, pero ano yun na? For me, medyo matagal na. For me, ah. Well, kasi pagdating sa mga gay standards, di ba, alam nyo naman di, 2 weeks lang.
23: Oo. Diba? Parang nag-hold naman yung stereotype na ganun. Kumbaga, I think ganun yung pace niya. Ako mas slow lang talaga in general.
0: I have a question though. Prior to ending up with each other, how many relationships have you had? Kasi I'm sure question niya ng mga ano, ng mga listeners and viewers natin na parang, uy, before you marry, syempre, di ba, may mga frogs. before that. So if you don't mind, if ano, nakailang kayo?
23: I've had 2 past serious relationships, mm-hmm. or isang serious, isang semi-serious, ganun.
0: Ang semi-serious ang ibig sabihin at ang serious ang ibig sabihin ay gaano katagal?
23: Yung serious nasa around 5-ish mm-hmm. years, yung okay. Semi-serious nasa mga 9 months. Ganun.
0: Okay. Ninka, ikaw?
23: Ako po, nagka-isa po akong ex, tapos actually nung nag-reconnect po kami ni Joss, may dinidate po ako ng...
0: Eh, kaya ka talaga naloka, di ba?
23: Pero ano po kasi, ayaw po, 6 months na po kami nagda-date na, tapos ayaw po niya mag-commit. So, medyo situation siya. Parang tawag po ng mga kabataan. So, di po ako nag-cheat. To be clear.
0: Ay, hindi ko rin naisip yun. Ang inaisip ko lang, ay, grabe talaga si Faith, di ba? Parang talagang darating at ititest ka at papakita sa iyo why you had to wait that long. Kasi mas maluloka ka kung nag-commit siya, di ba?
23: Oh,
0: diba? So parang okay na nga yan, best option na yan. So you've dated, 'di ba? For quite some time, I assume. How many years did you date before you finally decided to tie the knot?
23: Ikaw na sumagot na, may na ako sa date.
0: Oo,
23: eh.
0: Ako rin hindi ka nag-iisa. Pareho tayo.
23: May na po ako sa math, pero natatanda ko po yung naging kami po February 2016 po. Tapos, mm-hmm. nag-propose po siya October 2021.
0: Ah! Ikaw ang nag-propose!
23: Ako yung nag-propose. Hindi ko lang matandaan kung kailan. Nag-agree na po kami na siya yung magpo-propose. Kasi po, ayaw po niya ng sinur-surprise. Tapos, ako po yung ready na, maaga pa lang ready na po ako. So, nag-usap kami na parang, sige, ikaw na lang mag-propose pag ready ka na.
0: Okay. O, sige. Dahil ikaw nag-propose, kinikilig ako. Dahil ikaw nag-propose, Justin, what made you feel? Ano yung parang isang situation? Kasi sabi nila, di ba sa movies, pag na-feel mo na parang, oh my God, ito na, siya yung the one. Was there any specific situation that you felt that way? Ayan.
23: Kumbaga marami, pero I wanted to be responsible about it. Kasi kumbaga sa start pa lang nadala ka na eh. Parang 1 year pa lang inisip ko na ito na to. Pero syempre maraming like sa mga relationships, maraming mga issues na ma-arise. Parang yung kumbaga kung how we deal with conflict, how we plan our lives, ganun. So, after one new year, kahit naisip ko na ito na to, naghintay ako until naayos namin, or at least di naman naayos, pero na-address namin yung mga certain issues. Yung, let's say, ano ba yung gusto namin pareho sa future, aligned ba kami dun, o kaya kung paano kami makipag-away, kailangan mahanapan namin ang paraan na mag-communicate, gano'n. Correct. Kasi ayoko yung parang madala ako sa emotion, tapos biglang pagka-engage na ako, ma-regret ko na parang hindi pala ito yung gusto ko.
0: Oo.
23: Pagod na ako, ganun.
0: Ay, ang ganda nun. Ikaw, Ninka, paano mo nalaman na siya na?
2: Wala po ako masyadong train of thought.
0: Parang, kasi ito na, okay na yun.
2: Opo, hindi ko na po masyado siyang in-overthink. Parang, I think, as a person po kasi talaga, parang willing po ako mag long-term commitment. Pag nagmahal po ako. Tapos,
0: beautiful.
2: Yun nga, parang college pa lang, crush ko na siya, ganun. So, nag-antay lang po talaga ako na maging ready siya.
0: Okay, oh, eto na. Gusto ko muna maitanong to kasi para may cliffhanger tayong matindi-tindi, di ba? Oh. Justin, paano ka nga ba nag-propose? Di ba? Oh, yun muna, bago tayo mag-commercial break.
23: So, this was mga kakatapos pa lang nung pandemic or medyo nag-open up pa lang after nung pandemic yung mundo. So, in-invite ko siya sa picnic out of town sa may Tanay. Sa may Tanay.
2: Okay. Din nung kasal nung ate nung friend namin.
0: Okay. So, parang
23: nung nag-meet, kumbaga ginawa ko nung anniversary nung pagka-meet namin, pagka-reconnect namin. In-invite ko siya sa isang picnic sa Tanay. Tapos kasama yung mga doggies. Tapos nakakatawa kasi bumagyo noon at umulan at nadilubyo at lahat. Tapos
0: pero tuloy pa rin, 'di ba?
23: dapat may naka-set up doon na candle dinner ganyan. Tapos bilang may parang dilubyo, ang nangyari, nasa likod kami ng car, parang hatchback siya, nasa likod kami ng car, tapos nakabukas lang, tapos kita mo yung view ng city. Tapos nagpropose na lang ako doon. Kumbaga, pati yung food nasa mga bilaon na lang sa lap namin, gano'n. Tapos doon na rin ako.
2: May pamilya po nagsisigawan doon sa baba.
23: May pamilya sa harap namin.
0: Oh my
23: na
0: God!
23: Na yung kotse nila sa harap sa putek.
0: Hindi mo alam kung anong unahin, di ba? Nika, ikaw, ano naman nag-reaction mo noon? At alam mo ba, meron ka bang feeling noon na parang ayun po?
2: Medyo, kasi magaling po siyang umarte, theater actress nga. So, every time sinasurprise po niya ako, hindi ko na...
0: Nakikita.
2: Ako po kasi hindi ako magaling magkago ng mga bagay sa kanya. So, pag sinasabi ko, alam mo ba, ganyan, sasabihin niya, alam ko. Tagal ko pang inano. Tapos, yun po, hindi ako makapaniwala kasi parang for ilang months, parang sinet up, parang inano niya po talaga, parang kumbaga in-inception niya sa utak ko na hindi pa siya ready. Parang binabanggit niya lang na hindi pa siya ready.
0: Iba rin pala eh.
2: Parang pinag-isipan niya po talaga na
0: Na ito na.
2: Na parang minake sure niya na masasurprise ako. So, ako naman po uto-uto. So,
0: pag may did you cry? Pareho ba kayo umiyak?
2: Ako, umiyak po ako. Siya po ako.
0: Natuwa siya kasi mission accomplished. Diba? And that's beautiful, no? Ang ganda-ganda naman ang kwento ng ating mga ka-rainbow. O, maka-rainbow, huwag kayong aalis dahil babalik pa tayo. Usapang proposal, tapos na, kasala na tayo. So, tutok lang dito sa Rainbow Radio dahil belong kayo dito.
20: Radio Magazine, 1278 AM.
17: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
6: Secret, baka agawin mo.
7: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
6: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
21: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
8: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
17: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
21: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
30: PBS Receiver.
29: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
29: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: At kayo pa rin po ay nakatutok sa Rainbow Radyo. Ayan. At kung hindi pa, tutok lamang sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan. O di kaya naman, watch us sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. So nagbabalik tayo, kasama pa rin natin ang ating married couple na si Nika, 'di ba? And Justin. Oh, ayan. Kanina bago tayo mag commercial break, pinag-usapan natin ang proposal. So eto na. Paano naman yung planning ngayon sa wedding? Saka saan niyo ginanap to? Take me back to that moment.
2: Mm-mm. Sa Sydney po kami ginastos. Mm.
0: Legal doon? Yung marriage? Yes. Wow, oo. Beautiful.
2: Ang tagal po namin nag-discuss kung saan po namin gustong ikasal, mm-hmm, nung legal ceremony po. Parang, mm-hmm, na-consider po namin sa Canada din kasi marami po kaming kamag-anak doon.
0: Mm-hmm.
2: Pero, nagkataon po kasi na meron akong friend na ikakasal sa Sydney ng August. Tapos, nag-promise po kasi ako, nung college po kami, nag-promise ako nakakanta ako sa kasal. Hindi ko naman po in-expect na sa Australia siya ikakasal.
0: So, napahama ka lang, di ba?
2: Opo. Sabi ko kay Joss, kailangan kong pumunta sa kasal na to. So, na-decide na lang namin na para matipid.
0: Doon na lang din.
2: Opo.
0: Hindi ba mahirap ang preparation? Kasi syempre abroad pa kayo and then how did it go? Paano may invited ba kayo? May mga final ba kayo? Kasi sabi nyo legal to, di ba? O mga ka-rainbow, pwede sa Australia. O ipon-ipon yes. Na. O go.
2: Actually, naging sobrang dali ng proseso doon. Kasi doon sa Australia, walang pinagkaiba yung same-sex marriage tsaka sa straight marriage.
0: Mm.
2: So, kumbaga yung process of applying for everything, sobrang dali lang. Kumbaga mag-fill out ka lang ng form online,
0: mm-hmm,
2: tapos mag-send ka lang ng requirements, tapos na. Same lang sa pag-apply ng visa. Mas tedious pa nga yung mag-apply ng tourist visa. Ang ginawa lang po namin, nagpanotaryo lang po kami ng parang document na nakalagay intention intention of marriage, parang ganun. Actually, mas mahirap pa nga po ata yung proseso ng pagpapakasal dito as a straight couple. Kasi ano po, yung kanila po is a purely legal ceremony. Hindi po involved yung church.
0: Oh,
23: so, wala okay. na po yung mga seminar.
0: Oo, yung mga counseling, mga ganyan. Okay. Basta sure na kayo, ganyan. Open to sa lahat ng nationality? Meaning kahit hindi ka nakatira doon? Yes, ay, open, bongga. Yes. Okay.
23: Nag-research po kasi kami. Kasi meron pong mga ibang bansa na legal lang same-sex marriage. Pero may mga condition po. Like, for example, po sa Taiwan, pwedeng ikasal ang same-sex marriage. Pero isa sa inyo dapat citizen Taiwanese. Ng Taiwan.
0: Oh.
23: Tapos, sa Spain naman po, pwede ang same-sex marriage pero dapat po nakatira po kayo doon for at least 3 months.
0: Ah, may mga gano'n. Dito wala. Dito well, po wala. Well, good for you. Nasabi mo, madali nga yung proseso ng pag-a-apply nitong marriage na to sa Australia. Pero ang tanong ko, naging madali din ba para sa mga kamag-anak nyo? Siyempre, magulang, di ba? Or mga kapatid or kaibigan na matanggap yung desisyon nyo. Kasi mga ka-rainbow, hindi po biro ang ano ha, ang pagpapakasal. Siyempre, milestone to sa buhay. So, ano yung nag-reaction nila?
23: Wala pong problema sa kaibigan tsaka kapatid. yung magulang po, yun po yung medyo, actually, nagpaalam po siya sa parents ko. Tatlong beses siyang nagpaalam kung pwede siyang mag-propose. Parang 2 beses silang nag-no.
0: Ah, alam mo, gusto ko maging friend to si Justin eh. Talagang ito yung gagawin kong BFF. Kailangan ko ng mga ganyan sa buhay. Ang gano'n na no. Oo, iba. O, tapos?
23: Pangatlong beses to, parang paalam na lang, hindi na paalam.
3: Oo, kumbaga yung pangatlong beses, pinaalam ko na lang sa kanila out of respect. Kasi feeling ko naman, maganda naman yung intention nila. Na kumbaga, they want the best for their daughter and kumbaga, yun yung perspective nila. Although sila yung may pinakamalaking character growth. Kasi ngayon, sobrang supportive nila. Kasi yung dad ko po, hanggang sa kinasal kami sa Australia, hindi pa rin siya sobrang okay. Parang nag-start lang siya maging okay, parang midway through sa pagplano na po ng Philippines na ceremony.
0: Ayan. O, yan. O, nabanggit. O, eto na. Siyempre, dahil love local tayo dito. And I'm sure curious yung mga listeners and viewers natin, no? Can you tell me about yung sinasabi nyo nga na ceremony dito sa Philippines naman? What exactly did you have? Kasi, as far as I know, di ba, ang 2 bansa pa lang na nag-legalize sa Asia, gaya nga ng nireport ko kanina ay ang Taiwan sa Nepal ng same-sex marriage. Ano yung ginawa nyo dito sa Pilipinas?
3: Yung ginawa po namin sa Pilipinas ay holy union. Bale, iba po siya sa holy matrimony. Kumbaga yung holy matrimony part siya ng mga sacraments sa church. Yung holy union, symbolic celebration lang. And anyone can have a holy union together. So, bilang sa Pilipinas...
0: Hindi siya exclusive for LGBT?
3: Hindi po. Okay. Bale, kumbaga kung magre-renew kayo ng vows, pwede kayo mag-holy union kung gusto nyo, that sort of thing. Kumbaga, dito kasi sa Pilipinas, hindi pa pwede yung same-sex marriage.
0: Correct.
3: So, sa church ang mau-offer, or certain churches, mau-offer lang nila ang holy union, which is very different from holy matrimony.
23: Pero hindi po siya pwedeng tawaging marriage or wedding. Hindi po siya
0: pwedeng tawaging. It's a union. But technically, union, di ba, kasal kayo sa Sydney, kasal kayo, yes, and then dito, union. As of this moment, kasi hindi pa nga ina-approve, pero malay naman natin, di ba, eventually, we know, for those who are curious, kung anong church to at saan. Kasi ako marami rin ako nababasa na parang halimbawa, they get couples na they marry in this church sa Malate or ganyan. If you can share with us, church ba to?
3: Yes. Kumbaga, we had si Reverend Agbayani for the...
23: Sa LGBT Christian Church po yung pangalan. So,
0: okay.
23: Isa po siyang ordained na reverend. Pero parang LGBT din po siya. So, siya po yung founder nung church.
0: Hindi ba yun doon sa May B Hotel sa QC? Alam ko meron doon parang sa QC rin. May something na church na na
23: dalawa po kasi yung medyo known na sila po, tsaka yung Open Table.
0: Okay. Ayan, gusto ko sila makuha din dito sa programa kasi napaka-interesting na topic yes. Yan, no? Ang bongga! So, eto na, tawid na tayo. O, yan na, Holy Union, mga ka-Rainbow, ang tawag doon. Okay? Pero sila, kasal po sila sa Australia. Tama ba ang intindi ko naman sa inyong dalawa, lovey-dovey, na pagdating sa Australia, you get the same rights as everyone else na married?
2: Actually, hindi lang po sa Australia. Sa lahat po ng bansa na legal lang same-sex.
0: Ang bongga!
23: Yes. So, balik kaya po namin inisip na magka-legal ceremony kahit hindi sa Pilipinas para pag mag-travel kami, meron kaming documents na counted kami as legally married couple.
0: Ayan. O, dahil usapang legally married couple, isa rin sa mga tanong ng bayan, bakit hindi kayo pareho ng surname? O, di ba? Curious question yan. Kasi di ba normally pag mga ano married couple, parang meron ng mga dash-dash, ganyan. Bakit nga ba?
23: Kumbaga sa Philippines po, hindi pa counted yung marriage namin kahit as civil union. Mm-hmm. So given that, hindi kami nagka-qualify to change our names.
2: Bale, for that reason.
23: For that reason. Bale sa Pilipinas kasi meron lang I think 3 or a certain number of reasons kung bakit pwede magpalit ng name. Marriage counted pero kailangan hetero yung couple.
0: Oh, bigla ako napaisip kasi may friend ako na same-sex sila. Nagpalit talaga kasi nag-dash. Nag-dash sila ng mga apelyido. So parang, tingnan nga natin yan. O sige, eto na. Bukod kasi sa pagpapalit ng apelyido, ang marriage kasi goes beyond that. Pinakamadali yun, di ba? Ano yung mga adjustments? Siyempre kahit no matter how well you know each other, kapag kasal na kayo, may mga adjustments yan. Ano yung mga adjustments nyo? Sa isa't isa.
2: Actually, yung, para sa akin po, yung pinakamalaking adjustments nangyari po when we started living together. Kasi 2018 pa lang po nag-live together na po kami. So, iba, pag tumitira ka talaga, pag nasa isang buko ka talaga kasama ng ibang tao na hindi mo kasama lumaki, magkakaroon talaga ng adjustment period kasi magkaiba kayo ng mga habits, magkaiba ko kayo ng mga kinasanayan na mga bagay. So, yung siguro po kaya pag tinatanong po ako kung anong difference sa kasal nung married life tsaka hindi married life, parang kasi hindi naman po kami legal na kasal dito, so parang yung mas malaki po yung adjustment para sa akin sa living together tsaka not living together kasi nung siguro yung difference po para sa akin ng pinakamalaki is parang yung pamilya ko, Chinese po kasi ako. So parang noong tinanggap na po nila ako, yung nag-iiba po talaga kasi yung treatment sa in-law pag kinasal na kayo. As in, nagiging part na siya ng family, ganun. Parang automatic invited na siya sa mga
0: lahat.
2: Sa mga gathering, ganun. So parang nung kinasal po kami, yung pagtrato po sa kanya ng parents ko tsaka ng mga kamag-anak ko, parang anak na rin po.
0: And that's beautiful. Ikaw, Justin, biggest adjustment mo naman?
23: Kumbaga, ako personally, yung biggest adjustment ko is being a part of her family. Kasi, kumbaga, yung family po
0: I can
23: namin,
0: imagine.
23: yung family po namin, hindi ganun ka-close. So, di ko naman sila masyado nakikita. Pero yung sa family niya, very tightly knit po sila. So, kumbaga, tama po yung sinabi nila na pag ikasal ka, hindi lang yung partner mo yung
0: buong pamilya.
23: Napapartner mo, pati yung buong pamilya nila. So, yun po, yung adjustment kung paano gumalaw yung family nila, kung ano yung mga traditions nila, kung paano ma-incorporate yun sa life namin.
2: Tsaka yung kung gaano kadalas po kami magkita, lagi siyang nanginibago kasi parang every week nagkikita kami, tapos parang ilang beses kami nagbabakasyon in a year. Yun.
0: Wow, ganda naman. Pero again, yun yung mga magagandang part, diba? You get to know each other's family, ganyan, magkasama na kayo. What was the biggest challenge naman for you na pinagdaanan nyo and how did you actually survive it?
23: I think for us, in terms of, ako personally, it was yung isa, securing documents. Kasi dahil hindi nga kami counted as a married couple dito sa Pilipinas, mm-hmm. kailangan namin mag-secure ng SPA or yung mga certain documents para, let's say, pag may ma-hospital sa amin, counted kami pa rin as partners, o kaya fixing our assets or yung mga bank account sa amin, ganun, kailangan mag-joint account kami na kami mismo gagawa. Tsaka siguro yung pagka-accept na meron at meron pa rin hindi magiging okay sa aming union. Very less and less na, I would say. Mm-hmm. Pero kumbaga adjustment pa rin siya. Okay. And maganda naman na makita na considering kung kailan kami nagsimula at ngayon, ang laki na nung difference na
0: totoo.
23: Ngayon mas tanggap na kami sa environment namin.
0: True. Ang ganda nun, no? And actually, yun nga, yung mga nababanggit mong mga sabi, mga mahirap kumuha ng dokumento para sa mga ganyan, maraming salamat sa mga nagpapatupad ng ano right to care card ngayon na pinapayagan, di ba, mga same-sex spouses na mag-decide para na sa kanilang mga partners. And of course, yung legal ownership, di ba, ng mga same-sex couples pagdating sa mga properties. So, napakagandang development na niya. And sana marami pa nga tayong ganyan. O, eto na. Kasal na, di ba? Dito sa Pilipinas ba, sa tingin nyo, kung meron tayong dapat improve pagdating sa pagtrato sa mga same-sex couples like you na ano naman, may married abroad and then ano dito, holy union, what would you suggest if nakikinig ang ating government or ang ating society right now?
23: Ako personally, ano lang talaga siya. Kailangan, one, madala na sa government. Kumbaga, hindi hinihingi ng LGBT couples ang holy matrimony. Ang gusto lang talaga ay acknowledgement ng government na partners kayo. Kasi ang laking bagay, let's say 50 years na kayo live-in, pero hindi pa rin kayo counted as a unit. Mahirap po yun.
0: Totoo naman. Diba? Government paging, diba? Baka naman may ibang mga countries na tayo na yung pangatlo dito sa Asia. Oh, on that note naman, how many years na kayo married niyan? 3? 4? Tama ba?
23: Magpo-4 na po sa oras.
0: Oh, diba na-compute ko? Oh, may natira pa. May natira pa sa math natin. Ayun, magpo-4 years na kayo. What's the biggest lesson that you've learned as a married couple? Sige nga, as a married same-sex couple.
23: Ako po siguro, hindi naman po siya other than the legalities, parang hindi naman po siya masyadong naiiba sa marriage of a straight couple.
0: Alam mo yun yung common misconception, yan ha, tuhugin ko lang yon, mga ka-rainbow, sa totoo lang, wala namang pinagkaiba eh, di ba? Sabi nga nila, love is love. Pareho lang yan ang dynamics. Nagkaiba lang dun sa gender na involved, di ba?
23: Pareho lang po kami nakagown nung kasal.
0: Na ang ganda, nakikita naman nila yung mga pic, di ba? O, yan. O, ikaw naman, Justine.
23: Ako, yun, same lang din po siya as any heteronormative couple. Kumbaga, like any other couple, mahirap talaga ang marriage. Kasi, kumbaga, hindi nyo na pwedeng talikuran, hindi na kayo pwede mag-quit. Mag-aaway kayo at mag-aaway. Kailangan nyo na lang iplano at ayusin kung paano kayo mag-aaway na tama yung pagtrato nyo sa isa't isa. Kasi minsan, nagkakainitan talaga. So, like any couple, hindi siya madali.
0: True naman. Talagang, ano yan, commitment 100%, diba? The moment that you get married to someone, forever na yan. Hopefully, diba? Sa lahat naman ng sitwasyon, a case-to-case basis. But on that note, ilan taon na ba kayo ngayon? If you don't mind my asking.
23: 36 po kami
0: pare. 36 pare. Sige, ito na ang ating ano, pakidig question. What message would you have for each other dun sa, let's say, 75-year-old versions of yourself? If kaharap mo ngayon ang 75-year-old version ng partner mo, anong sasabihin mo? Di ba? Sino mauuna?
23: Kausap yung partner mo or yourself na 75?
0: Kausap yung partner mo. Yung 75-year-old version ng partner mo, kausap mo ngayon.
23: Tatanong ko siguro paano tayo nakaabot dito. Pakisabi yung secret.
0: Akala ko ang tanong mo, naggamot ka na ba? Well, maganda rin yun. Totoo, di ba? Minsan, in this belief, ako nga, eh, kung halimbawa, ako si Nika, parang, paano ko nga uli na-achieve tong crush ko? Kasi kailangan ibigay ko yung tips nito sa mas nakakabata sa akin.
2: Kung kakausapin ko po yung 15-year-old self.
0: Ito yung gawin mo, di ba? Pero yung 75-year-old self naman ni, ano, ni Justine, ano sabihin mo sa kanya?
2: Siguro po, ano, sasabihin ko sana, hindi ka pa nagsasawa, pagpasensyahan na ko, ganun. And sana matupad yung dream ko na matanda na tayong dalawa tapos nagta-travel pa rin tayo, ganun. Yung sabi ng uso ngayon na meme, nagtataguan ng gamot tsaka nagkakarera sa wheelchair.
0: Sabi sa'yo, gamot ang usapan natin.
2: Gamot talaga.
0: Oh, yung ganda.
2: Kasi, yun nga, parang na-achieve ko na po yung mga gusto ko sa career ko, sa trabaho ko. Gusto ko na lang pong tumanda kasama siya, tapos maging peaceful yung buhay namin. Ayun, so sana, yun siguro tatanungin ko po yung 75-year-old self niya na parang, nairita ka pa pa sa akin or ba?
0: ang
23: siguro, malakas ka mong asar. Pero nakaabot tayo ng
2: pasensya na kung tinatago ko yung mga gamot mo.
0: Grabe ang kilig ko dito, ha? Oo, tatandaan natin yan. Pag tumatanda na, usapang gamot po ang labanan natin. O, ayan. Ngayon naman, para sa ating mga listeners and viewers na miyembro ng LGBTQIA+ community siguro na gusto magpakasal, ano ang ma-advise niya sa kanila? Ayan.
23: Ang sa akin, una sa lahat, pag-isipan niyo mabuti. Pag-usapan nyo yung mga kailangan pag-usapan bago pa kayo ma-engage. Kung gusto nyo ba magkaanak, kung saan kayo titira, ano ba yung mga dreams nyo. Kailangan open kayo sa mga ganong topics. Tapos pangalawa, kailangan handa kayo na yung pakakasalan nyo mag-iiba at mag-iiba yung personality nila. Kasi hindi mo mapipigilan na mag-grow yung isang tao at magbago. So bago pa kayo magpakasal, pag-isipan nyo kung evolve yung taong kaharap nyo, kaya nyo pa rin bang panindigan yung commitment nyo. At pangatlo, kumbaga, kailangan nyo i-accept na minsan, love is not enough. Kailangan may communication, kailangan may respect. Kailangan nyo alamin na kung magpapakasal kayo, it's a lot of hard work. Worth it siya, pero maraming ilalaan na oras for it.
0: Ganda. Nika, ikaw?
2: Ako po, pag napag-isipan nyo na po yung lahat.
0: Oo, ito naman.
2: Kasi marami pong nagme-message sa amin na na-intimidate sila or na-overwhelm sila dun sa prospect ng pag-start nung legal na wedding. Kasi nga, ibang bansa, may evolved na ibang bansa. Pero huwag po kayong matakot kasi madali lang po siya talaga. And dumadami na po yung content creators na same-sex marriage at sinishare yung same-sex marriage journey nila. So, kasi nung nag-start po kami, walang guides, walang anything. As in talagang,
23: hindi namin alam.
2: Kami po yung unang same-sex couple na nakilala namin na nakakasal. So, ngayon po, yun nga, that was 4 years ago. Ngayon, medyo marami na po. And huwag kayong mahiyang magtanong sa mga kakilala nyo, ganun. Tapos, promise, madali lang po siya talaga. At meron po talagang mga bansa na may tinatawag po silang wedding tourism na parang pinapromote po nila para i-boost yung tourism nila.
0: Wow.
2: Parang dinadalian po talaga nila yung process of setting up a wedding there para dumami po yung mga turista. Ayan. Nila. So, I think kasama po yung Australia doon. I think Denmark. Spain. So, wag po kayong matakot. Pag desidido na po kayo na ikakasal kayo, wag niyo hayaan yung fear niyo na maging obstacle sa gusto niyo.
0: Sa love, di ba? Ang ganda! O, yan ha. Ayan, dahil sabi mo nga, marami nang tatanong sa inyo. Para doon sa mas gusto pang malaman, yung tungkol nga sa pagpapakasal at sa mga ibang bagay bilang married couples, saan nila kayo pwedeng mahanap?
23: Meron kaming joint social media sa TikTok. It's Just and Nika sa TikTok. Tapos, meron din kaming individual channels. Yung sa akin, just.eats sa Instagram and just Penya sa TikTok.
0: Mm-hmm.
2: Yung akin po, Nika Del Rosario.
23: sa Instagram. Tapos sa TikTok ko, Del Rosario Nica, kasi nakuha na yung Del Rosario.
0: Oo. Ayan. Okay lang yan dahil nakuha mo naman si Justin. And on that note, diba, maraming salamat Justin and Nica sa pagsama sa amin today. Mabuhay kayo and sana balitaan nyo pa rin kami soon kung anong next for you guys. Okay? Mahal namin salamat kayo. Po. Maraming thank salamat.
23: You. Thanks, Coach Mike.
0: Ayan, maraming salamat sa ating nakakakilig na mga guest, promise, kinilig ako dito ha. And gaya ng dati, share ko lang yung mga napulot ko sa kanila ngayon. Ako yung pagpili dun sa The One, talagang pinag-iisipan yan, hindi yan minamadali. Take your time until such time that you feel that you're ready and that you're sure. And then next one, yung kakasabi lang kanina ni Nika, huwag matakot, diba? Kasi at the end of the day, kahit ano pang gender nyo, eh worth it yan. And let's just allow love to win always and in always. Maraming salamat sa lahat po ng sumubaybay ngayon sa Rainbow Radio. Again, pwede nyo panoorin na

0: kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
20: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
22: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makikita.

0: Nig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Pagod.

0: ng ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko!
6: Access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
19: and Radyo Pilipinas.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So sir, yung farm niya,
21: Doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 11.
24: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places. Going Places.
23: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo at magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Siyempre, napapakinggan tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, 918 kHz sa inyong mga radyo. At naka-hook up po ang ating sister station, ang Capital 104.3 FM. Ayan. Ako po si Ven Blones at kasama pa rin natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin, si George Arsenio. George, kumusta ka dyan?
25: Magandang umaga sa inyong lahat at ito medyo malamig-lamig sa ating halamanan.
23: Oo.
25: Sa hardin at medyo umuulan-ulan ano, at umaambon-ambon pagkatapos ng medyo malakas na ulan at sa muli po, welcome po sa inyong lahat sa ating programang Going Places.
23: Okay. So George, hindi na natin masyadong patatagalin ha, pero alam na naman kasi ng mga nakikinig sa atin, ano ba ang Going Places? Actually, nagsimula ito, 'di ba, na nakatutok sa pamamasyal at pagre-relax. Dahil sabi po ng mga health expert, nakakatulong yung pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Kontra naman ito, konektado naman ito dun sa sinabi ng World Health Organization na dumadami yung bilang no na nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya isa 'yan sa mga gusto nating tumbukin, 'di ba, George? Pero syempre, meron pa tayong isa.
25: Oo. Siyempre, yung pag-angat natin sa estado ng ating buhay, Going Places naman, sa pamamagitan ng mga impormasyon at mga lathalain, mga balita na makakatulong sa atin, sa ating pag-angat, ano, pag-unlad ng ating buhay.
23: Mm-mm. Pero ngayong umaga, George, ang ating pag-uusapan naman ay tungkol sa paborito mong syudad, George.
25: Retirement Haven, di ba?
23: Yan, tama. At saka hindi, yung mga literary artists natin, di ba? Marami dyan, di ba, George? Isa ito dun sa kanyang mga, sa pagkakaalam natin, ha, sa kanyang mga isinulong nung siya ay alkalde pa dyan. Sa lugar na yan. Pero ngayon kasi isang pribadong citizen na siya ngayon. Isang pribadong mamamayan siya ngayon. Pero may mga legacy, like for example, yung pagtutulak niya, no, na maging tawagin at maging isang heritage city itong lungsod na ito. Ang tinutukoy natin, George, ang city, ang tawag nila ng gentle people ba yon, George?
25: Yeah, tama.
23: City of gentle people, ang Dumaguete City. So George, ikaw na magpakilala ng ating guest ngayong umaga.
25: Siyempre, venue lang iba kundi ang dating mayor ng Dumaguete City, si Sir Felipe Rimoli. Sir Felipe, magandang umaga at welcome sa Going Places.
0: Good morning, magandang umaga, George at Ven. Good morning, Philippines. Laban, Pilipinas.
23: Laban lang talaga.
0: Oh. Yes.
23: Sige po.
25: Laban Dumaguete.
23: Laban Dumaguete, yes.
0: Nakikita ko yung logo sa likod, yung Laban Pilipinas. Mm. By the way, I don't know if, baka wala, hindi dumating sa inyo itong ongoing baseball tournament ngayon sa LBP. Mm-hmm. It's a Liga Baseball Pilipinas. Mm-hmm. Nandiyan sa Metro Manila. Mm-hmm. Merong mm-hmm. isang ang Dumaguete team kasali dyan.
23: Oh,
0: this is spearheaded by Wopsy Zamora.
23: Ah.
0: Team manager ng NU baseball team.
23: Mm-hmm.
0: And you know, ang dami ng mga ko, ano. This is a semi-pro baseball league.
23: Oh,
0: semi-professional baseball league.
23: Mm-hmm.
0: And participated in by mga UAAP and yung mga SQUAA, mm-hmm. colleges and universities, mm-hmm. baseball teams, mm-hmm. and other private teams organized by yung mga sports organizations.
23: Yes.
0: Uh-huh.
23: Pero ako, sir, magandang pag-usapan din po yung tungkol sa sports, no? Dahil sports radio po tayo na napapakinggan at dun sa ating FM station na Capital 104.3. Pero kasi syempre yung unang narinig namin, nabalitaan namin nga, yung tungkol doon sa pagtutulak po ninyo na maging heritage city, ang Dumaguete City, nung panahon pa po, no, na kayo yung nakaupo na alkalde. At gusto nating kumustahin, ano po ang nangyari ngayon dito sa inyong parang legacy na po ito?
0: Well, I was mayor of Dumaguete actually when I was 35 years old in 1998 to 2001.
23: Mm.
0: No? And then naputol yun, bumalik ako 2016 to 2025.
23: Oh.
0: So doon na yung parts of vision and mission ng administration ko is to create an heritage city. And true enough, we have been supporting and parabang nag-survey kami ng mga heritage sites.
23: Mm-hmm.
0: Yung unang ginawa namin, we coordinated with National Museum, we coordinated with the National NHCP, National Historical Commission of the Philippines. Ang pinakaunang project ko when I rejoined government in 2016 was to convert and restore our oldest or the first municipal hall in 1937, you know, into a museum. So it's now a regional museum.
23: Mm-hmm.
0: Thanks to the support of National Museum, headed by Mr. Barnes, Jeremy Barnes,
23: mm-hmm.
0: and then nandiyan na, no? The 2016, imagine nobody could believe that kinonvert namin yung ano, yung City Hall into a national museum. No. Mm-hmm. So nandiyan na ngayon, operational and it's expanding. No. Mm-hmm. Yung mga exhibits dyan, both regional artifacts and all those regional and local uh-huh. artifacts. No? Nandiyan siya.
23: Mm-hmm.
0: Mga artifacts that would date back even before Christ. No?
23: Oh.
0: Okay, lumang-luma na.
23: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin niya na before the coming of Magellan into the Philippines, meron ng civilization sa Dumaguete and Negros Oriental.
23: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yes. Yes. Uh-huh. So, yan. And then we just recently restored also at the National Museum through my endorsement then as mayor. Restored its 4 centuries old na belfry, yung bell tower.
23: Mm-hmm.
0: Ang ganda ngayon, no? Sayang hindi natin nakuha. Ang ganda ng
23: meron tayong di ba mga photos ng mga belfry
0: parang belfry ngayon, bagong restored 'yan.
23: Uh-huh.
0: It was just turned over to the Diocese of Dumaguete kasi may-ari niyan pare.
23: Ah.
0: Dati kasi apat 'yan siya. It's actually a watchtower, which supposedly was a watchtower that would guard against mga pirates noon.
23: Mm-hmm.
0: Mga pirates in 18th century, mm-hmm. 16th century, na dinad yung tanawag ng kinikidnap yung mga magagandang babae sa Dumaguete.
23: Oh.
0: Kaya that
23: parang dyan po ba nagsimula, Mayor, yung Dumaguete?
0: Yes, yung dagit. Word. Dagit oh. is a local term for capture.
23: Uh-huh.
0: Kaya dumagit, dinagit yung mga babae.
23: Mm-hmm.
0: Nung, yun. So yung watchtower yun.
23: Mm-hmm.
0: In time, nawala or giniba or by natural causes, ang tatlo, isa na lang natira. Kaya ganyan siya. So,
23: okay.
0: Dumaguete now, the name Dumaguete, Dagit, has now evolved
23: mm-hmm.
0: na to mean yung mga kagaya nyo, mga dayo, mm-hmm. Tourist, who go to Dumaguete, ngayon, baliktad, kayo na ngayon ang nadadagit sa culture. Gusto na ninyo mag-retire sa Dumaguete.
23: Aha. Uh-huh. Okay.
0: Oh, I can bet you, isang araw, paikuti kita doon, I will be your driver. Hindi ka na gusto mo uwi sa Metro Manila.
23: Oh.
0: Yes. Hey, George, alam ko, George, nakapunta ka na ng Dumaguete. Di ba? Tsaka kung kami doon, during my term, 9 years, we were awarded as the, the sports LGU sports organizer 3 times in a row by the national Sports Tourism Association of the Philippines.
23: Ah.
0: Oh. Kasama na natin diyan sila Bernard Supitran,
23: mm-hmm.
0: yung mga kaibigan natin,
23: mm-hmm.
0: sila Charles Lim mm-hmm. and mga mga bibigatin sa sports.
23: Uh-huh,
0: yan talaga uh-huh. yung sports tourism is really is something that we should promote in the Philippines.
23: Mm-hmm.
0: Kasi maliban sa it is good for the health and in the spirit of discipline and competitiveness, it's money making also.
23: Mm-hmm.
0: So ang ginawa ko noon, we welcome ko noon ng mga sports organizers like triathlon, marathon, beach volleyball, dragon boat, sa Dumaguete, sinusuportaan ng city, mga uh-huh. logistics. So, sila ang nagdadala, libre lahat yan, walang bayad. It's for everybody to see, especially yung mga sports na hindi pangkaraniwan, hindi yung basketball, volleyball, yung mga dragon boat, ang ganda ng boulevard ng Dumaguete. It's a historic mm-hmm. boulevard, ha?
23: Mm-hmm.
0: Why na ang Dumaguete Boulevard, why is it historic? It's called Rizal Boulevard kasi si Dr. Jose Rizal, yung idol natin, na bumisita sa Dumaguete on August 1, 1896. Ito yung time na pinabalik na siya from Dapitan City, exiled siya sa Dapitan, pinabalik na siya sa Manila, doon siya kakatayin after 5 months. December 1896. Uh-huh. So dumaan siya sa Dumaguete, kasama niya si Josephine Bracken, and his sisters, and yung si Kapitan Carnicero. Ito yung Guardia Civil niya. At inikot niya ang Dumaguete for 18 hours because marami pala siyang kaibigan doon. Wala pa kasi, ewan ko how he did it because he kept in touch with his, maybe through letters lang. Nasa pag ikot niya sa buong mundo, especially sa Europe, marami siyang naging kaibigan doon, mga taga Dumaguete. Mga mayayaman doon na nag-aral din, pinag-aral yung mga anak nila sa abroad.
23: Mm-hmm.
0: So, binisita niya, one by one, sa Rizal Boulevard siya umikot, kaya naging Rizal Boulevard siya. And now, mm-hmm. it's one of the most scenic spots sa Dumaguete. Enhanced Rizal Boulevard, kasi meron kaming lugar doon na during the pandemic, nag-create kami ng mga ng space. Now it's about 7 hectares na sa dagat, papuntang dagat, na it's a free for all, meaning pwede ka mag-karaoke doon, pwede ka mag lahat ng mga city activities nandoon siya.
23: Mm-hmm.
0: Oo. So doon, it's for free. Everyone goes there. It's well lighted. Yung mga nagtitinda, mga ordinaryong tao, pinayagan namin.
23: Mm-hmm.
0: So it's now, the new Rizal Boulevard. Mm-hmm. Ang tawag namin nung space na yon, yung 7 hectares, okay. 2 plus 4, mga 4, 5 hectares, tanawag namin Pantawan. It's a term called parabang lantaw, yung dumudungaw ka sa dagat. It's a para siyang space na closest to the sea.
23: Mm-hmm.
0: Okay. Yes. Si Ven, nakapunta ka na ba ng Dumaguete? Hindi pa.
23: Nakapunta na po, pero napakatagal na. 2006 pa ata yun.
0: Ay, wala.
23: Parang 2006 pa ata yun, eh, Mayor.
0: And it's a haven for young students because of five universities na nandyan.
23: Uh-huh. Actually, yan nga ang una kong pinuntahan, yung Siliman University.
0: Correct. And Siliman is known for its summer workshop sa mga journalists. So.
23: Mm-hmm.
0: In fact, on my last year, we applied and won the UNESCO Creative City for Literature.
23: Ayun nga, sir, pakianuhan nyo nga kami dyan. Paano po yung nangyari dyan? At sino yung mga nag-endorso?
0: Yan, we applied and grabe ang kwan yan. Yung mga screening niya, no? Sa buong Pilipinas, 5 lang ata na city ang nakakuha ng award sa Creative City. But first kami sa larangan ng literature.
23: Mm-hmm.
0: Kasabay naming panalo ang Quezon City,
23: mm-hmm.
0: Si Joy Belmonte, siya kanila naman for yung sa movies, yung film.
23: Mm-hmm.
0: Oo, nanalo. Sabay kami, sabay.
23: Mm-hmm.
0: Iloilo, for previous years, Baguio, Iloilo, and Cebu. Cebu, mm-hmm. for its craftsmanship. Ito naman sa, yun ba sa Cebu, yung mga furniture, ganan, no?
23: Mm-hmm.
0: Sa Iloilo, yung gastatory, ito yung sa pagkain.
23: Mm-hmm.
0: And Baguio, yung native na crafts nila. Nauna atang pinakauna, it was Baguio. And then Cebu, and then Iloilo. Then sabay kami sa Quezon City.
23: Mm-hmm.
0: 2025 ang doon. May screening pa yan, na-interview pa ako. We collected, kasi marami kaming mga sa Dumaguete, mga known writers, like mga Tiempo spouses, Edelberto, mm-hmm. Tiempo,
23: and Edith Tiempo. Tiempo.
0: Edith Tiempo, mm-hmm. na meron pang Rowena Tiempo, and yung mga Palangka awardees, 9 uh-huh. times. Si Ian Kasokot. Oh, he's a young guy sa Siliman, estudyante, ngayon professor na. 9 times pa lang ka-awardee sa mga short story, mga ano, tsaka and many other writers. And then we have this city also, we one of the basis for the parang from acclamation or distinction or na award was our the city, so the city tourism office compiled, may compilation kami sa mga writings ng mga historian sa Dumaguete on the history of Dumaguete, lahat-lahat na may libro kami diyan, no? Ina-update from year to year. And so yon, being a history major sa Siliman noon.
23: Wow. It helped because, history major pala kayo, sir.
0: Yes, history, political science. So meron tayong kung talaga bias tayo at may special affection tayo or vocation sa yung mga heritage, history and all, no? Dapat alam natin ang history natin kasi daming mga accounts dyan na ngayon na lumalabas na yung mga dati nating belief ng mga writers, iba na pala mga findings ngayon. So you have to be constantly abreast with the new developments, no? Especially with the recent mga technology. Makikita mo talaga ano, saan ba talaga yung unang civilization.
23: Eh pero sabi nila, Mayor, yung pagsisulat daw ng history, kasaysayan, depende sa nagsusulat eh.
0: Correct. But, pero ngayon, makikita mo, scientifically, ma-validate mo through modern technology kung totoo ba yun or oo. Kaya like history, according to Pigafetta, si Magellan ang hero noon eh. Ate naman dito, di ba, yung local writers. Depende sa sumusulat. Kaya nga, may mga findings ngayon na ma-validate yung mga accounts nila. And then, by the way, we also won in 2022-23, right after, during COVID, 2021, na yung sa 500 years of the circumnavigation of the world by Ferdinand Magellan, meron pa contest yung National Historical Commission na nagbigay ang National Historical Commission ng monument or marker sa 37 sites in the whole Philippines na yung inikuta ni Magellan, either na he set foot in these islands or umikot lang siya, dinaanan niya. Isa sa mga dinaanan ni Magellan was Dumaguete. It is the 17th marker. So, merong kwan, may reenactment nun in 2021. Yung, di ba, yung kanta na March 16, 1521. So, in 2021, ang Bohol, Cebu, Mactan, inikot siya hanggang Mindanao. So, ang Dumaguete, 17th place na dinaanan niya, dumaan lang siya doon sa Dumaguete kasi hindi si Magellan, hindi na siya nakadaan sa 17th marker kasi sa 16th marker was in Lapu-Lapu, yung Mactan, island ng Mactan na pinas lang si Magellan ni Lapu-Lapu. So, sa natakot yung mga kuhan, yung mga sundalo ay yung mga kuan, mga Espanyol, they hurriedly left, escaped from Mactan Island diretso going nearest kasi ang province ang ano island ang Negros. Tapos hindi lang sila, instead of ducking in Dumaguete, dumiretso sila ng Sambuanga, Sibugay kasi natakot sila yung mga tropa ni Lapu-Lapu was close behind. So, dalawang, from five galleons, dalawa na lang ang umikot. So, yun yung history. Si, if I remember it right, si, wala na si Magellan doon. Si, isang, ano na, yung co-captain na lang niya ang, ang nakabalik doon sa Spain and claimed the honor of circumnavigating the world. Si Magellan, actually, died in the Philippines. So, doon na siya. hindi siya naka-circumnavigate. But yung grupo niya, isa na lang, the ship the galleon was called Galleon Victoria, yung ano niya na, yung nakadating na doon sa Spain.
23: Okay.
0: Yun si Magellan.
23: Yun, yung pala istorya. George, feeling ko si George mayroong mga tanong na naka-ano dyan eh, na naka-ipon para kay Mayor Ipe. Oh. Pero ang sarap kasi makinig, di ba, pagka-historian yung kausap.
0: Historian.
25: Ang dami natin natutunan na history kay Sir Felipe. Pero Sir Felipe, kung pinag-uusapan natin yung pagiging heritage city, yung ilan sa mga pinakasikat at saka well-preserved ng mga lungsod sa Pilipinas, yung Intramuros, ang Bigan at saka sa Visayas, yung Silay City, ano? So ano po yung mga, maliban sa mga nabanggit mo kanina, yung Belfry, yung dating municipal hall na ginawa na museum, ano pa yung mga heritage ng mga structure? O di ba yung mga pamoso ng mga ancestral house, marami po ba dyan sa...
0: Meron pa, meron pa. Thank you for asking. Kasi yung mga ancestral homes, yung mga may-ari noon, or mga old Spanish, ano pa, even pre-Hispanic period, binibenta nila yung bahay nila. Pero hindi na, pero yung nakabili, nire-restore, nilipat lang sa site. Na ngayon ay mga tatlo, apat na restaurant sa Dumaguete na galing sa mga lumang bahay. Ang ganda niyan. Makikita mo may apat na restaurant na mga lumang bahay na ang ganda ni-restore nila but wala na sa original site. Isa yun sa preserve. Maganda yun. Dumaguete kasi because of COVID, I could not believe na dumami yung mga dumami yung mga batang chefs, yung mga doctors, educators, lumipat kasi natakot sila sa management ng ano. Ang dami kasi sa Metro Manila, yung mga hawaan ng COVID was real. So, yung mga Tagalog, iba doon sa Metro Manila, lumipat doon sa Dumaguete. And a number of them, even foreigners, are chefs. So, sa Boulevard, makita mo, ang daming restaurants, klase-klaseng mga menu, klase-klaseng pagkain, mga fusion, mga Mexican, Japanese, Chinese, European dishes, Spanish, Korean, lahat na. Ang daming mga...
25: Lahat na. Yes. Parang yung Sir Felipe, parang adaptive reuse, mabuti kasi talaga nagiging functional ulit. Ito yung mga lumang bahay, ano, dyan sa Dumaguete
0: City. Naging functional ulit.
25: Opo. Kaugnay po dito kasi yung mga apat na ancestral house na binanggit po ninyo na naging restaurant po ngayon. So, ano-ano po yung mga pinakasikat, mga pinaka-espesyal na mga pagkain na ito nagmamalaki na dapat matikman ng mga turista dyan sa Dumaguete City, Sir Felipe.
0: Hindi ko na ano eh, hindi ko na may fusion na, nagkalabo-labo na yung pagkain. Lahat masarap.
25: Lahat yung mga masarap. Yung mga local, for example,
0: Sanz
25: Rival ba yan, Sir Felipe, yung isa pinakasikat yung dessert?
0: Yeah, yung ano, yung mayroon kami tinatawag ng suman na made of bird seed. Ang tawag namin yan na budbud yan sa budbud or
25: budbud yung, narinig po namin na
0: yung, sa bird seed. Very nice, matamis, tsokolate. Pupunta ka kagad sa palengke namin, sa painitan ang tawag niya, no? Yung ang daming mga artista, mga government officials na dadaan talaga doon. Murang-mura. Ang importante, very very clean and murang-mura yung pagkain doon. Kape, tsokolate,
25: budbud. Silvanas.
0: May Silvanas. O yun, nakaka-diabetic yun. Pero
23: pero yun ang gustong-gusto ni George, Sir Mayor Ipe. So paano yun? Baka magka-diabetes.
0: Malinam. Ingat lang kayo sa kwan. Eat in moderation lang kasi sumobra. Ang daming na dialysis ngayon. Tinatakot ko na kayo.
25: Uminom ng maraming tubig, Sir Felipe.
0: Correct.
25: Maraming napapakain ng Silvanas. Maraming tubig, tsaka galaw-galaw.
0: Galaw lang. Kasi ngayon, ang daming ano din eh. Sakit ngayon. Especially mga kidney transplant, mga ganun.
23: Ang dami talaga. Ako, Oo, pero ano, Mayor Ipe, bukod dun sa mga heritage sites na yan, at saka yung mga binanggit ni George, kasi favorite talaga ni George, mga pagkain, pagpupunta talaga yan sa mga lugar, yan ang mga gusto ni George. Pati yung mga, syempre, yung mga views, yung mga ano-ano, mga tourist destination. Kumusta naman po, Mayor, yung mga ano nyo dyan, yung mga hotels, yung mga, kumusta naman po, at saka yung mga rates, okay naman po ba?
0: Murang-mura. Ang Dumaguete kasi, it's a gateway to many sites. It's a small city, but ang mga natural sites, nandun sa mga ibang towns na not more than 1 hour, maybe 30 minutes to 40, mararating mo. Like Valencia, that's it's the west of Dumaguete, merong kwan doon. Mga waterfalls, may mga hotels na mura. At may mga resorts dito sa Darwin. Darwin is about 25 minutes from Dumaguete. But it has all the world-class na resorts.
23: Kasi
0: maraming nagninegosyo ng diving.
23: Ayun nga.
0: Maraming ang mga Chinese dive site na. Kasi malapit doon, part of Darwin is Apo Island. Yun, part of Darwin's Apo Island na pinupuntahan ng, it's one of the top 10 dive sites in the world, ang Apo.
1: Wow.
0: You can swim with the turtles.
23: Turtles, pero pag hindi marunong lumangoy, sorry na lang.
0: Yung hindi marunong lumangoy, mag-aral muna sa Ateneo.
23: Naku, sir, ha?
0: Ateneo at Manila University para turuan sila ng
23: paglangoy.
0: And then doon sa biro lang.
1: Pwede mag-snorkel, sir.
0: Atenista din ako, and then, malapit din ang dolphin watching dito sa Baiz.
23: Sa Baiz. So, parang nakarating ako dyan.
0: 300 hectares of white sand. Actually, it's part of Manhuyo. That's about 45 minutes from Dumaguete. Na meron din mga, doon makikita mga dolphins. And on a, tawag nitong height, in a low tide, you can walk from that area to the mainland. Kung hindi, mga 20 minutes by bangka or motorized bangka. Nasa may mga limang mga bahay doon, pwede mong i-rent. It's in the middle of the sea.
23: Pero Mayor, magkano naman, syempre yung mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa ating live streaming, magkano actually yung mga rates mula dun sa pinaka mababa hanggang sa pinaka mataas na pwedeng i-avail? Lalo na, kasi iba dyan, gusto yung mga budget-friendly, di ba? Yung kaya ng budget. Yung kaya ng budget, katulad namin ni George.
0: Little over 1,000 naman. 1,000. May 5-star resorts din doon. May mga...
1: Meron.
0: Mga 12,000. Pero hindi na kailangan 12,000 kasi meron naman sa city mismo may 1,000,
23: 1,500. Meron din na tayo sa 1,000 at 1,500.
0: Marami Airbnb doon.
23: At least kaya ng budget.
0: Mas mahal pa nga ang Sikihor eh.
1: Malapit ang Sikihor.
0: Ang Sikihor, ang ganda din. From Dumaguete, gusto mong punta ng Sikihor, dadaan ka muna ng Dumaguete. Then Sikihor, that's yun about 1 hour by boat.
23: From Dumaguete, pwede ka talaga magpunta ng Sikihor.
0: Yes, and 1 hour and 30 minutes, pwede kang mag-bowl. Kaya nasa sentro siya. Then, yung whale watching sa Oslob, that's only 30 minutes.
1: Cebu.
0: 30 minutes from Dumaguete.
23: Pwede pala, no? So, pwede ka palang sa Dumaguete lang, Mayor.
0: Tapos
23: punta ka ng Sikihor, punta ka ng Cebu, tapos babalik ka rin ng Dumaguete.
0: Ang kuhan yan, yung iba, from Manila, or from abroad, diretso silang Mactan, Cebu. And going to the Oslo, which is southernmost tip of Cebu Island, it will take you 3 hours and a half. Pero kung nasa Dumaguete ka pumunta, 30 minutes 30 lang, mag-cross ka na, Oslo na yon. Nandun ang whale watching. Tsaka malapit doon ang Sumilon Island. Resort din. Imagine, punta ka lang Dumaguete, in pag may convention ka, for example, Dumaguete, meron kang half a day free time mo, pwede kang mag-Cebu, mag-Bohol, mag-Sikihor.
23: Pwede.
0: Ang lapit-lapit.
23: So, George, pag nagpunta tayong Dumaguete, pupunta na tayo ng Cebu at saka Sikihor, tatlo na yung mapupuntahan natin.
0: Kung pumunta kayo doon,
25: isang buong linggo.
0: Sa bahay na kayo titira.
23: Ayun naman pala. Meron na tayo. May Airbnb na pala tayo.
0: Actually, I live alone in my city because my family is in Manila.
23: Pero dyan kayo nakastay, Mayor.
0: Because my two sons are already lawyers. They have a practice in Manila. Oh. My wife is a lawyer.
23: Ay, wow.
0: Sa Manila.
23: Puro pala kayo lawyers.
0: Ang tanong nga nila, bakit ka... Mayor, ang daming problema sa city o mga sa local chief executive. Hindi ka at tumatanda. Sabi ko, ang secret niyan, I live in Dumaguete, my wife lives in Manila.
23: Ganun, lagot ka. Lagot ka, sir.
0: Hiwalay sa lugar. Happy.
23: Okay.
0: And meron akong apo, 1 year and 5 months, hindi na ako hinahanap ng misis ko. in love sa apo niya. Hindi na ako hinahanap. My God. So,
25: sa pangdalo ko, already ka nila ngayon sa apo. Sa apo.
23: Ay, nako.
0: Apo na.
23: Nako. Mayor.
0: Just get my number.
23: Sige po.
0: Let's go there.
23: Mayor, naku, gustong-gusto pa namin sana kayo makausap ng matagal. Pero kulang na tayo sa oras. Baka gusto nyo mag-part 2 tayo next Sunday.
0: Yes, pwede.
23: Oo, diba? Para makamarami pa tayong pwedeng malaman kay... Parang bitin tayo, diba, George?
25: Bitin, medyo bitin talaga kaya mag-part 2 tayo next Sunday.
23: Kasi nabalitaan ko, maraming nagawa si... naging convener pa yata si... Mayor Ipe dun sa good governance
0: yes, kami ni Benji Magalong. Joy Belmonte, Vico Soto.
23: Vico, kasama siya doon sa mga naging parang convener. Yes. Pero baka pag magkaroon tayo ng part 2, pag-usapan po natin yan, Mayor Ipe.
0: We can even have it in Dumaguete, live.
23: Ah?
25: Oh, wow.
0: Yeah.
23: Pag-iisipan namin yan, Mayor.
0: Yes. 3 to 5 days, maikot na natin po tayo si Kihor. Dolphin watching, ikutin natin yun. Wow. I'll give you my itinerary.
23: Wow, may Airbnb na tayo, George.
0: Yeah.
23: Okay. Yeah. Sige right, po. Mayor, yung mga nakikinig sa atin, imbitahan po ninyo, no? Lalo na yung mga gustong makita yung Dumaguete City.
0: Yeah. It's now, by word of mouth lang, hindi ka na kailangan mag-promote, ng sangkatutak ng budget for promotion, na duration promotion.
23: Mm-mm.
0: People will go there. Mm-mm. And because of social media, thanks to social media, and your station, talagang it's a unique city. It is a culture different from Bacolod, although we are in the same island. Mm-hmm. Iba-iba ang kultura doon.
23: Mm-hmm.
0: Young people... teaming with foreigners, ang daming retirees na Chinese, European, karamihan European, not even American.
23: Sige po, sir. At saka Mayor Ipe, yung ating pag-usapan next week din, yung baka meron yung mga sports tourism din sa inyong lugar.
0: Yes, sports tourism.
23: Uh-huh.
0: And because of that sports tourism, in all humility, I was even given an award together with Manny Pangilinan, yung Sports Personality of the Year.
23: Wow.
0: Manny Pangilinan for private sector, ako sa public sector.
23: Mm-hmm.
0: Dahil sa support namin sa sports tourism.
23: Okay.
0: Sports tourism talaga. I think that's the way to go.
23: Sige. So, Mayor, baka magkaroon tayo ng part 2 tungkol naman sa sports tourism next week.
0: Yes. Yes po.
23: So, maraming salamat po, Mayor, ha?
0: Yes, Wen. Daraming salamat. Laban ng Pilipinas.
25: Laban. Madami ng salamat.
0: 918.
23: Okay.
0: Ano ba yung sakuan? Sa...
23: Saan po, sir?
0: 918 ba yun? O 189? O...
23: 918 po itong ating Tapos yung isa po natin, naka-hook up po tayo sa FM station natin sa The Capital. FM. 104.4.
0: Yes.
23: Sige po.
0: Yes.
23: Sige, Mayor. Maraming salamat.
25: Maraming salamat.
23: Salamat po. Nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami, Mayor, dun sa ating diskusyon.
0: Sige po.
23: Thank you po.
0: Sige po.
23: Okay.
0: Thank you.
23: Thank you po. Bye-bye. Si Mayor Felipe Ipe Remolio ng Dumaguete City. Nako, nakakatuwa naman kausap pala to si Mayor Ipe. History na, sports pa, tourism pa, di ba? So saan ka pa? Anyway, so George, dyan ka lang ha, standby ka lang dyan. Babalik tayo pagkatapos lang na ilang mga paalala.
16: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
16: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Ang oras, alas 11:47, ang time check ay hatid ng PCLE Computer Works. Kailangan ng computer, laptop, networking, CCTV at consumable. PCLE Computer Works ang sagot dyan. Mapagkakatiwala ang computer shop simula pa 2007 sa tapat na pagbebenta at pagkukumpuni ng mga computer. Gumagawa rin ng website at system para sa mga establishment tulad ng restaurant, coffee shop, hardware, medical store at iba pa. Matatagpuan sa Tagaytay, Calambar Road sa Jose Tagaytay City. Bisitahin din ang kanilang PCLE Computer Works FB page o PCLEPH.com website.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
8: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita.
0: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, balik na tayo sa ating programang Going Places. At syempre, kasama na natin sa... wala pa. Sila Kuya Bong Feniza, at saka si Kuya Louie Esteban, para naman dun sa ating isa pang segmento, George.
5: Tama, ano? Yung puno para sa kalikasan at kabuhayan.
4: Yon, puno sa kalikasan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan. At habang iniintay natin, oy, nanonood sa atin si Ralph Mar at saka si Trish Nablo. Ay, hello Trish, yung ating pamangkin na nandyan ngayon sa US. Okay.
5: Wow. Hi,
4: hello,
5: Trish.
4: Andito ang ating station manager, si Miss Cecil Kimlat. Oh.
5: Hello, Miss Cecil.
4: Pa-flying kiss. Oy, maganda yung kausap namin kanina.
5: Oh, next, si Mayor Ipe.
4: Si Mayor Ipe, next Sunday, sports tourism. Ang iaano niya sa atin, ang tawag doon, ang i-discuss niya sa atin. Historian pala siya, kaya alam na alam niya yung mga history tungkol dyan sa, tawag dito, Dumaguete. Yan, sa Dumaguete City. Oho. So, ayan, niintay natin ang ating mga makakasama. Asan na? Si Kuya Bong at saka si Kuya Louie. Hello kay Trish Nablo at saka kay Ralph Mar. Aba, Ralph. Kumusta na ang buhay may asawa? Uy, ayan na. Kuya Bong, good morning.
6: Good morning, Ate Ben. At syempre kay Kuya George. Isang magandang araw sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide.
4: Aha. Oh, asan si Kuya Louie?
6: Kapag mo kanina, with the former mayor.
4: Oo, si former. Pero asan si Kuya Louie? Parang hindi natin nakikita.
6: Oo nga, wala pa ba?
4: Wala. Wala pa po. Si Sir Louie, nasan na? Okay, habang hinihintay natin si Kuya Louie, syempre Kuya Bong, good morning.
6: Yeah, good morning, Ate Ben. Well, itong mga nakaraang linggo, ina-educate natin ating mga listeners about agri-food.
4: Mm-hmm.
6: Dahil parang kami nagkaka-interest, Ate Ben at Kuya George, sa pagmamay-ari ng mga agri-food, no?
4: Mm-hmm.
6: O agri-food peak. Pero ang problema, hindi ganun kadali. Kasi kinakailangan mo siyempre ng lupa, kinakailangan mo ng mga seedlings. In short, nangangailangan ka talaga ng time.
4: Mm-hmm.
6: So, bukod pa dyan, ay kailangan mo mag-secure ng mga iba't ibang permits sa mga yan, sa mga government agency. Kahit na actually, later on, no? Kapag ikaw na mag-harvest, mag-export nitong mga agri-food products, kinakailangan mong sumunod doon sa mga requisitos na nire-require, no? Ng convention on yung sites, no?
4: Mm-hmm.
6: Convention International Trade in Endangered Species for flora and fauna. Kinakailangan mo talaga mag-secure ng permit, export permit, import permit. So, hindi ganun kadali, Ate Ben at Kuya George.
4: Mm-hmm. So, nakakatuwa nga itong si Kuya Louie, no? Yung ating social na farmer. Eh, siya yung merong ilang napakalaking ektarya, 16 ba o 12 ektarya na taniman nito, no? Kaya yun yung parang gusto niyang i-share, tama ba Kuya Bong?
6: Yes, oo. Meron siyang yung isang pang-tinisyon

0: mag-participate dito sa seminar workshop on advanced counseling and psychotherapy skills. 5,499 pesos early bird rate until July 2026. Ayan, so bukas na pala, no? Ayan, dun sa mga gustong magbayad for early bird rate, meron din tayo, no, na regular rate after July 20, 6,499 pesos at 1,499 pesos per session, pero walang CPD points. So nasa sa inyo na yan, no, kung gusto niyo magkaroon ng CPD points. Pero I guess, no, syempre sa mga professionals natin, nag-iipon talaga sila ng ganyan na mga points para din makaangat-angat, no, sa kanilang credentials. Samantala, para sa pang-apat natin na PSA ay galing po, no, sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific o ECPA APECA Philippines. Ayan, dahil meron po silang tinatawag na Finding the Middle Ground, a Guide to Crisis Stabilization event, kasama po ang isang registered guidance counselor, si Ms. Rosemary A. Tayoto. Ayan, yan po ay gaganapin sa darating na Agosto 1, 2026, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Philippine Standard Time po yan, via Zoom. Para po sa mga ECPA members, 500 pesos lang po ang inyong babayaran. Para doon sa mga non-members naman, pero gustong matuto, 700 pesos. So, 200 pesos lang naman pala, no, yung difference. So, meron dyan, no, certificate of attendance at access to module materials. Mahalaga yan, no, kasi minsan kapag nag-take down notes tayo, hindi naman lahat nakukuha. So, mahalaga na meron ding kopya nung mismong mga module materials para pwedeng balikan. So, yun yung pang-apat natin na PSA. At yung panghuli natin na PSA ay tinatawag na Thriving in a Changing World, the Role of Positive Psychology, na gaganapin din sa August 1, 2026, araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon via Zoom, at libreng-libre po ito. So, maraming mga speakers po dyan, no, at 7 breakout workshops. So, ano yan, no, talagang merong mga masasabi na activities para masubok yung mga natutunan, no, kasi hindi naman pwedeng nakinig ka lang, no. Syempre, dapat makita rin kung maia-apply ba, no, yung mga natutunan sa mismong webinar na ito. So, ang focus nito, no, ang kino-cover na topics nito ay positive parenting, education, mindfulness, stress management, psychological first aid, at inclusive, pagkakaroon ng inclusive communities. So, meron dyan mga registered psychologists at mental health professionals. Marami po sila dyan. Kaya marami din kayong, for sure, marami kayong matututunan dito sa tinatawag na Thriving in a Changing World, the Role of Positive Psychology. So, meron na pong lumabas na registration link. I-click nyo lamang po yun. At slots ay, syempre, no, like the usual, limited lang po yung slots. Kaya mag-register na po para sure na po na kayo'y makakasama sa webinar na yan. So, yon ang ating mga PSAs for today, Kawarm Heart Drizzle.
1: So, Kawarm Heart staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama ngayon sa ating edisyon ng Warm Heart.
0: Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga naging kaagapay natin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Muntad. Salamat din sa ating resource person, no, para sa edisyon ito ng Warm Heart na si Ms. Jesusa Bianca A. Hernat. A. Fernandez, mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of Student Affairs sa UP Manila.
1: At dito po nagtatapos ang isang palatuntunan na araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong
0: at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: alas-dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming dito sa Radyo Magazine, 1278 AM, at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, ang pansamantala ninyong makakasama para sa isang oras ng makabuluhang talakayan ngayong hapon. Ngayon ang Day 5 ng unang sesyon ng Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Older Persons sa Geneva, Switzerland. At nire-representa po ni Chair Mercy ang Pilipinas kasamang ang iba pa nating opisyal sa gobyerno. Bago tayo mag-umbisa sa ating mahalagang talakayan ngayong hapon, nais muna namin pasalamatan si Mr. Alan Alyanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at syempre si Ms. Marinella A. Texon, ang Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, halos lahat ay digital na. Mapa-shopping, magbayad ng bills, educational fees, transaction or transportation, at even sa pag-avail ng government services, talaga namang napakadali dahil sa mga digital wallets na meron na ngayon. Pero alam naman natin na hindi lahat ng senior citizens natin ay may sapat na kaalaman para gumamit ng digital payment services. Kaya prone ang sektor na nakatatanda sa mga online scams at iba pang mga panloloko. Kaya naman, para gabayan ang ating mga ka-Golden Heart at i-share sa atin ang kanilang services, makakasama natin ngayong araw ang isa sa pinakamalaking digital finance platform sa bansa. It's our pleasure na makasama live ngayon sa studio ang GCash kasama si Mr. JJ Pacheco, GCash Customer Experience Training and Governance Lead, at si Ms. Rose Ann Madriaga, GCash Head of Service Level Management for Customer Experience. Hello, good afternoon. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon sa lahat.
1: GCash team.
2: Thank you.
1: Diba, dalawa ang nandito sa atin ngayong hapon. At para umpisahan po ito, Sir JJ, ano ang mga serbisyo at initiatives ng GCash, lalo na para sa mga vulnerable sectors kagaya ng senior citizens?
2: Yan, so uulit ko lang, magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig, no? Lalo na sa mga senior citizens. Magandang hapon din, Lorraine. Si GCash, ang motto namin is inclusivity. Inclusivity mm-hmm. for all. And then, para sa kasama dito yung mga senior citizens lalo. Marami kaming mga servisyo and initiatives, no? Unahan ko muna sa send money, mm-hmm. yung loan services na meron kami. Tapos, we make it simple para sa mga senior citizens namin. And last but not the least, safe siya. Mm-hmm. So, meron kaming biometrics na in-install sa namin sa application namin mm-hmm. para maging safe siya para sa mga citizen. Also yung face scan namin. So ang mm-hmm. Wag po tayong matakot talaga na i-avail yung GCash natin at mag-install ng GCash app, kasi sure na nakakatulong siya, napapadali yung mga transactions natin, and then safe siyang gamitin.
1: Yes, so nakita natin and narinig natin yun, no? And halos lahat ata ng mga services na sa GCash na magbabayad ka ng kuryente, tubig, bills, credit card, bills, and even yung sinabi ni Sir JJ, yung loan. But aside from loan, of course, there is saving feature din, di ba?
2: Tama po,
1: for savings. Meron din. And even yung pagkatanim ng puno, meron din sa GCash. Tama. O, ano na ata ko nun? Forest warrior. Okay. Maraming senior citizens ang umaasa sa pensyon o ayuda o padala sa kanilang pamilya mula sa abroad o sa mga kamag-anak. Paano makatutulong ang digital banking services sa pagpapadali ng pagtanggap ng pensyon, cash gift, at iba pang benepisyo para sa mga seniors?
2: Eh, napakagandang tanong nito, no, Lorraine? Mm-hmm. Kasi ako mismo may senior citizen din ako sa bahay, yung lola ko. So, una sa lahat, ang ayuda, pwede natin siyang ipadaan through GCash. Yan, mm-hmm. Unahin ko yan. Kaya mag-install kayo. And sinabi ko kanina na safe siyang gamitin, which mapag-uusapan din natin kung paano gawin later, no? Paano ba kami nakakatulong doon? Mas mabilis yung pag-disburse o yung pagbigay, pagkuha ng ayuda. And hindi lang siya mabilis, safe din siya sa nabanggit ko nga kanina na dahil sa level ng seguridad na nilagay namin sa app, mm-mm, namin, mai-insure natin or masusure talaga natin na hindi na nanakaw yung pera, mm-hmm, at ikaw lang mismo ang may access sa pera mo. Pero meron lang akong gustong sabihin din, Lorraine, para din sa mga senior citizens natin, ano? Ang advice ko lang is yung lahat ng mga ayuda, pension, mga government na services or mga tulong, mabuti pong iugnay yung pag-uugnay, ang ugnayan na gagamitin natin or gagawin natin, susundin dapat diretso dun sa local governments natin, mm-hmm, and mm-hmm, then si GCash papasok as a form of payment or disbursement para makuha yung pera. Para safe.
3: So, idagdag ko lang rin, no? So, may dalawa para sa akin. Iwas pila. Pangalawa, mm-hmm, iwas nakaw. So, iwas pila dahil digital wallet ito, maaari silang makakuha ng ayuda kahit nasa bahay lang sila. So, hindi na nila kailangang pumila, hindi nila kailangang mag-travel or gumising na maaga. And talagang sa bahay lang, kahit nasa bahay lang sila, makaka-receive na lang sila ng notification kapag natanggap na nila yung pondo. And iwas nakaw, since digital wallet nga ito, hindi sila mananakawan sa kanilang bulsa. So, mas sure tayo na ligtas at safe ang ating mga senior citizens.
1: Yes. Gusto ko yung sinabi ni Ms. Rose, iwas pila, iwas nakaw. Actually, yan yung gusto naming i-address din na itong mga vulnerable sectors natin. Hindi lang yung seniors even yung mga PWDs natin, because there are seniors na PWD rin, na sana conveniently they can get their benefits, no, para sa kanila, di na sila pipila, wala masyadong kailangang proseso na takes time for somebody to get their benefits from the government. And ano po ba yung mga ginagawang initiatives ng GCash para sa inyong mga services para matugunan yung mga takot na mag-GCash na mga senior citizens, and paano yung mga tao din na limitado yung kaalaman sa teknolohiya?
3: So, ginawa natin mas simple at mas madaling gamitin yung GCash. So, meron tayong mga pictures or mga images or logos na dinadescribe niya kung ano yung function or ano yung gamit ng application na yon. Tapos, pagdating sa kulay, mataas yung contrast para mas madali nating makita yung mga letra, mas malalaki. So, mas madali po. Marami po tayong mga features na inilagay para hindi mahirapan ang mga kababayan natin na gumamit ng GCash.
1: Okay, isa sa pinakamalaking pangamba ng ating mga senior citizens ay ang mga online scam. Ano ang mga pinakakaraniwang panlilinlang na nagtatarget sa ating mga senior citizens?
2: Yan, isang magandang tanong din yan, Lorraine, kasi maraming news ngayon about online scam, no? Isa siguro sa pinaka-common na uri ng panlilinlang is yung nagsisend ng mga link.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So, ngayon pa lang sasabihin ko sa lahat na hindi po si GCash nagsisend ng link sa mga users natin. So, wag po natin itong mm-hmm. i-click. Kasi kapag linik po natin to, nakakakuha po sila ng access sa account natin. Isa din doon siguro yung tinatawag natin na na love scam. Ayan, babanggitin ko na din yan. Ang love scam naman ay yung panuuri ng panlilin lang na merong taong kukontakt sa inyo na may offer na relationship relationship tawag dito mga offers at saka hihingi ng pera. Ang sasabihin ko lang diyan is ang tunay na pag-ibig kasi hindi naman 'yun nababayaran, 'di ba? So pag hinihinga na kayo pa ulit-ulit, magtaka na din po tayo doon.
3: Meron din tayong ibang tinatawag yung phishing. So phishing, nagse-send naman sila ng message. So sinasabi nila, mabablock ang iyong account or isasabihin nila, may kailangan kayong gawin otherwise hindi niyo na ma-access yung GCash. So hindi po 'yun totoo. So normally kapag po may communications na kailangang ipadala, marireceive niyo 'yon sa GCash app or doon sa official channels natin. And then, meron din tayo yung mga peking, ano, peking ayuda, o kaya naman po ay peking panalo. So, yung makaka-receive ka na nanalo ka ng 1 million. So, kung alam nyo naman na wala kayong sinagihan na ganon, iwasan nyo pong mag-reply. Hindi po totoo yon. So, maraming ganito eh. Kasi parang gusto mong makuha yung napanalunan mo. So, talagang magre-reply ka sa kanya. So, yung mga ganito, ano po, talamak na scam po ito.
1: Oo. Siguro, Sir JJ and Miss Rose, isa lang din sa gusto nating i-emphasize, yung tinatawag nating digital hygiene. Diba? Kung may personal hygiene, kumbaga, yung iyong toothbrush, yung iyong mga personal na mga gamit, hindi po yun dapat ginagamit ng ibang tao. So, tama ganun yun, din po rin sa digital hygiene. Ang iyong password ay sa'yo lamang at hindi dapat ginagamit ng iba. Ang iyong cellphone hangga't maaari ay sa'yo lamang at hindi dapat ginagamit ng iba. And ganun din, tama yun, common na nabibiktima, naging guest namin ng CICC dito before. Common na target ng mga scammers ang mga senior citizen, lalo na nga doon sa love scam. So, ano ba ang mga red flags na dapat tandaan ng ating mga senior citizens bago sila mag-click ng link o magbigay ng OTP o magpadala ng pera?
2: Sige, sisimulan ko na lang siguro sa hindi kami nagpapadala ng link.
1: Mm-hmm.
2: Para alam na ng lahat na hindi dapat iyon kiniklik.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung OTP naman, parang sabi mo nga kanina, digital hygiene, no? Pagmamayari ito, susi ito ng kaban ng yaman mo. Mm-hmm. So dapat hindi siya pinamamahagi, binibigay. Dapat ikaw lang ang may access nito.
3: Mm-hmm. And normally, yung mga scammers, meron silang hinihingi nila na bilisan mo. So,
1: yes,
3: medyo minamadali ka nila.
1: May urgency.
3: So, may urgency. So, normally, yung mga ganito, minamadali ka para hindi ka makapag-isip ng tama. So, mm-hmm, kung halimbawa sasabihin nila, ilalock yung account mo kung hindi ka mag-reply in 5 minutes, red flag yon. So, hindi ka mamadaliin ng banko or ng GCash or ng any application na mag-respond within 5 minutes.
1: Mm-hmm.
3: And then, ang isa pa yung mga nagsasend ng message, wag na wag po tayong mag-reply or humingi ng tulong dun sa mga Facebook Facebook pages. So, hindi po nagko-contact ang GCash or ang banko sa private messages. So, kapag ganito yung mga pini-PM ka nila or diretso silang nagsasend ng message sa inyo, medyo kaduda-duda po yung mga ganitong actions.
1: Siguro maganda rin yung konsepto ng clean money, no? Na tinatawag ngayon ng mga millennials. Kasi, very common yung mga, kahit yung mga bangko, di ba? Yes. Na parang nakukuha yung number mo and pati yung mismong pangalan ng bangko mo, magte-text sa'yo na may ganitong number of points ka. Pag hindi mo nakuha, mag-expire. So, kailangan mong i-click yung link. Yung mga link po na yan, maraming mga kasalanan yan sa atin. Kaya, wag po kayong magpapadala sa mga link at hihingiin yung personal na information nyo para baka instead po na kayo ay magkaroon ng points, kayo po ang makuhanan ng points. Makuhanan ng pera, maubos ang laman ng wallet. Kaya wag po masyadong magpapaniwala kasi ang identity po ngayon ay malaking kayamanan para sa maraming tao, para sa lahat sa atin. So, maging mapanuri, maingat, at huwag basta-basta nga naniniwala. Okay? At marami pa tayong pag-uusapan, Sir JJ. Napakaganda ng takbo ng ating usapan. For sure, interested din ang ating mga ka-Golden Heart. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, bigyang daan muna natin ng ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

0: Lumahok ang National Commission of Senior Citizens sa limang araw na pagpupulong ng unang sesyon ng Open-Ended Intergovernmental Working Group on Older Persons sa Geneva, Switzerland mula July 13 hanggang July 17, 2026. Kasama ang NCSC sa mga kinatawan ng Pilipinas bilang pakikiisa sa pagbuo ng isang Legally Binding Instrument o LBI na gagamitin sa proteksyon ng karapatang pantao ng mga nakatatanda sa buong mundo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni NCSC Chairperson at CEO Attorney Merceditas Gutierrez ang realidad ng aging population at ang kahalagahan ng matibay na proteksyon para sa mga older persons.
1: This envisions an instrument that unequivocally recognizes older persons as rights holders, not merely recipients of care or charity from the state and society. Its objective should be to empower older persons everywhere so they can live in autonomy, dignity, and full participation in society. By reaffirming this agency, the instrument will reinforce a fundamental truth that human rights are universal, inalienable, and must be enjoyed all throughout the life cycle.
0: Pinangunahan ni Ambassador Mr. Carlos D. Soreta ang delegasyon ng Pilipinas kasama sina Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Maria Roseni Fangco, Commission on Human Rights Commissioner Beda A. Epres, NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, Head Executive Assistant Attorney Jasper B. Barrientos.
1: The Philippines emphasizes that this instrument must fundamentally empower older persons, promoting their autonomy and recognizing them unequivocally as active rights holders. Human rights are an inherent birthright. The Republic of the Philippines reaffirms its steadfast commitment to advancing the human rights, dignity, and well-being of all older persons. We stand ready to engage constructively with all delegations to ensure the elaboration of a robust, inclusive, and truly empowering instrument.
0: Itinatagpo ang United Nations Human Rights Council ang Intergovernmental Working Group on Human Rights of Older Persons matapos ang dekadang advokasya ng mga older persons, civil society, independent experts at national human rights institutions. At gaganapin po ang ikalawang sesyon ng working group sa October ngayong taon, kaya abangan po natin yan mga ka-Golden Heart at ingat po kaya Chair Mercy, Attorney Jasper at ang ating ED, Ana Calapit. At sa iba pang balita, kontra ang National Commission of Senior Citizens sa mga inihaing panukalang batas sa Senado na amyendahan ang RA 11350 na layong isailalim ang komisyon sa DSWD at limitahan ang tungkulin nito bilang policy coordination at monitoring body. Sa position paper na pinresenta sa Joint Committee hearing kahapon, sa pangunguna ni Commissioner Maria Dolores Rigonan, naninindigan po ang NCSC na pahihinain lamang ng hakbang ang orihinal na mandato ng komisyon at ang representasyon para sektor ng mga nakatatanda. Sinuportahan naman ng National Movement of Older Persons at Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines ang posisyon ng NCSC at iginiit na hindi makakatulong para sa milyong-milyong older Filipinos ang pagsasailalim ng komisyon sa DSWD. Mag-asagawa pa po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development sa mga susunod na pagdinig para higit na pag-aralan ang mga panukalang batas. At para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin po natin wala sa GCash, si Ma'am Rose at si Sir JJ. Ayan, let's continue our discussion. May mga tinatanong kami sa mga ka-Golden Heart natin, Sir JJ and Miss Rose. At pwede nyo bang i-explain ang dapat nilang gawin? Una, paano kung nawala o nanakaw ang cellphone ko na may GCash? Ano ang una kong dapat gawin?
2: unang-una ay hindi tayo dapat magpanic. So kapag nawala ang inyong cellphone, maaari kayong gumamit ng computer or makihiram ng ibang cellphone at mag-raise kayo ng ticket sa aming help center para po temporary ma-block natin ang inyong account. At pangalawa, maaari din po kayong tumawag sa mga telco. So sa Globe or Smart, maaari nyo pong tawagan para i-block yung SIM card at hindi po muna magamit nung nakakuha ng inyong telepono.
0: Okay, paano kung na-wrong send? Ang pagpapadala ko ng pera sa ibang GCash number, may paraan ba para mabawi ito?
3: Ang una dang dapat gawin natin dito is pakiusapan natin yung nasenda natin na kung po pwede nilang maibalik yung pera kasi nasa batas naman yan na dapat nilang ibalik yon. And at the same time, i-report din po natin siya sa GCash para mabigyan ng tamang aksyon kung ano man yung resulta dun sa investigasyon.
2: Also, may dagdag ko lang. So, kung sakaling mangyari ito na ma-wrong send, kailangan talaga maayos kayong makipag-usap. Huwag nyo naman iharas. Huwag nyo harasin yung napadalhan nyo ng pera. And then, paalaala, ang responsibilidad, ang pagpapadala ng pera ay responsibilidad ng user. So, dapat po i-ensure nyo na bago nyo ipadala yung pera, i-check nyo po yung pangalan at yung number before nyo po i-click yung send.
0: Okay. So, parang pati ako yata biktima ng maling pagpabalik. Buti ano lang, medyo maliit lang. Pero kung malaki, parang mahirap siyang ano, maibalik, no? So, mag-report po tayo sa GCash upang maibalik yung mga mali nating na padalhan ng pera. At ang kasunod naman ho, paano kung sa scammer ko na ipadala ang pera, maari ba itong ma-freeze o maibalik?
3: So, may dalawang bagay tayong dapat gawin dito. Siyempre, una, i-report natin siya kay GCash.
0: Mm-hmm.
3: Tapos pangalawa, makipag-ugnayan na din po tayo or mag-report, maghain tayo ng formal na report sa PNP kasi si GCash, mm-hmm, nakikipag-ugnayan po kami sa mga sa mga legislative authority na based sa investigation, mahanapan namin ng paraan kung ano man yung kailangan gawin dun sa nanakaw na pera.
0: Mm-mm. Okay. Sige. Paano kung mapindot ko ang isang kahinahinalang link? Ito na nga, nabiktima na ng link. Pero wala naman akong binigay na OTP o MPIN. Delikado pa rin ba yun?
2: So, mabuti naman na hindi mo nabigay ang iyong MPIN or OTP. So, kung mangyari ito, ang nire-recommenda namin, inyong palitan na ang MPIN or yung password. So, immediately, kapag na-realize mo na mali or pinindot mo yung click na nasa message, palitan mo ang MPIN, tapos i-restart mo rin yung cellphone. So, hanggat hindi naman natin nabibigay yung MPIN or yung OTP sa mga scammers, safe ang ating account.
0: Mm-hmm. Sige. Totoo bang pwedeng kunin ng scammer ang pera kahit wala siyang OTP o MPIN?
3: O hindi po totoo 'yan. Si GCash, no, na banggit ko kanina na napakatibay ng security ni GCash. So as long as hindi natin na i-share yung OTP natin, tayo lang yung may alam.
0: Mm-hmm.
3: Hindi natin pinamahagi, safe yung account natin.
0: Okay. Pwede bang ang anak o apo ko ang gumamit ng GCash account ko? Paano ko masisigurong ako pa rin ang may control sa aking pera?
2: Okay. Kung kailangan niyo po ng gabay sa pagpindot sa cellphone, pwede naman po yun. Pwede kayong humingi ng tulong sa pinagkakatiwalaan yung anak or apo para i-guide kayo doon sa mga button sa ating cellphone. Pero ang nire-recommenda namin, yung MPIN at OTP, kayo pa rin po yung maglagay. So, personal na information po ang MPIN. So, as much as pinagkakatiwalaan niyo po sila, make sure na kayo po ang magpindot ng inyong password.
3: Ayan, idadagdag ko na lang din, Lorena, sa part na to, better din na i-on din natin, i-take advantage natin yung security feature ni GCash, mm-hmm, na biometrics.
0: Mm-hmm.
3: So ito po yung kina-capture po yung fingerprint niyo or yung face scan para sa susunod hindi na po kayo mahirapan na mag-login. Hindi niyo na kailangan memoryahin pa yung password niyo.
0: Okay.
3: Mas mapapadali.
0: Okay. Parang kasunod ito ng next nating tanong, kaugnay nung sagot ni Sir JJ. Ano ba ang best at secure na way para maalala ng ating mga tagapakinig ang kanilang MPIN o kaya ang kanilang mga password?
2: So, marami sa mga nakikinig, for sure, sinusulat niyo yung mga password niyo sa papel. Hindi po natin yun nire-recommenda. Hanggat maaari, huwag niyo pong ilagay sa notes ng inyong cellphone, lalong-lalo mm-hmm. na po isulat sa papel at ilagay sa likod ng inyong mga telepono. Huwag na huwag po natin yung gagawin. Nasabi nga po kanina ni JJ, ang pinaka-secure na paraan ay i-enable niyo po, activate niyo yung biometrics at yung facial recognition. So, para yung daliri niyo lang po or yung mukha niyo lang po yung kailangan para makapag-login kayo dun sa application. Pero kung hindi po maiiwasan na kailangan nyo po talagang itago ang inyong MPIN, isulat nyo po ito sa notebook or sa papel, tapos itago nyo po sa isang ligtas na lugar na kayo lamang po ang nakakaalam.
0: Okay. Saan ako dapat humingi ng tulong kung may problema sa aking GCash account?
3: Oh, nabanggit na po din po to kanina, no, na huwag po nating i-entertain yung mga nagpapanggap na mga taga GCash tapos magre-reply dun sa social media, sa messenger. Meron po tayong official na platform kung saan po tayo nagre-reach out kay GCash. Una, sa phone natin, sa application, pwede po nating i-access yung help center natin para makausap natin yung assistant bot na tinatawag nating si Gigi. Matutulungan po kayong gumawa ng ticket doon. Pwede din po tayong tumawag sa hotline namin. Meron din po kaming hotline. At ayun. So, mas maigi po na sa official po tayo na platform ni GCash humingi ng tulong.
0: Ano po ang hotline ng GCash na pwede nating i-share sa ating mga tagapakinig?
2: So, gamit po ang inyong telepono, pwede nyo pong tawagan, i-dial ang number ng 2882. So, papunta po ito sa ating help center. Pero mas nire-recommenda namin na gamitin nyo ang inyong telepono. So, sa loob ng app, meron yung button for help. So, kapag kinlik nyo po yung help, meron na po kasing mas madali pong mare-retrieve yung mga information tungkol dun sa nagawang transaction. So, mas mapapabilis po yung pag-investigate sa problem nyo. Pwede rin po kayong magpunta sa aming website. So, pwede po kayo magpunta sa help.gcash.com.
0: Okay, again, pwedeng tumawag ang ating mga tagapakinig kung nagkaroon ng problema sa inyong transaksyon gamit ang GCash sa 2882 or gamitin ang help button sa inyong GCash app. And may chatbot na ba tayo ngayon sa GCash? Sir JJ, Ma'am Rose?
2: Yes. So, sa loob ng app, pag nagpunta po kayo doon sa help, meron po doon chat with Gigi. Pwede nyo pong i-click yun. Pwede po kayong mag-chat at meron pong magre-reply po na si Gigi magre-reply po sa inyong mga concerns.
0: So, si Gigi po yung chatbot ng GCash na pwede nyong kausapin. Okay, magtiwala po tayo kay Gigi. Ito naman po, ano ang inyong reaction sa mga sumusunod na circumstances, no? Isang senior citizen ang umabot sa halos 100,000 ang naipadala sa umano'y dayuhang online boyfriend bago nakapag-alamang isa pala itong love scam. Paano malalaman kung totoong pag-ibig ito o isa ng online love scam?
2: So, nakakalungkot, no? Kasi hindi lang pera ang nakuha sa ating mga lolo't lola dito. Pati na rin po yung damdamin nila, pati yung tiwala na binigay nila. So, kapag po meron kayong kausap na hindi nyo po kilala, tapos ayaw pong magpakita ng mukha sa tawag, sa video call, and then biglang nagkakaroon ng emergency, tapos nanghihingi ng pera, o kaya naman po sinasabi nilang may ipapadala silang regalo, pero kailangan nyo magpadala ng pera bago nyo po ito makuha, kaduda-duda po ito. So, tigilan na po ang pakikipag-usap kapag may nakita po kayong mga ganitong signs sa pakikipag-usap dun sa love scam. So, sabi nga ni JJ, ang tunay na pag-ibig, hindi nangangailangan ng pera or para magkaroon ng atensyon.
0: Your love is not for sale.
2: Correct, yes.
0: Okay, kay JJ na lang po tayo makipag-usap kung may mga concerns tayo kay GCash. Okay? Isang senior citizen din po ang muntik nang mabiktima rin ng scam matapos makatanggap ng peking alok ng ayuda. Pinapunta siya sa GCash at GLoan habang naka-video call at pina-screen share upang umano'y makuha ang kanyang OTP at iba pang sensitibong impormasyon. Ano po ang dapat gawin?
3: Medyo marami tayong himay-himayin dito, no, Lorraine? Ang sinabi na natin kanina, ito po ay napaka-delikado ha, at hindi po natin dapat ginagawa. Kasi una sa lahat, kapag nag-on na kayo ng camera, nakikita po nila lahat ng ginagawa ninyo. Pwede nilang makita yung password nyo, OTP, lahat ng nakikita din sa camera. Pangalawa, wala namang ayuda na ang unang hakbang ay panghihingan kayo ng personal details ninyo at saka i-force kayo na mag-loan kasi dapat, mm-hmm, 'di ba, dapat nakatulong 'yun. Ito medyo mas lalo nakakasira. So hindi po natin 'to dapat ginagawa. Nakakatakot po ito. Wag po nating i-share yung MPIN. Kapag may humihingi po, hindi po natin dapat 'to ina-accommodate. Mas better po na i-report din natin 'tong mga nagre-reach out at nagtatanong ng mga ganitong information. Yung dadagdag ko lang din, pag ano kasi siya, pag ayuda, dinadaan 'yan sa official natin ng mga LGUs, no? At saka sa barangay. So, mas maigi po na dun po tayo nakikipag-coordinate. And then, pag nag-disburse na, yan, si GCash na po yung pwedeng makatulong dun.
0: Tama, yun ano, Sir JJ. So, dapat, una nating tingnan, may ayuda, qualified ba tayong una makatanggap ng isang ayuda? Tayo ba ay nag-apply para doon sa ayuda? Pangalawa, na doon sa sinasabi ni Sir JJ, importante yung pagre-report para magkaroon tayo ng data at masolusyonan itong mga mapaminsalang scammers na ito. And speaking of ayuda, may mga kumakalat kamakailan na isang pekeng private message na nag-aalok ng 10,000 pesos mula sa DSWD cash assistance o medical assistance na umano'y na ipapadala sa pamamagitan ng GCash o Palawan Pera Padala. Hinikayat na magmensahe ang mga target na grupo, kabilang ang mga senior citizens, na magbigay ng kanilang personal na impormasyon katulad ng buong pangalan, edad, trabaho at address.
2: Katulad nung nabanggit ni JJ kanina, no? So normally yung mga LGU natin, kapag magbibigay sila ng ayuda, meron na silang mga information. So nakatago na yung mga information natin sa profiles nila. Hindi kailanman gagawa sila ng mga private groups or idadaan ang mga messages sa mga private persons or pupunta sila sa bahay nyo para manghingi ng mga information katulad ng inyong pangalan, address, cellphone number. So kapag hindi nyo po masyadong kilala, actually kahit kilala nyo nga po, pero sinasabi nila na representative sila ng government or ng LGU, pero alam naman natin na hindi sila connected doon, iwasan po natin na ibigay yung information na yon.
0: Actually may iba pa yung ano eh, halimbawa unaware yung iba na nanakaw na pala yung personality or yung account ng isang Facebook page and then magsasabi mangungutang. 'Di ba? So may mga nangyayaring ganyan. Kaya yung iba minsan pag may mangungutang, 'di ba, tatawagan muna, ikaw ba talaga 'to? So lagi na tayo ngayong kailangan magpakasiguro na tamang tao yung kinakausap natin, ano? And isa pa, isang Facebook page ang nangakong may libreng surprise package para sa mga fans niya. Nang mag-message ang biktima, sinabihan siyang magbayad muna bago ma-deliver ang package. Paulit-ulit itong humingi ng bayad, 700 pesos. Tapos 1,000, 2,000, hanggang naging 3,000 gamit ang GCash account na may pangalan ng ibang tao. Palaging may bagong dahilan kung bakit kailangan pa ng dagdag na bayad at pinapamadali pa siya.
2: Ano, so, kanina yung napag-usapan natin, no, kapag minamadali ka, so isa yan sa mga sign or red flags na malamang scam ang nagaganap. Pangalawa, kung lehitimo na regalo ito galing sa isang tao, sa isang korporasyon, hindi kailanman yung magiging pangalan niya ay, yung codename dito is Rochelle Z. So hindi yon, dapat manggaling siya sa isang lehitimong pangalan o lehitimong korporasyon.
3: Dagdag ko na lang din, ano, Lorena, kapag regalo yan, libre yan. Mm-hmm. Hindi siya dapat nangihingi ng pera. Kaya mapanuri at mabusisi dapat.
0: Tama. Okay. Sige. Senior at PWD na ako at may anak na may sakit o diperensya sa pag-iisip. Pero bakit nagawa pa rin akong lokohin? Almost 30K ang babayaran ko sa G-Gives. Kasi ang akala ko, bibigyan ako ng 50K. GCash, pwede bang ma-refund ito?
2: So, nakakalungkot na niloko pa yung taong may anak na may sakit, no? So, sa usaping legal at system, kapag ang utang or ang isang application for a loan ay naaprubahan at naibigay sa isang tao, mananatiling nakarehistro ang utang na ito doon sa account.
0: Mm-mm.
2: So, kapag nangyari po ito, again, i-report nyo po sa help center sa aming application para masuri natin yung account, and kung may i-report nyo rin po ito sa cybercrime unit, once na meron pong report, pwede nating i-freeze or i-hold yung account ng scammer para hindi na po siya makapanloko pa ng iba.
3: Tama.
0: Panghuli na lang pong tanong, ano ang inyong mensahe sa ating mga lolo at lola na natatakot pa rin sumubok ng digital banking services dahil sa pangambang magkamali o maloko?
2: So, sa ating mga lolo at lola, normal lang po na matakot tayo sa umpisa, normal lang po na mangamba tayo. Pero hindi nyo po kailangan na matakot dahil ang GCash ay ginawa po nating madali at ligtas. At ginawa po talaga siya para mapadali ang ating buhay, para hindi na tayo pumila at hindi tayo kailangang magpunta sa kung saan-saan para magpadala ng pera or makatanggap ng pera o kaya naman po ay magbayad ng ating mga kuryente at tubig. Ang kailangan lang po nating tandaan ay ang tamang pag-iingat. So, anong ibig sabihin ng tamang pag-iingat? Yung MPIN at yung OTP, yung password nyo, wag nyo po siyang ibibigay. So, isipin nyo po ito, parang susi ito ng bahay nyo. So, kapag binigay nyo po ito sa magnanakaw, ma-access na nila yung account nyo. So, yun po, tamang pag-iingat lamang po.
0: Sir JJ, kayo.
3: Ayan, bilang may senior sa bahay, nasabi na ni Rose ng majority ng mga gusto kong sabihin din sa security, no. Ang akin na lang siguro is sa mindset na wag po kayong mag-atubili or mahiyang humingi ng tulong sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo kung kailangan niyo ng tulong sa GCash, kasi minsan ang reservation na gumamit na yung GCash ay nanggagaling sa hindi ka pamilyar.
0: Yes.
3: So, huwag po tayong mag-atubiling humingi ng tulong pag sa ano naman, sa app. Pwede din po kayong magtanong dun sa ano namin, sa help center namin, pero i-maximize po natin yung tulong na pwede nating makuha sa mga family members din natin.
0: Yes, maraming salamat. Actually, this is a very fruitful conversation because I think our senior citizens really need digital financial literacy and to encourage them not to worry about technology, but gawin natin itong makabuluhang bagay na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na transaksyon, pero kasama pa rin ang pag-ikot ng teknolohiya, pagbabago ng teknolohiya, ito yung pagiging maingat nating lahat sa paggamit kahit ano namang bago or bagong ini-introduce sa atin, kailangan lagi ng masusing pag-iingat. So, dapat, number one, huwag i-click ang link. Wala pong ipinapadalang kahit anumang link ang GCash sa inyo. Kaya wag po tayong mag-click ng kung ano-ano, lalo na kung wala tayong transaksyon. Then number two, huwag ibigay ang ating mga OTP, ang MPIN, ang mga password. Okay? Ugaliin po natin ang digital hygiene. And ito po ay part din ng ating information caravan sa ating mga senior citizens para yung fear of the unknown of the technology ay maibsan kahit paano, no, na gumamit sila ng mga ganitong platform dahil safe po itong gamitin at mas mabilis, iwas pila at iwas nakaw. Ayan. At muli po nakasama natin sila Sir JJ at Ms. Rose Madriaga ng GCash. Maraming salamat po at sana makasama pa namin kayo. Okay. Again, maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa GCash sa pagbabahagi ng kanilang napakahalagang kaalaman at impormasyon para sa ating mga ka-Golden Heart. Sana po ay naging malinaw sa ating mga lolo at lola na malaking tulong ang digital financial services, lalo na kung alam natin kung paano ito gamitin ng tama at ligtas. Tandaan, huwag po basta-basta mag-click ng link ng mga kahinahinalang mga sinisend sa atin at huwag ibigay sa kahit sino ang inyong OTP, MPIN o personal na impormasyon. At kung may pagdududa, huwag po kayong matakot na magtanong o humingi ng tulong sa opisyal na customer support system ng GCash o makipag-usap kay Gigi. May natanggap ako sa comment section na totoo daw pala si Gigi.
3: Totoo po siya.
0: Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional offices ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin po sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Muli, maraming salamat sa ating mga bisita at partners mula sa GCash. Maraming salamat din sa mga masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo po muli kami sa Golden Heart Puso para sa Seniors dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Sa ngalan po ng ating NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart! Happy Friday!
4: Alas dos na! Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok

0: sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: OMG! OMG! Oh my God!
13: Wow!
12: Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
14: Alright, good afternoon. OMG! Ang ating programa, Oh My God, usap ang seguridad at serbisyong tikalidad. Ngayon po ay July 19, 2026, Linggo muli at 3 o'clock in the afternoon. Ating oras sa alas 3 ng hapon. Ngayon po ay ang ating Season 1, Episode 3. Kung inyo po, nasubaybayan tayo doon sa una. We started noong July 5, then last Sunday, tayo po ay sinamahan ng ating isang kaibigan, Dr. Ernie Arma, para talakahin yung aming topic. Ngayon namang hapon na to, mapalad tayo at yung isa ko rin matalik na kaibigan ay pinaunlakan tayo para tayo ay samahan sa pag-discuss sa napili naming topic. But bago yan, nais ko munang banggitin muli ang mga taong tumutulong sa atin at kumagabay para naging matagumpay at magkaroon tayo ng programang ito. Of course, thanks to the officers and staff of Presidential Broadcast Service, lead ng kanilang OIC, Mr. Alan Anyaligi. The Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinela Tixon. Ang aking mentor na tumutulong sa akin dito sa radio program, Ms. Jolimar Acuyo. At ang ating mga kasama rito sa technical support sa studio, ganun din po ang aking technical support online sa SLMC. I would like also to say thank you sa mga association na attached association ko, the SSTP, PSIS, ACMAP, Pamatea, TESDA NCR, TESDA Pasay Makati District, the PNP Susia, Silver Point Training Institute of Industrial Security, the Selva Leadership Management Consultancy, Philippine Christian University Manila Campus. And of course, shout out sa aking mga batchmates sa Anilao National High School, Bravo, Tikada 80, Anilao Central Elementary School, and of course, the great people of Anilao, Iloilo, especially ang aking mga kamag-anak dyan sa Barangay Santa Rita. Shout out also to my colleagues in the Philippine Navy, NFR, NCR. My kuya at yan bunso of the Philippine Eagles, my colleagues in Lions Club International, and shout out to the Silva and Tejendra Aquilisca family in Iloilo, and Tabarera family in Aklan. And of course, my family, Agnes, Kate, and Aaron. To the millions of security professionals out there, student young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, good afternoon. Again, God is good. And today is Sunday again. Last Sunday, our topic is about the moral armor, elevating security professionals to elite performance. Ang dami ng na-share ni Dr. Ernie Arma as our guest, no, sa aming usapan. At maraming nakapulot. Actually, after that program natin, maraming chat-chat sa akin at natuto daw sila at namami silang napulot sa programa na yon. And this afternoon,

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
11: Apo!

0: iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Dagling Kaalaman.
9: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling Kaalaman.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kultura.

0: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
1: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
0: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
14: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
14: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
21: 1278 AM.

0: Jesse.
1: 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: This is a public service announcement.
10: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
11: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
7: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
15: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
17: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
27: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
14: Learning from home, they need more.
1: Magazine 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.

0: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay dito po sa Kundiman at iba pa. Ayan, samahan po ninyo kami sa dalawang oras na kantahan at kwentuhan, no? At siguro po ay kayo nagtataka, no? May bagong mukha po sa Kundiman at iba pa. Pero game na game po tayo.
1: Batang-bata.
0: Para makijaming. Nako, tama po yan, Sir Nick, no? Sa unang parte po ng ating programa, kasama pa rin po natin ang ating mga musikero na sina Sir Nick Kurong. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakikinig at nakasubaybay.
2: Maraming salamat po sa inyong parating pakikinig sa amin, lalong-lalo na doon sa probinsya namin, sa Bisaya. Maaga pa lang, nag-uumpo ka na sila doon, naghihintay ng kantahan natin dito.
0: Ako, tamang-tama po. No, Sir Nick, para po sa mga magandang oras po ito para makinig ng Kundiman, no, at makiawit po dito sa ating programa. At kasama rin po natin sina Sir Eddie Suarez. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakasubaybay.
3: Magandang hapon po at magandang gabi rin. Masayang pakikinig at panonood sa aming programa Kundiman at iba.
0: Ayan, salamat po, Sir Eddie. And kasama rin po natin si Ms. Sally Prim. Ma'am, bumati ka rin po sa ating mga nakasubaybay po.
4: Ngayon po, ito. magandang hapon o gabi. Sana'y tutukan nyo kami hanggang sa matapos ang aming programa.
0: Ayan, tama po yan. At panghuli po, kasama rin natin si Nicolas Enriquez. Nicolas, bumati ka muna.
5: Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat ng aming mga tagapakinig. Wala pong bibitaw. Sabay-sabay po natin tapusin ang programa ito. Ay, maibigin yung aming mga handog dawit.
0: Ayun. Nako, salamat po. At bago ko po makalimutan, inihahandog po ang Kundiman at iba pa sa ating pong station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. No, kinanta nga po natin sa pambungad na awitin, ang Bundok Banahaw. Ayan. At syempre, alam ko naghihintay pa kayo sa mga susunod pa nating aawitin. At may inihanda nga po si Ms. Sally Prim na isang awitin. Ito po ay pinamagatang walang iba.

0: naman walang iba kundi ikaw, muli po inawit sa atin ni Miss Sally Pri. Pero Miss Sally, bago po tayo mag-proceed or sa susunod po nating kanta, matanong ko lang po, kanina niyo po ba inaalay yung kantang walang iba kundi ikaw?
1: Siyempre sa aking ano, Love of My Life.
0: Ayun, Love of My Life. Nakakatuwa naman, no? At para po ipagpatuloy ang ating kantahan ngayong hapon, may inahanda rin po sa ating kanta si Sir Eddie Suarez. Ito po ay pinamagatang Harana o Traves.
2: Niandog ko dyan rin sa mga senior yan sa Tanyong Malabon.
0: Ayun.
2: Naka Princess Soriano Contreras, naka Lucy Kayongyong Akisab, kay Violi Ramos, Aida Legapit, kay Noemi Ordena, kay Lepas Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Haba.
0: Naku, mahaba po. Muli po. Kulang pa po eh. No? Pero muli po, ipakilala po natin uli. Haraya o Traves.

0: Yun, ang kantang pong iyan ay pinamagatang Haraya o Traves. At Harana o Traves. Ayan, at inandog po sa atin yan ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Nagpapasalamat po ako sa napakagandang awitin na yun. Ano, medyo napapaindak ako at hindi ko napapansin na ang oras eh talagang lumilipas.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Magazine 1278.

0: naman walang iba kundi ikaw, muli po inawit sa atin ni Miss Sally Pri. Pero Miss Sally, bago po tayo mag-proceed or sa susunod po nating kanta, matanong ko lang po, kanina niyo po ba inaalay yung kantang walang iba kundi ikaw?
1: Siyempre sa aking ano, Love of My Life.
0: Ayun, Love of My Life. Nakakatuwa naman, no? At para po ipagpatuloy ang ating kantahan ngayong hapon, may inahanda rin po sa ating kanta si Sir Eddie Suarez. Ito po ay pinamagatang Harana o Traves.
2: Niando ko dyan sa mga senior yan sa Tanyong Malabon.
0: Ayun.
2: Naka Princess Soriano Contreras, naka Lucy Kayongyong Akisab, kay Violet Ramos, Aida Legapit, kay Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Haba.
0: Naku, mahaba po. Muli po. Kulang pa po eh. No? Pero muli po, ipakilala po natin uli. Haraya o Traves. Haraya o Traves.

0: noon ang kantang pong iyan ay pinamagatang Haraya Otra Vez. At
1: Harana Otra Vez.
0: Ayan. At inandog po sa atin yan ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
2: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tuloy-tuloy ang kantahan dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nahandugan nga po tayo ng mga awitin, no? Nina Miss Sally at Sir Eddie at para po sa papatuloy ng ating kanta. Ayan, may inihanda rin pong kanta si Sir Nick Corong na pinamagatang Sapagkat Mahal Kita.
25: Babatiin ko muna yung mga kapitbahay ko dyan, lalong-lalo na yung kapitana namin si Chingay Bilaos. Ganon din sa mga kagawad niya. Tsaka yung mga kapitbahay ko si Romel Di Guzman, mga kaibigan ko dyan si Pipito Isuga.

Ayun, maraming salamat po, Sir Nick, sa isang napakaganda at napakamapusong awitin po no, na inyo pong hinanda sa atin. At sa pagkakataong to, syempre, si Nicolas talaga namang may hinanda, may inahandog rin po sa ating, may ihahandog rin po sa ating awitin. Ito po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal.

Ayan, maraming salamat Nicolas. Grabe, napakaganda na mensahe ng kanta. Muli po, ayan po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal. Ngayon naman, ating tungayan ang isang pangkatang pag-awit. Ito po ay pinamagatang Bakya Mo Neneng.

0: Yan po ay pangkatang awitin na pinamagatang Bakyamo Neneng. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Dagling kaalaman.
3: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling kaalaman.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Interesting usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
16: Suave.
19: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kantahan at kwentuhan, pero gusto lang din po namin recognize, no, batiin yung mga nakasubaybay po sa ating Facebook live streaming. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richard. Sabi niya po rito, Happy Saturday Kundiman at iba pa at Radyo Magazine na 1278 AM. Ganyan po kaya Miss Hazel Joy Esguera, no, sabi niya po dito, sana po kumanta din ang batang broadcaster. Nako, Pag-aaralan po natin yan. Kulang po tayo sa ensayo. Pero for now, katuwang at makikijamming lang po.
6: Ang maganda yung boses mo eh.
0: Naku, pag-aaralan ko po yan, Sir Nick. No? Hindi po, kaya Miss Mary Shol Malimban, wow, nasa Kundiman at iba pa na pala si Batang Broadcast. Ayan, ako po ay makikijamming lang for now. Sabi din po ni Sir Kenji po muli, no? Sana okay si Kuya Tony. Naku, we hope din po na maging okay po si Sir Tony po, no? Para makabalik po dito sa ating session, kumbaga, tuwing hapon. At shoutout din po kay Sir Sam Reyes, nanonood po siya. Kayo po, baka may mga gusto ko yung batiin bago po natin ipagpatuloy ang ating kantahan. Mesali, yan.
15: Para po kay ano, sa lang nagre-request, Kenji Richard, para po sa inyo yung mga kantang Cinderella po. Walang iba kundi ikaw, para po sa inyo.
0: Wow.
15: Salamat po sa panonood.
0: Ayan, naway eh, kantahin po natin yan mamaya, no, para kay Sir Kenji. Pero sa pagkakataong to, no, atin naman pong tungayan ang dalawahang tinig na inihandog po sa atin ni Sir Eddie at Miss Sally. Ito po ay pinamagatang Tingnan Natin.

Ayun, grabe, nakakatuwa naman po. Ang saya po ng kanta, no? Salamat po muli, Sir Eddie and Ma'am Sally po, sa awitin pong inyong inihendog sa amin. Gusto ko lang pong sabihin na nakaka-refresh po palang makinig ng Kondiman, no? Grabe, bagamat tayo po ay nag-umaawit, no, ng mga klasikong kanta, pero sa ating pandinig, refreshment, kumbaga, no, sa atin po. Lalo na po sa akin, na kumbaga, batang broadcaster. Opo, Sir Eddie, no? Ito nga po yung, kumbaga, yung Kondiman, may kakayahan po magbigay sa atin ng nostalgia, ng mga alaala, at may mga salita po na mas maganda na sabihin sa pamamagitan po ng pag-awit. Ayan. Salamat po, Sir Eddie and Ma'am Sally. At sa pagkakataong to, aawit na naman po tayo ni Sir Nick Corong, at ito po ay pinamagatang Mahal na Mahal Kita.

Napakagandang awitin po nitong Mahal na Mahal Kita. Muli po, maraming salamat Sir Nick Corong sa pagadug po ng awiting ito. Pero sa pagkakataong to, si Nicolas naman po, o si Nicolas po ang aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Maalaala Mo Kaya.

0: Napakagandang awitin, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa na Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, ako muna ang inyong makakasama, ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Magandang gabi po, makakasama pa rin natin dito sa loob ng studio para tayo ay haranahin ngayong gabi ito. Si Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicholas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. At nagpapasalamat po ako sa napakagandang awitin na yun. Ano, medyo napapaindak ako at hindi ko napapansin na ang oras talagang lumilipas halos gabi na. No? At habang kayo ay naghahapunan, sana ay nagsisiawit din kayo dito sa Kundi Man at Iba Pa. Samantala, Sir Eddie, pwede ba kitang tanungin ngayong gabi? So paghahandaan, kasi nakikita natin ano, sobrang lamig ng inyong mga boses. Paano kayo naghahanda, Mr. Eddie, kapag kayo ay umaawit ng mga ganitong uri ng awit, kundiman at marami pang genre na may
1: kundiman. May mga balitaw, balitaw, dansa. Kung saka nag-uusap-usap kami kung ano kakantahin, sinusulat ko, gano'n, nire-ready ko para...
0: Talagang team effort siya. Team effort talaga yung pag-awit ng Kundi Man dito sa ating programa. At para hindi bitinin yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, merong handog na kanta si Mr. Nick Corong. Ang pamagat naman nito ay Sa Pugad ng Pag-ibig. Tungkol muli ito sa pag-ibig. Kaya sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Napakagandang awitin naman yon mula kay Mr. Nick. Ang pamagat muli noon ay sa pugad ng pag-ibig. At muli, ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ano? At napakagandang pakinggan nito, lalo na kapag sa magkakasintahan na talagang nag-iibigan. At sa pagkakataong ito, natuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa Kundiman at iba pa. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan naman natin ang boses ni Mr. Nicolas Enriquez. At si Sir Nicolas, siya yung pinakabata sa grupo. Kung mapapansin natin, siya ang pinakabata dito. At gusto ko lang malaman, Sir Nicolas, ano? Kailan nagsimula naman yung pagmamahal mo dito sa mga tradisyonal na tugtuging Pilipino? Kasi sa kabataan ngayon, bihira ang nakikinig nito. Kaya napakaganda, isang magandang ehemplo ka, Sir Nicolas, na ikaw bilang kabataan, eh, tumutugtog din ng ating mga tugtuging sariling ate.
1: Oo nga, oo.
2: Matagal na akong nahilig sa gantong tugtog, sa gantong awiting genre, pero mas nahilig po nung nasama na po ako dito kay Maestro Eddie.
0: Kumbaga yung impluensya na ni Sir Eddie yung nag-inspire sa'yo para ituloy-tuloy yung pagtugtog ng mga kundiman. Kaya sa mga kabataan, sana ay patuloy din tayo makinig ano, dito sa mga ganitong uri ng musika na sariling atin. At hindi ko na patatagalin, isang awitin mula kay Mr. Nicolas. Ang pabagat naman nito, Sir Nicolas ay...
2: Sa pinto ng langit.
0: Sabay-sabay tayong pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakagandang awitin na yan at napakalamig ng boses. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Radyo Magazine sa inyong programang Kundiman at iba pa. Samantala sa pagkakataong ito, Sir Eddie, meron lamang nag-comment sa ating live at nagre-request ng maligayang bati, isang awitin daw ng happy birthday para sa kanyang nanay. Ayan. At ang pagbati na ito ay mula kay Sir Kenji Richards. Kung pwede daw po ba natin siyang bigyan ng awitin na maligayang kaarawan para sa kanyang ina.
18: Happy birthday.

0: Ayan ang handog nating awitin para sa mother ni Mr. Kenji Richards. Sabi niya, enjoy your day and God bless always. Love you, ma. Napakatamis naman nun. Tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Miss Sally Prim. Ang pamagat naman ito ay Pusong Nagmamahal.
1: Para din po kay, kay Sir Kenji Richards. Kanta po ni Cinderella, Pusong Nagmamahal.

0: Muli, ang pamagat ng awitin na yan ay Pusong Nagmamahal. At ito, ang susunod naman nating awitin ay ihahandog sa atin ni Mr. Eddie Suarez. Kung kanina, Pusong Nagmamahal, ngayon naman, Minahal Kita. Parang ano na tong Minahal Kita, parang tapos na. Tapos na yung naging pagmamahalan nila. Sabay-sabay natin pakinggan dito pa rin sa Kundi Man at iba pa.
1: Inaandog natin sa Family Siuko, kay SP, kay April, kay Arman Siuko, kay Kapitana Alma Beneventura rin, kay Kagawad John Beneventura at Kagawad Vicky Nicolas, kay Lodi Silvestre, kay Marie Cris Bagya, Rowena, Maan Ritz at Roy, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tosuya Malabon.

0: Napapakinggan na natin yan, ano, sa radyo madalas, tuwing Linggo yung mga ganitong awitin. Minahal kita.
1: At iba pa yan.
0: At iba pa.
1: Walang pandimat at iba pa ito. Okay.
0: Oo, at napakaganda naman nung awitin na yon. At very, talagang pati kabataan, mawiwili Marili sa pakikinig. At makaka-relate din sila sa mga ganitong tugtugin. At sa pagkakataong ito, sa bayang pagkanta naman, ang iahandog ng Kundiman at iba pa sa awitin na ang tawag ay Kalisod.

0: At sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo ay magbibigay muna ng ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, ang Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa na Kundiman at Iba Pa. Dito pa rin sa inyong istasyong Radyo Magazine, 1278. At habang umaawit, sina Sir Eddie, Sir Nicholas, Miss Sally, at si Sir Nick, habang tumutugtog sila ng gitara, sabi ko parang madali yatang mag-gitara, parang gusto ko na rin subukan mag-gitara. At isa kasi sa naririnig ko, habang lumalaki ako, matututo ka lang daw mag-gitara kapag ka mahaba ang mga daliri mo. Kaya tinanong ko si Sir Eddie, Sir Eddie, totoo po ba yun? At ang sabi ni Sir Eddie, hindi. Wala palang katotohanan yon. Kaya
18: ako matitipahan, mahaba ko po.
0: Kaya sabi ko, kahit pala maliliit ang mga daliri natin, eh pwedeng-pwede pa rin. Kailangan lang pulpod yung kuko. Pwedeng-pwede pa rin tayo matutong mag-gitara. At sa pagkakataong ito, syempre, hindi ko na kulit kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan natin. Sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Mr. Nick Corong. At ang pamagat naman ito ay paalam. Sir Nick, tuloy at handa na kami para sa iyong handog na awitin ngayong gabi.

Maraming salamat, Sir Nick, para sa awitin na yan. Ang pamagat nito ay paalam. At sa pagkakataong ito, duet naman. Duet sa bayang pag-awit. At ang pamagat nito ay tapat na pag-ibig. At ang magduduet, si Miss Sally at si Mr. Eddie. Sabay-sabay nating pakinggan.

0: Muli, maraming salamat sa napakagandang awitin na yan. At nais ko lang batiin yung nanay ko ngayon, nakikinig all the way from Antipolo. At ang sabi niya, napakaganda daw po ng inyong mga boses.
1: Salamat po.
0: At eto, may handog na awitin muli. Si Sir Nicolas, ang pamagat naman ito ay Mutya ng Pasig.
2: Sino po ako?
0: Sino po ako?
2: Sino ako?
0: Sino ako?
3: Si Nicolas po.
0: Sir Nicolas, ang pamagat ng susunod na awitin natin ngayong gabi ay Sino Ako? At handa na kaming makinig.

0: Sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo muna ay magbibigay daan para sa ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon, Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Christine Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy.
0: 1278 AM.
3: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278. At kasama pa rin natin Mr. Nico Rong, Ms. Sally Priam, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. At sa tuloy-tuloy nating tugtugan ngayong gabi, may handog na awitin muli sa atin si Ms. Sally Priam. Ito naman ay pinamagatang Bulong ng Damdamin.

Maraming salamat. Ang napakagandang awitin ni Miss Sally Prim. Uli, ang pamagat nito ay Bulong ng Damdamin. Madalas ko naririnig yun sa radyo. No? May mga pagkakataon kasi na may mga awitin na pamilyar ka, pero hindi mo alam kung ano yung pamagat o yung title ng song. Hanggat hindi mo talaga nalalaman ano, yung kabuuang awitin na ito. At ito naman ay susundan ngayon ng awitin na handog ni Mr. Eddie, Uli Lang Puso, dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

At kakayanin pa naman ng oras natin ang isa pang awitin. Huling nga, awitin natin ngayong gabing ito. At ito naman ay pangkatang awit. Ang pamagat nito ay Nena. Dito pa rin sa Radyo Magazine, kundi man at iba pa.

0: At sa pamamagitan niyan, tayo ay magpapasalamat na sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin ngayong gabi sa ating programang Kundiman at Iba Pa. Muli, nakasama natin para haranahin tayo ngayong gabing ito, Mr. Nick Corong,
1: Salamat
0: Ms.
1: po.
0: Sally
1: Salamat.
0: Prim, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. Magpapasalamat na rin tayo kanina. Nakasama naman natin Mr. Jared Moreno at sa Master Control, nariyan naman Mr. Julius Ungab. Muli, Mr. Sam Reyes, nakasama din natin kanina sa Master Control. Muli, maraming salamat hanggang sa susunod na linggo o susunod na Sabado. Dito pa rin sa inyong programang
2: Kundiman at Iba Pa.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusog naman o podcast.
0: 1270 AM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
1: Learning from home, may hindi boring. Radyo Pilipinas Legacy.
0: 1270 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love of the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: Six Information. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine
5: 1278 AM.

0: malaki po yung naitutulong ko nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos. So, pagka po naayos po ito nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong BBM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para may bigay din po natin yung para sa mga katutubo ng mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento na gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa Kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. Ito po, 42% ng kabuuan. Ibig sabihin, pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong BBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tignan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga yung ibid namin ito. Tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Yun na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Yan, kailangan ng food security, irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa...
3: Andito po tayo ngayon sa lugar kung saan nakitaan po natin ng mga sira o atake ng stem borer. Alam po natin, bata pa po yung ating palay at marami po yung ating mga kapabayan na ang isa sa remedy po nila ay mag-spray po kaagad ng lason laban po sa mga stem borer. Kung mapapansin po natin, ang sintomas ng stem borer ay namamatay yung kanyang talbos. Gaya po nito, na minsan na pagkakamalan po nila na ito po ay sakit ng palay dahil kung mapapansin po nyo yung iba pong lugar ay naninilaw yung mga dahon. At kung mapapansin po natin, ang stem borer po ay madali pong bunutin yung kanyang talbos. Putol na po yung kanyang mga talbos. Kaya po naninilaw o namamatay. So dito po, katulad po nito, yung gitnang talbos ng palay. Ayan, kung mapapansin po ninyo, naninilaw na po yung kanyang dahon. Kaya kung bubunutin po natin, ayan. Ayan, madali na pong mabunot. So pinasok na po ng uod yung puno ng palay. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang dahon po niya, ang talbos po niya ay patay na po yung gitnang bahagi. O napuputol na. Ayan, sintomas po na kinainan na po ito ng stem borer. Kung nakapasok na po yan, ay kahit na anong gawin po nung mga pagsasaka po natin dahil na sa loob ng pasyok yung tuod, ay hindi po na po tatamaan ng lason. Dahil nakatago po yung mga uod sa loob po ng puno. So, tanong, kailangan po ba mag-spray po kagad ng lason? So, tingnan po natin, kung ito pong mga halaman po na ito, kahit hindi po tayo mag-spray ng lason, ay makaka-recover. Dahil po ang palay po natin ay may kakayahan po na mag-recover laban po sa atake po ng mga sumisira sa dahon. Dahil bata pa po ito, at mas mabilis po ang pag-response nito para sa sira, maglalabas po ng panibagong dahon, maglalabas po ng panibagong suwi. Kaya later on, ang palay po natin ay makaka-recover. So abangan po ninyo mga kapalay, after po ng isa o dalawang linggo, babalikan po natin ito. Hindi po tayo gagamit ng lason. At ano po yung response ng palay? Doon po sa sira na nakamit niya doon po sa stem borer.
4: We have a clean facility which is the best. Bakuko sa ito yung tamang. Perfect. Gamit tayo. Makita nyo mo government in action.
5: Napaka-importante nitong port na to at servicing so many people, ano, for so many fisher folks.
6: Production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So kailangan lakihan pa namin. Kailangan na ng more facility.
5: Ngayon pa lang, mag-decision kami kasama sa Vice Mayor, tapos mga board members na at andito rin ang B-Farm, andito ang PFDA na magdaraglagay na rin ang

0: sa agrikultura at saka sa fishing, no, at aquaculture. At may mga facilities din po natin at dadagdagan pa para makaserve ng igi sa ating mga fisherfolk, lalo sa mga kagaya ng mga taga-Malalag.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 12 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Lunes ngayon ho. Lunes, Lunes, Lunes, araw ng Lunes. 20 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatabang ho nating mangingisda at tagusuyan. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayan. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga nagalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang tikon sa kalsada, lalo na yung mga biyahero-biyahero natin ho. Ang karne, ng baboy, ng baka, ng manok, long drive po yan. Pagka hindi gaya, eh wala namang masamang gumilid-gilid muna. Ano ho? Power nap. Importante power nap. Ano ho? 15 or 30 minutes. Ah, okay na ho yan. At imbalikan nyo ating manibela. Okay. At samahan nyo po kami sa loob po ng isang oras pagtalakay sa mga isyu may kinalaman sa balitang usapang agrikultural. Siyempre, pakikibagunayan po natin sa iba't ibang parte ng mga lalawigan. Pamagitan mo natin mga kapatid na himpilan Radyo Pilipinas Nationwide. Ano ho? Yung mga report pa rin manggagaling po sa labas. Lunes yung ngayon, kaya dapat maaga tayo. Iwas traffic, iwas ako na po tayo. Ho. Si Mamang Chupel, makikalabid lang. Makapubungas-bungas sa antok-antok sa Manibela, delikado ho yan. Mag-ingatan pa rin ang sunog. Kung ba may sunog, partner ng CM Rector Yata, pating tondon. Ho. Mga sunog na yan, uso na rin po yung pang-hold up. Rider, ano? Na tinitira ng riding in tandem. Dumadami yan. Ryan, ganyan klase ng istorya. Ano ho? Pwedeng silipin ang mga kinahukulan ho yan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Hero, industry, kabrigado, mga kasama pa rin po naman ninyo sa lupo ng isang oras. Ano ho? Pahulang tayo, wala tayong personalan ho. Okay, at ulitang agrikultor po tayo. Magtutupos sa mga kalagayan po na ating mga magsasaka. Hey, good morning sa ibang grupo, mga asosasyon, mga irrigators. Kalat ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo yan? Naman niyo kami till 6 ng Mobya. Araw nito ng Lunes. Ating mga headliners.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kabuhayan po ng 453,000 mangingisda na kasalalay sa proteksyon sa West Philippine Sea ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Illegal na paggawaan at peking pataba dyan po naman sa Nueva Ecija. Sinalakay ng PNP ng Fertilizer and Pesticide Authority.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: At Laguna Lake Development Authority naglabas ng abiso sa posibleng pagtaas ng tubig dyan po naman sa Laguna, di ba?
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Detalye ng balita, mahigit sa 453,000 rehistradong mangisda ang umaasa po naman sa kabuhayan po naman dyan sa West Philippine Sea. Lagi po ni Agriculture Undersecretary for Fisheries, Drusilla Esther Bayatin, ang mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, siguro dahil pagkain ng karapatan po ng ating bansa. Aniya, laking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea na umabot po naman sa halos 20% na kabuang marine catch noong 2025. Paman, patuloy na hinaharap po naman ang mga mangisdang hamon tulad po ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access po naman sa ilang hunamang mga pangisdaan. Bilang tugon, ay pinalawak ho ng DIET ng BIFAR ang mga programa para sa mga mangisda kabilang pagbibigay ng bangka kagamitan. Sa sana ay tulong po naman pangkabuhayan. Ayon pa rin sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati na pangalaga sa trabaho ng mga mangisda at supply po naman ng pagkain dito pa rin po naman sa atin pong bansa.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Alis na po ng mga beneficiary ng Abdi Basistas, nakabagay yun sa opisyal ng datos ng PSA. Alamin natin ang kwento ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Linaw ni DSWD Secretary Rex Cachalia na hindi nagmula sa kagawaran ang listahan ng mga beneficiaryo ng uplift assistance, partikular sa Group 2 o yung mga mahihirap at near poor households, at Group 3 o low income earners. Ayon sa kalihim, ang listahan ay ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA na nakabatay sa 2024 community-based monitoring system kung saan tinukoy ang mga mahihirap, near poor at iba pang kwalipikadong kababayan. Anya, ang naging papel lamang ng DSWD ay cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Binigyang din ng kalihim na walang kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan ng benepisyaryo at wala rin naging panghihimasok dito ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, wala akong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng ating PAR. Ipamahan yung pong hanging habagat yung southwest monsoon na yan. Ang patuloy ho nakaka-apekto naman sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Dito sa Luzon, kanlurang bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataans, may makulimlim po na papawirin. Meron mga kalit-kalit na pag-ulan at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, titirang bahagi po ng Luzon at Western Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ay chance rin po ng mga pulupulong pag-ulan o mga thunderstorms. At titirang bahagi naman ang Visayas at Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may chance naman ng pulupulong pag-ulan. Thunderstorms dahil po naman sa localized thunderstorms na yan. May paalala, may mga babala, ano, mag-ingat po sa posibleng flash floods o landslides, mga nabanggitong lugar, lalo na tuwing may malalakas po at pagkulog at mga pag-ulan. Sa aming katamtaman, hanggang sa malalakas na alo na maranasan po naman sa baybayin po ng western section ng Luzon. Odel Luzon, Visayas at maging dyan sa Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, Philippine Air Force at Bureau of Source and Water Management ay good morning sa BSMW sa mga nakatutok dyan. Pinalakas ng kooperasyon para po sa pagkakasan ng cloud seeding operations. Detalye ng balitang yan, nakatutok mo naman si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinahintin pa ng Philippine Air Force at Bureau of Soil and Water Management ang kanilang korabulasyon at pagtutulungan para palakasin ang cloud seeding operations. Ito'y kasunod na rin ang pagkikipagpulong ni Bureau of Soils Officer in Charge Director Denise Serrano kay Air Force Weather Center Head Colonel Herminilo Calubiran Jr. noong isang linggo. Nakatuon ang pagpupulong sa operational requirements coordination mechanism sa paghahanda ng mga kinakailangang suporta para sa napapanahong pagsasagawa ng cloud seeding, kabilang ang cloud seeding sa mga hakbangin ng pamanaan upang maibsan ang epekto ng El Nino, partikular na sa mga lupang sakahan na lubhang maapektuhan ito. Sa pamamagitan ng nasabing hakbang, makatutulong ito upang mapunan ang tubig sa mga irigasyon na magpapanatili naman sa produksyong agrikultural at makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Department of Agriculture. Good morning kay Secretary Francisco Chio Laurel. Said, good morning po. Yusek Asik natin dyan. Lalo na kay Yusek Asis Perez. Attorney Asis Perez, good morning. Siyempre, good morning na rin at salamat sa pagtutok kay Philippine Fisheries Development Authority. Ni Glenn Pangapalan. Ayun, good morning po, manager. Sa mga nakatutok pa rin dyan, maging sa BIPAR, thank you kay Sir Nace Bergera. Ho. At dyan sa NMIS, National Meat Inspection Service, muna ni Director, makasama pa niya yung iba, yung mga deputies nila rin. La Doc Umali, Director Luntok, Dr. Duque. Yan, good morning ko sa lahat dyan. At sa mga taga-NFA, ay maraming salamat. Good morning at thank you nga pala last week. Sana kong naitan si Dr. Administrator ng NFA, Larry Lacson. Thank you, sir. Good morning po. Nasa bato ng mga tauhan ng Philippine National Police at Fertilizer and Pesticide Authority or PFA ang isang illegal na paggawa po ng peking pataba po sa barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nakumpiska dito ang 500 sako ng illegal na pataba. Tumapot isang granulator machine at ilang delivery truck na nagkakalagay naman na ang humigit kumulang po na 900,000 piso. Patunto ng pasilidad matapos maaresto ang Dimonoy ahente ho ng illegal na manufacturer na nagbigay po ng impormasyon sa lokasyon ng bodega. Inilala ang may-ari doon na si Daniel De Los Santos ng Dawn Fertilizer Manufacturing na nabigong magpakita po naman ng permit at lisensya kinumpirma ng FBA. Hindi po registrado ang pasilidad. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Chu Laurel ang operasyon laban sa Peking Agricultural Inputs. Nanganahirap ang mga agrikultura natin, sektor ng agrikultura, ginaganyan niya pa. E nasa kustodya na ho ng FBA, ang mga nakumpisikan kagamitan, inihanda na po ang pagsasampan ng kaso laban kay De Los Santos po sa paglabag sa Presidential Decree number 114.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At pa rin sa mga bihero, bihera, sa mga naglalakbay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, BSMW. Ang sagawa naman ng capacity building at technical briefing para po naman sa digital agriculture. Sa mga detalye ng balitang yan, matutok po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Geomatics and Soil Information Technology Division ng Capacity Building cum Technical Briefing and Data Collection Activity sa ilalim ng Digital Agriculture Project na pinondohan ng Digital Mapping and Assessment Program. Isinagawa ang aktibidad mula Hulyo 30 hanggang Hulyo 2 sa lungsod ng Baguio. Layunin nitong mapabilis ang paggamit ng remote sensing at iba pang geospatial technologies, mapalakas ang agricultural land resource mapping at maitaguyod ang paggamit ng sensya sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagsasanay, ipinakilala sa mga kalahok ang Digital Mapping and Assessment Program na nakatuon sa dalawang bahagi. Una, ang pagbuo ng Centralized Decision Support Mapping Hub para sa mas mahusay at pamamahala ng soil and water resources at paggamit ng remote sensing technologies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa mga Strategic Agriculture and Fisheries Development Zone. Tinalakay rin sa mga sesyon ang paggamit ng satellite at drone-derived data para sa crop monitoring, soil erosion at land degradation assessment at paglikom ng geospatial information na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Baguio. Good morning kay Mayor Magalong. Ano dyan? Kung po dapat ang minuto na kapit bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Huwag muna sa mga nakatutok daw ko dyan sa DWCI, ho, sa PDG Locos Norte. DWCJ din po naman sa may pati ng Cagayan. Ay, good morning kay General Tom Lanjon. Kay Governor Ed Aglipay. Yun. Ganda rin kay Paring Lando Marquez ng LDAP. Ah, parang kamusta ka na? TTI Pangasinan, nakisa naman sa magsanay po sa pagbuo ng mga produkto mula naman sa coconut byproducts. Italian naman si Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Tayug Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nakisang Department of Trade and Industry Pangasinan sa limang araw na pagsasanay na pinamagitang coconut natural utilization of byproducts of coconut for health and wellness. Ang training ay inorganisa ng our Farm Agribusiness Skills Training and Assessment Center Incorporated sa pamuno ng administrator nito na si Leia Astrude Santiago. Kinatawan ni Fatima Andrea Cruz ang DTI Pangasinan kung saan kasama niya ang iba't ibang sektor sa pag-aaral ng nutritional, medicinal at entrepreneurial na potential ng mga tirao byproducts ng niyog. Nagbahagi ng kalang kaalaman ang mga eksperto na sina Patricia Quizon na isang nutritionist dietitian, Dr. Ann Rodriguez, lifestyle medicine, Joms Polhensho, herbal medicine at sinag Quasay, traditional medicine at acupuncturist upang magkaroon ng malawak na kaalaman ng mga kalahok sa paggawa ng mga makabagong produkto. Ayon sa DTI Pangasinan, aktibidad ay nagbukas ng pinto para sa kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ng training institution para sa likas-kayang kabuhayan. Ang mga natutunang kaalaman at koneksyon ay gagamitin ng ahensya upang patuloy na suportahan ang mga MSMEs, palakasin ang lokal na industriya ng niyog at magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka at negosyante sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, unang export office ng DA, ho, formal na itinatag ang kauna-unahang export office ng kagawaran. Sa kasalukuyan, ang matagumpay lang na iluluwas po at ibebenta naman ng mga manggang Pilipino dyan sa Italia, Ansia at Canada. Habang isinunod na rin ang pag-anap po naman ng merkado para sa pomelo, ube, calamansi, durian at heirloom rice. Hindi ka muna, mukhang nagtaasan daw yung mga presyo ng mga agri-products natin sa ilang pamilyan din sa Metro Manila. Ho. May mga ulan na eh. Tapos yung nagbabadya pa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Samantala, kabataang agripreneur sa Mimaropa, nagsanay sa agribusiness at technology incubation immersion dyan po naman sa Singapore. Kami natin ang detalye si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsanay ang dalawang young agripreneurs ng Mimaropa sa isang international agribusiness and technology incubation immersion sa Singapore sa pangunguna ng Department of Agriculture Mimaropa. Ang mga kinatuan ng rehiyon na sina Jerry Sapage ng NutriPage Food Products Trading mula sa Oriental Mindoro at Don Mark de la Cruz ng Engineer Agri-Poultry Solutions mula sa Marinduque ay nakiisa sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge. Layunin ng limang araw na immersion program na mabigyan ang mga kalahok ng mas malalim na kaalaman sa mga makabagong sistema sa agribusiness, enterprise incubation, business innovation, pagpapalawak ng mga negosyo at ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakipag-ugnayan ang mga delegado sa mga incubation manager, startup mentors at iba pang eksperto sa industriya para alamin kung paano ang higit pang pagpapaunlad ng kanilang negosyo na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat, May Farmaran, sa balitang yan. Samantala, ayon naman sa ulat po ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba po ang retail sa presyo ng ilang produkto tulad po ng kasim o yung pork shoulder, ano ho, nasa 339.43 kada kilo. At regular milled rice na nasa 49.30 naman kada kilo nitong unang bahagi po naman ng Hulyo. Yung paman, nakapagdala naman po ng bahagyang pagtaas, presyo naman ng kamatis, 97.05 kada kilo at galunggong, 237.69 kada kilo po naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Kamandala, Bicol Small Water Irrigation System Association, nagpasalamat po naman sa Department of Agriculture. Bakit? Alamin natin. May reveal na ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Labis ang pasasalamat ni Randy Buwen, Regional President ng Bicol Suiza Incorporated o Small Water Irrigation System Association at Presidente ng Cutapawa Suiza Incorporated sa tulong at suporta ng Department of Agriculture o DA Bicol dahil mas umunlad ang maliliit na mga magsasaka. Ang Suiza Bicol ay isang small-scale irrigation association kung saan ang mga maliliit na mga magsasaka ang kanilang natutulungan sa pamamagitan ng mga irrigation canal at small water irrigation pump o sweep kasama na ang iba't ibang proyekto na galing sa Department of Agriculture, DA Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Myro Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
0: Ay, samantala, inaprubahan na po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dagdag na pondo sa ilalim po ng National Expenditure Program, NEP, kung saan maglalan po naman ang Department of Agriculture ng 300 milyong piso para po sa indusin ng ube. Yan yung purple yam. Maglalabas din ang kagawaran po ng isang color chart sa susunod na buwan upang masiguro naman ang tamang shade ng lilang ube na patuko naman sa panlasa pamantayan ng international na merkado. Samantala, balikin natin ang Bicol, Filipida, Sorsogon. Nagsagawa ko ng verification para po naman sa planong Abaca Nursery sa Pilar, Sorsogon. Detalyo naman dyan si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ang Filipida, Sorsogon ng field validation at site visit sa Barangay Kabiguan sa bayan ng Pilar upang suriin ang potensyal ng lugar para sa planong pagtatatag ng isang Abaca Nursery at iba pang programang magpapalakas sa industriya ng abaka. Pinukunahan ang aktibidad ni Provincial Fiber Officer George Olayres kasama si Fiber Development Officer 1 at Area Coordinator na si Joshua Lafuente. Isinagawa pagbisita bilang tugon sa kahiligan ng punong barangay na si Lelani Miliano na layong buhayin at palawakin ng produksyon ng abaka sa kanilang komunidad. Ayon sa punong barangay, bangon ay pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente ng Kabiguan ang pagtatanim ng abaka kaya't isinusulong nila mga programang susuporta sa sektor. Kabilang sa mga mungkay ang pagtatayo ng abaka nursery upang matiyak ang sapat na supply ng dekalidad na punla para sa mga magsasaka. Inaasahan din magkakaloob ang Philfida Sorsogon ng technical assistance at iba pang suporta para sa inisyatiba. Nauna na ipagdiwan ng barangay ang Abaka Festival noong June 12 to 13 bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng abaka sa ekonomiya, kultura at kabuhayan ng lugar. Ayon naman sa Philfida Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng Philfida at ng komunidad, inaasahan higit pang lalakas at magiging mas matatag ang industriya ng abaka sa Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapan Agrikultura. Usapan
0: Agrikultura. Samantalang gumagawa na po ng hakbang ang Department of Agriculture pang maibalik po naman ang access ng Philippine Blue Swimming Crab, yung alimasag, merkado ng Estados Unidos. Sa lukuyan kasing pinagbabawal po ng U.S. Marine Mammal Protection Act ang pag-ipon ito mula naman sa bansa dahil sa kulangan ng mga ulat. Ukol po sa epekto ng mga lambat at iba pang marine mammals, kaya naman naglagay niya ngayon ang bansa po naman ng bycatch monitoring program upang masunod ang kanilang regulasyon. Magbabalik po ang usapang agrikultura. Pwisa-pwisa may napapahinggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television 104.3 The Capital, FM. Siyempre dyan po naman sa DWCIPD, Ilocos Norte at DWC dyan naman. Lalawigan ho ng Cagayan. Sandali po lamang ho. Munang mahalagang paalala, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Good day, I am Celestino Q. Pangatongan III. I am the punong barangay of Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, Cebu. On behalf of the Bangkalanons and the Barangay Council, would like to thank you so much to DBM and of course to our the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi our barangay received a budget from the national through the support of the Barangay Development Plan, which are the renovation of health center and the renovation of school building. These are the impacts, no? Before, ang ating pong health center, medyo maliit lang po. But now, it's very spacious and we can accommodate even more than before. And sa atin naman pong Bangkal National High School, we know that the Visaya, especially Lapu-Lapu City, it was through the eye of the super typhoon Bagyong Odette na experience po natin na damage po ang mga ating infrastructure. So it's very helpful kasi na-renovate po, especially for the upcomings na school year, na useful po. Maraming mga estudyante na naka-benefit. So on behalf once again sa Bangkalanons, no, would like to thank our President Ferdinand Bongbong Marcos, thank you so much. Thank you so much to the DILG Lapu-Lapu City and DILG Region 7 and to the Department of Budget and Management. I hope that these programs, no, will continue helping the barangay, especially to all those who are really in need. Thank you so much. Umayong buntag kanatong tanan.
11: pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang
0: Agrikultura. Shoutout lang sa mga Batang Pio, 79 Batch, ano, 75, NEI 79 Batch, ano, good morning po sa inyo dyan. Kay Ate Irene Cesar, dyan po naman sa US of A. Kay Doc Manuel Caday, dyan din sa Estados Unidos. At kay Esther Parlade, happy anniversary. Ayun. Yan po sa mga nasa biyahe pa rin, oh. Samantala, ano po yung Pangasinan? Ibahagi po naman sa Convergence Area Launching at presentasyon ng Convergence Area Development Plan sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Idetali po dyan si Guys Aquar, Radyo Pilipinas, tayog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy na pinapaigting na National Food Authority Stern Pangasinan ang kanilang pakikiisa sa mga programang naglalayong isulong ang pagpapanatili na maunlad, ang agrikultura at pagpapalakas ng mga komunidad sa kanayunan, kung saan ay nakibahagi ang National Food Authority Stern Pangasinan sa Convergence Area Launching and Presentation ng Convergence Area Development Plan na ginanap sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Bilang kinatawan ng NFA Pangasinan, dumalo si na Statistician 2G Samuel Barukan, Engineer 2, OIC Facility Management Rufino Bilonia III at Engineer Pranil Adrian Garcia na aktibo na kisa sa mga aktibidad na naglalayong mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa convergence areas. Bilang bahagi ng programa ay sinagawa ang fingerling dispersal sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang suporta sa pagpapalawak ng kabuhayan at pagpapaunlad na sektor ng pangisdaan sa komunidad. Kasunod nito, nakilawak din ang ahensya sa tree planting activity na sumasalamin sa sama-samang at hikayin ng mga kalahok na pangalagaan ang kalikasan at sulong ang pangmatagalang pangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Samantalang nagbabala po naman ang Laguna Lake Development Authority sa posibleng pagtasang level ng tubig sa Laguna Divide dahil po naman sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa LLDA, nasa ang tataas pang level ng tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ito ang mga watershed sa Rizal, Laguna at Lambagi po ng Metro Manila. Pinayuhan ng mga lokal na pamahala na bantayan ang mga mababang lugar at yaking malinis sa mga daloy ng tubig para mabawasan ang panganib po naman ng pagbaha. Itong egg-bearing crabs, pinakawalan ng lokal na pamahalaan ng Dapitan City sa Buanga del Norte sa pamuno po naman ng City Agriculture Office. Ay detalye si Mesa Boyan, Lamar, Radyo Pilipinas, Sambonga.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Nagpapatuloy ang mga aktibidad para sa pangangalaga sa kalikasan sa lungsod ng Dapitan sa Buanga del Norte matapos pangunahan kasama ang mga kawanin ng City Agriculture Office ang pagpapakawala ng 7 egg-bearing crabs sa pamuno ng lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng programa ng lungsod na naglalayong mapanatili ang yamang tubig at maparami ang populasyon ng mga alimango sa ilog at karagatan. Sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang natural na tirahan, inaasahang makakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na river ecosystem. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisda at mga residenteng naninirahan malapit sa ilog na maging responsable sa paggamit at pagprotekta sa likas na yaman upang makinabang pa dito ang mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Bless mo yan, Radyo Pilipinas Sambuanga. Sa bahaging ito, makasama po natin ang Philippine Egg Board Association or PEBA. Ano ho? Ang pangunahing samahan po ng mga lokal na tagapag-alaga ho ng manok. Dilalarin po ng grupong yan na pangalagaan ng kapakanan ng industriya ng paitlugan, bantayan ng supply at presyo sa merkado at magsilbing boses ang mga magmamanok sa pamahalaan. Minsan pa, makasama natin si Sir Francis Oyehara, presidente mismo ng PEBA. Usapan natin ang supply at demand ng itlog, stable na. Stable ng gano'n, ano bang dapat ating ingatan din? Okay. Francis, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Sir Francis, good morning.
17: Magandang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa.
0: Salamat na nagising ka namin na naman. Nabala namin ang umaga at sumba mo, ha?
17: Sir Francis, wala pong problema.
0: Musta po nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon tayo ng sobrang supply eh. Labis ang supply ng itlog, particular po yung maliliit at yung nalaki at yung small size na eggs niya. Sinasabing dahilan, marami mga dating nag-alaga ng baboy at manok na pangkarne, lumipat na sa paing itlog dahil po sa pagkalugi naman sa importasyon ng karne. Dagdag pa rito yung mas mababang demand o kaya ng mga mamimili dahil po naman sa inflation. Pero ngayon, mukhang stable na. Tama ba? Anong mga kadahilanan? Bakit ganito? At anong dapat natin pag-ingan? Siya sabi, supply at demand na itlog, stable na. Pwede po bang manggaling na sa inyo?
17: Tama po kayo. No? Taon-taon naman. Taon-taon po ay tuwing bakasyon, no? Yung sobrang init, summer season, magkasabay po yun, bumababa po ang demand ng itlog dahil po sa kawalan ng dahil dun sa mga estudyante, no?
0: Wala sila ng
17: yung sobrang init nagiging dahilan ng pagliit ng mga sizes ng itlog, yun naman ang nagiging dahilan ng pagdami ng mga sobrang itlog dahil sa yung imbalance sa distribution ng mga sizes. Pero itong nakaraang buwan, malaki na po ang ibinalik ng demand dahil sa nagbalikan na po ng eskwelahan ng ating mga estudyante. Also, nag-normalize na rin po ang ating panahon. Nagbalikan na rin po yung dati nating nakukuhang mga malalaking sizes. Nag-normalize na rin po yung distribution ng sizes.
0: Francis, kasama ba sa naging kadahilanan kung bakit na stable, maganda supply, okay naman ang demand ngayon? Kama po kaya sa pwedeng naging dahilan ay yung ginawa ninyo paikipagpulong ng PEBA sa DILG maging sa DA, ano, parang napagkasundan po dyan yung pagsususpindi ng mga singilan o yung mga pass-through fees sa mga daan para sa mga produkto agrikultural para makatulong po sa pagbaba ng gasto sa transportasyon. Kasama po kaya ito sa mga dahilan?
17: Pakiulit po, medyo hindi po maganda yung ating audio. Pakiulit po yung...
0: Tama po ba sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo at yung magandang supply at demand, yung ginawa hong pagpupulong ninyo sa grupo ninyo dyan sa PEBA at maging ng DILG sa DA, mukhang napagkasundan po doon yung suspensyon ng mga singilin, yung mga tinatawag na pass-through fees ano ho, sa mga daan, mga produktong agrikultural. Isa kaya ito sa kadahilanan bakit ito naging maganda ngayon?
17: Well, tama po kayo, no? Yung mga pass-through fees, malaki po ang impact niyan sa atin. Pero ito po ay hiwalay na problema dito po sa paglakas o paghina nitong takbo ng itlog, no? Yung po kasing pass-through fees, although malaki po ang karagdagang gastusin o yung intindihin po dahil doon sa mga requirements, ibang ano po ito, ibang problema po ito na unti-unti naman po nilang nasusolusyonan dahil po sa naliliwanagan po yung mga LGU doon sa mga current na patakaran po ng Department of Agriculture. Although hindi pa po ito totally nasusolusyonan, yung demand po na ito ay independent, yung pagtaas at pagbaba ng demand at yung pagtaas at pagbaba din ng supply ay independent po doon sa problemang iyon.
0: Okay. Pwede na mga usapin yan, Sir Francis, mukhang patuloy pong kinakalampag naman ang samahan po ng Food and Drug Administration at maging ng Bureau Animal Industry. Dapat na ho pabilisin yung pag-aproba ng official na bakuna ho aban sa avian influenza sa bird flu. Protektahan po yung mga manok natin sa bansa at para ma-establish natin yung palaging yung demand, yung supply, yung presyohan nito. Ano po bang latest doon?
17: Well, ang latest po no sa licensing ng avian influenza vaccine ay nagkaroon na po tayo ng dalawang license. Ngayon po ay meron na po tayong dalawang legal at license na avian influenza vaccines. Ito po ay natapos last year, no? Right now meron pa pong isa pa pong ongoing ang kanilang processing. Yun po ang hinihintay natin. At a total of tatlong different brands po sana, no? Ngayon po ay may dalawa na, meron pa pong isang ongoing.
0: Okay. Kamusta po kung dati nagkaroon tayo ng oversupply sa itlog, lalo na yung mga medyo may kaliitan, hindi naman ganun kalakihan, paano ho ba natin mamomonitor at matityak na bago umabot sa puntong oversupply, alam na ho natin kung gaano karaming manok ang nangingitlog araw-araw? Ano mga pamamaraan na ginagawa po ngayon?
17: Well, napakahirap pong i-project po niyan. Although na kaya po natin siyang computin in terms, ang ginagamit po natin diyan is yung life cycle model, no. Ito po ay nagsisimula doon sa importasyon ng parent stock noong nakaraang taon, no. Ngayon po masasabi natin yung pinarating po na breeders last year ay more than enough. Ito po dapat ay sobra-sobra na para po ngayong taon at sa darating na early next year. Bagamat meron po tayong pinoproject na madaming production, mas maraming production this year, yung performance naman po ng ating mga breeders ay hindi po natin na ma-maximize dahil yung mga breeder farms po ay nagre-report ng mga iba't ibang kadahilanan na kung bakit hindi nila nakukuha yung standard na production ng sisiw. Yun po ay kabawasan din po doon sa ine-expect nating sobrang supply ng mga manok this year. So marami pong factors nang nakaka-apekto dito sa ating pag-project o pag-forecast ng dapat na dami ng mga manok na kailangan natin taon-taon. Also, wala po tayo kasing batas para po limitahan ito pong karapatan ng mga breeder farms na mag-import ng kung ano po, kung ilan po ang gusto nilang dami. Yun po yung medyo komplikado.
0: Mga tanong lang na pumapasok po, Sir Francis, ano? Na daw hong ginagawa ng mga poultry owner kapag masyadong mababa ang presyo ng itlog, ha? At mataas naman ang feeds.
17: Well, ang unang-una po nilang po pwedeng gawin dyan ay kadalasan po ay nagbabawas sila noong dami ng alagang manok. Kung ito po ay malaking farm, nakakapagbawas po sila ng mga building o yung nakakapag-early calling sila, yung tinatawag natin, para makabawas doon sa cost ng mga dami ng patuka na, na binibili nila dahil nga sobrang taas at hindi sila kumikita. Pero yung mga maliliit na mga, yung mga backyard, mahihirapan silang magbawas dahil hindi naman po ganun kadali na magbenta ng manok at mag-replenish ulit kung kinakailangan. Number two, yung itlog po nilang sobra, meron tayong tinatawag na shot deal o deal price. Ito po yung nagbabagsak ng presyo para lang po ma-liquidate yung kanilang sobrang produksyon. Ito pong deal price na po nito ay sobrang lugi. No, siguro naglalaro po ito sa mga 2 piso lang o 3 piso kada itlog. Ito po ay para lang ma-liquidate yung itlog na hindi nila maibenta.
0: Okay. Meron pang tanong din. Ano daw po yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog? Ano ba ang pabor sa magkabila? Ano ba? Vice versa.
17: Pakiulit po, sir.
0: Ito po yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog. At ano po ba ang mas magandang panigan doon?
17: Cage system tsaka po yung free range. Ang cage system po, ito po yung kung nakita natin sa picture, ito po yung may kulungan ng manok. Sa isang kulungan ay 3 hanggang 4 na manok kada kulungan. Yung free range po, ito pong free range, ang ibig sabihin po nito sa commercial ay meron pa rin po itong kulungan, malaking kulungan. Ito lang po ay ang pinagkaiba, sila po ay free range, nakakaikot-ikot sila or colony type, no? Pero ito po ay nakakulong pa rin, no? Meron pong nag-free range talaga, nakawala, pero in small quantity lang, hindi po ito yung malakihan, ano? So both systems nakakulong pa rin, no? Ang pinagkaiba lang ay yung cage ay hindi sila nakakaikot-ikot, hindi sila nakakagala, pero yung free range nakakagala po sila.
0: Siyempre, pagka ito ay cage system, ligtas ka sa pusa, ligtas ka sa ahas, pagka free range naman, talagang malapit ka sa pusa at maging sa ahas siguro.
17: Well po, ang major difference po kasi niyan ay malaki po ang cost noong free range. Kasi sa isang area, mas konti lang ang may lalagay mong manok dahil nga sila ay nakakaikot-ikot at nakakagala. Unlike po yung cage system, battery type, o yung patong-patong, sa isang lugar ay triple o higit pa, no? Times 5 pa po ang may lalagay nating manok. So yun po yung malaki pong pagkakaiba nun, yung cost to produce. So kung ikaw ay gumagamit ng free range, ang itlog mo ay mas mahal kaysa doon sa cage system.
0: Okay, so, siguro huling tanong na lang bago doon sa inyong mga bilin at paalala pa rin sa ating nakikinig. Abirine, ligtas mo bang kainin yung itlog na may blood spot? Merong blood spot, maliit na patak ng dugo sa loob ng yolk. Yan ba yung ligtas mong kainin?
17: Well, ang diretsong sagot po doon ay siguro kung ito po ay fresh na itlog ay po pwede pong kainin, ano? Unang-una po, kaya po ito may dugo, ito po ay fertile eggs. Ibig sabihin po, ito po ay intended na i-hatch at maging sisiw. Dalawang klase po ang itlog natin. Isang hatching eggs, ito po yung may dugo, at yung table eggs, ito po yung walang dugo. Yung table eggs po ay kahit anong gawin natin, hindi po yan magkakadugo. Mabubulok na po yan, hindi po yan magkakadugo dahil hindi po yan fertile. So pag may nakita po tayong dugo, yan po ay fertile, yan po ay may similya. At kadalasan po, yan po ay madaling masira.
0: Ayun po, no? Sige po.
17: Tsaka pagka may dugo po yan, mag-ingat din po tayo sa problema ng salmonella rin.
0: Nako, Sir Francis, Sir, maraming salamat sa mga pagsagot sa mga paliwanag this morning. Sir, balikan mo na yung favorite breakfast. Balikan mo na yung Zumba at yung mga muscle flexing mo. Sir, thank you. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka po.
17: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Tama, Sir Francis Ojihara, Presidente ng Philippine Egg Board Association.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Itong iba, dalawa yung egg yolk. No, meron ganun, ano? Aming oras, oh, sanggalan natin mga nakasama sa lahat ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po sa ngalan nila Alvin Arnel, Mark Bukiron at Marianne Milios. Parin po natin ang sila Nida, Suzanne Jamard, sila Sam, sila Marisol Julius Camille Rona, sila Julius Gonzalez, kinsa may tinambulo ang ating mga producers. Pero ilusin, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, ha? Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, ho? Huwag tayo magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development, sisimulan ngayong araw ang pamimigay ng cash aid mula sa Uplift Program ng Pamahalaan.
4: Headlines.
3: Mga ambassador ng Estados Unidos sa India at sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon.
4: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ngayong araw, NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa magbibigay ng testimonya sa Senate Impeachment Court.
4: Headlines.
3: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, isinasapinal na.
4: Headlines.
3: Fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw na Lunes, July 20, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamibigay ng cash aid mula sa pinalawig na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang babibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya, sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay magagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang ang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Social Welfare Secretary Gatchalian nakiusap sa publiko na intayin ang panyaya bago magtungo sa Uplift Assistance Payout Sites. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Natakdang pag-arangkada ng pinalawak na Uplift Assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households. Ayon kay DSW Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan.
9: Pagpunta ko doon, kahit wala ko tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, eh mahal kasama lang sa inyo, si mag-aaral tayo kayo. At syempre, isipin mo natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, makalibonsong. Kaya hindi naman ibig sabihin nakakalibonsong. At kung may ibang mekanismo pa naman ng pagpulo.
8: Sa manual payout, bukod sa pamahagi ng 2,000 cash assistance, ibiberipika rin ang impormasyon ng mga benepisyaryo at irehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout mula Agosto hanggang Disyembre. Kasabay nito, niyak ng kalihim na hindi galing sa LGU sinimong politiko ang listahan ng mga benepisyaryo. Anya, natukoy ang listahan sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meraan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatigan ng Department of Social Welfare and Development ang nilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga pamilyang hindi pa ganap na nakakamit ang kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang pananatili ng mga benepisyaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay sa kanilang kalagayan at kahandaan para makapagtapos sa programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamamagitan ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Hinikayat din ng DSWG o DSWD Chief ang publiko at mga benepisyaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga ambassador ng Estados Unidos at India sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Dalawang diplomat ng Estados Unidos ang nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa palasyo. Ito ay sina U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Si U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, ay nagsimulang maging U.S. Ambassador to India noong January 14 ngayong taon at nagsilbi ring U.S. Special Envoy for South and Central Asian Affairs. Nagsimula naman ang tour of duty ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, noong nakaraang buwan kapalit ni Ambassador Mary Kay Carlson. Makakasama ng Pangulo sa pagtanggap sa dalawang bisita nito sina Executive Secretary Ralph Recto at PCO Secretary Dave Gomez. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang paghanda ng House Prosecution para sa mga susunod pang hearing kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Lead House Prosecutor Congressman Gervil Luistro na nagsasagwang mga ito ng mga mock trial at pagpupulong kaugnay sa mga susunod pang mangyayari. Ayon kay Luistro, kanila ring pinaghandaan ang susunod na pagtatanong ngayong Lunes tungkol sa naging paksa ng mga oral argument. Anya, pagkatapos sa mga question and answer ay magbubutuhan na ang mga senator judges kung papayagan ang hiling na subpoena kaugnay ng mga records ni Vice President Sara.
10: Tahan nating pagkatapos

0: Fund. Ayon kay Luistro, haharap ang mga ito sa darating na Miyerkules. Nilinaw ni Lead House Prosecutor na maaring mag-withdraw ng mga witnesses pero maaari pa rin silang magdagdag depende sa takbo ng trial. Sinabi rin niya na meron silang reservation na napapaloob sa pre-trial order na nasa rule ng magkabilang panig. Anya, mangyayari ito depende sa pangangailangan para sa trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw rin ni Lead House Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro na kung magbibitiw si Vice President Sara habang sinasagawa ang impeachment trial, mawawala ng saysayang penalty na removal o pagtanggal sa kanya sa pwesto. Sinabi ni Luistro na nakalagay sa konstitusyon na bukod sa pagtanggal ay may penalty na perpetual disqualification to hold public office. Paliwanag niya, kahit magbitiw ang pangalawang pangulo, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges na magdesisyon kung ipapataw sa kanya ang perpetual disqualification.
2: Pagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders.
0: Si Lead House Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagdidesisyonan ngayong araw ng Senate Impeachment Court kung magbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. Pinagpaliban muna ng impeachment court ang pagdidesisyon sa motion upang mabigyan ng panahon ng mga senator judges na suriin ang mga argumento at memorandum na inihain ng prosecution at depensa. Sa caucus na isinagawa, tinalakay ng mga senador ang naturang kahilingan ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kailangan munang mabasa ng lahat ng senador ang mga sinumiting dokumento bago bumoto. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na tanging mga senator judges na makakadalo sa sesyon ang maaring bumoto at kinakailangan ng hindi bababa sa 11 boto upang maaprubahan ang motion. Samantala, na nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel na papabura ng impeachment court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., may sapat na legal na batayan ang motion at kabilang ang impeachment proceedings sa mga exemption sa bank secrecy laws.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito ay ayon sa kay legal spokesperson Jay Tolosa. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang pangulo na buksan sa publiko ang kailang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siyang magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugmaba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosecution ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa halip, partikular nito humihiling sa Senate Impeachment Court na magsabina ng account ng natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng bangko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Beriventura na may kabuang 6.7

0: billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly itutuloyan kay Senator Erwin Tulfo. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang kukumite ang pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa flood control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Erwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng minority leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang Asya.
7: Kaalamang Asya.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maglalabas na ang National Bureau of Investigation ang sabina sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Ang KNBI Director Melvin Matibag kasama sa mga ipapasabina ang former chairman na si Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang sabina ay para sa ginawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinondohan ng mahigit sa 2 billion pesos noong 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga binayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain ng mga atleta, partikular ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinasapinal na. Narito ang balita ng atin sa atin ni J. Mark Dagala.
10: Radyo
7: Radyo Pilipinas. Report. Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force nito. Ang kanilang deployment plan at contingency measures, ito'y para sa ikalimang State of the Nation address o zona ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes sa buwan o sa Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila na pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdaraosan zona. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taunang ulat na pasabayan ng Pangulo, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP Chief ang lahat ng tauhan nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang karapatan ng bawat realista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 State of the Nation Address, inialintulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalintulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng Noli Betanghere at El Filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan, kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ng kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games gaya ng mga isyu sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nasa apat na Philippine Registered Vessel lulan ang nasa 81 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz. Ito'y ayon po sa Department of Foreign Affairs. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Yasala na nakalabas na ang nasa apat na Philippine Registered Vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabi barko mula pa noong June 24. Ayon nyo sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at ligtas na ito sa Hormuz sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA Alan na normal na ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarers at ang iba naman ay nag-avail na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at ang iba naman ay nasa barko pa. Patuloy naman Alan ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't ibang mga tripulanteng Pinoy na posibleng nasa loob pa ang kanilang mga sinasakyang vessels sa Strait of Hormuz. Alan, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigit sa 453,000 na rehistradong mangingisda ang umaasa sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at karapatan ng bansa. Anya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagbumula sa West Philippine Sea, umabot sa halos 20% ng kabuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga mangingisda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang dugon, pinalawakan niya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga mangingisda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagsasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon pa sa opisyal, ang pagbibigay proteksyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati ng pangangalaga sa trabaho ng mga mangingisda at supply ng pagkain ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga transport network vehicle service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver na tumaas ang gastos na maprotektahan na ang mga pasahero laban sa mga hindi otorisadong singil. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pickup fare mula sa booking point na sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinakdang singil, depende naman sa uri ng sasakyan at layo ng pickup point. Ayon kay Mendoza, isinasaalang-alang sa pulisiya ang oras, gasolina at gastos ng mga driver lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ng mga ride-hailing company na malinaw na ilahad ang pickup fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisa ang pulisiya matapos mailathala sa isang pahayagan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 684 families ang nabigyan ng Certificates of Lot Award at Certificates of Entitlement sa ilalim ng Enhanced o ng Expanded 4PH Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, muling ipinatupad ang pamamahagi ng mga sertipiko para sa mga lupang saklaw ng iba't ibang presidential proclamations. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga residente ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon, Nara, Palawan at Haro, Iloilo City. Sinabi ni Aliling na layunin ng programa na mabigyan ng katiyakan sa pagmamay-ari ng mga lupa ang pamilyang matagal nang naghihintay mula sa 24 na benepisyaryo noong taong 2019 hanggang 2022. Umabot na sa 684 na pamilya ang nabigyan ng sertipiko sa loob ng wala pang isang taon. Tiniyak ng Diaz o ng DSUD Secretary ang patuloy na pagproseso ng iba pang mga presidential proclamations para sa susunod na pamamahagi ng mga dokumento sa pagmamay-ari ng lupa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Labor and Employment target na palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ng Tolentino na inaasahang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ng DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga regional tripartite wage board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaki ang pagpapahalaga ng Qingdao City sa China sa paggawa ng mga pelikula dahil sa kontribusyon nito sa kultura at ekonomiya. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. suportado ang mga pelikulang Pilipino. Mula sa China, narito ang report ni Art Cruz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Magagandang dalampasigan, sikat na beer at natatanging kombinasyon ng kulturang European at Chinese. Hindi na katakatakang bansagang Switzerland of the East ang Qingdao City dito sa Shandong, China. Pero bukod sa nakabibighaning ganda, alam niyo bang kilala rin ang Qingdao bilang City of Film? Dahil sa magagandang villas, maraming sikat na pelikula ang kinunan dito, gaya sa Badagwan Scenic Area. Isa nga sa tanyag at makasaysayan dito ang Butterfly House na ipinangalan sa film queen ng China na si Hu Di o Butterfly sa Ingles. Kabilang sa mga makikita rito ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula at ang restoration o muling pagbuhay sa silid tulugan ni Hu Di noong pansamantala siyang nanunuluyan dito. Sa Pilipinas, patuloy ang pagsuporta at pagtataguyod sa mga lokal na pelikula para mahikayat ang mga Pilipino na dalhin ang kani-kanilang pamilya sa mga sinihan. Ang malakas na industriya ng pelikula ay malaking ambag sa isang bansa. Hindi lang ito basta libangan, kundi malaking tulong sa ekonomiya, kultura at lipunan. Mula rito sa Shandong Province, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism ang paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang biyahe mula Los Angeles, California patungong Maynila. Magsisimula ang nasabing biyahe sa Marso 2027 ayon sa DOD. Magiging araw-araw ang pagbiyahe ng nasabing flight. Pagsapit naman ng Hunyo 2027, inasang magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa mga biyahero at makakatulong upang maging masabot kaya at mas accessible ang air travel patungo sa at pabalik ng LA. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang aviation at tourism market sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga international airline at bagong ruta. Makikinabang ang mga pasahero, paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya sa nasabing hakbang. Bukod sa pagpapalakas ng turismo at negosyo, inasang magiging mas madali rin ang pag-uwi ng mga overseas Filipino workers at Filipino-American community.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas pageant. Tinanghal si Gwendolyn Soriano ng Baguio bilang Binibining Pilipinas International 2026. Nakamit naman ni Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang titulong Binibining Pilipinas Globe. Dalawa pang kababaihan ang nakasama sa winner circle ng pageant, si Julian Antonio ng Dumaguete City bilang first runner-up at si Tracy May Sunyo ng Bacolod City bilang second runner-up. Ginanap ang 62nd Binibining Pilipinas pageant noong Sabado ng gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
10: Radyo Pilipinas Sports.
2: 3x3 basketball, rugby at softball teams ng Pilipinas tagumpay sa kani-kanilang mga torneo noong nagdaang weekend. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Nakapag-uwi ng tagumpay at karangalan ang ating Gilas 3x3 Youth Team, Philippine Volcanoes at RP Blue Girls sa kanilang mga paligsahang sinalian sa mga nagdaang araw. Nagkampiyon ng Gilas Youth 3x3 Boys Team sa FIBA 3x3 Nations League H2 sa Malaysia matapos talunin ng Japan sa Finals 19-18 in overtime at makuha ang tiket sa FIBA U23 3x3 World Cup. Nagkampiyon naman ang Philippine Men's Rugby Team o Philippine Volcanoes sa Unions Cup matapos manaig kontra Malaysia 39-18 sa Finals na ginanap sa Thailand. At sa lima Peru, pinulbos ng RP Blue Girls ang ating Philippine Women's Softball Team ang host Peru 13-0 sa kanilang huling laro sa WBSC Women's Softball World Cup. Kayin pa man hindi pinalad ang RP Blue Girls sa makaabante sa final stage ng World Cup. Mula sa Sports Radio 91, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mo na naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
17: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Totoo lang, is palagi po talaga ang matutulong sa Pinong Portis. Especially na ako ay magsasakat at financially is sometimes nagsistruggle mo talaga. Kaya sa tulong ng Portis is natutugan nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa Taranay Diyos ay naging rank 1 po sa building exam. Para sa mga nagsasabi na ang Portis ay isang waste of fun, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na nagkapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng Portis. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng tumulong, especially sa pamilya ko, sa review center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa Portis, sa disability, at sa lahat po ng tumulong sa akin.
20: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
18: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
17: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
21: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ito
0: ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ilocano Dialogue on West Philippine Sea sinagawa sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jude.
24: Tandaang estudyante ng senior high school at kolehiyo ang nakilahok sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea kasama si Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro at retired Justice Antonio Carpio sa Ilocanja Cultural Center sa lungsod ng Batac. Sa mensahe ni Secretary Chudoro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang protektahan ang West Philippine Sea bilang kabilang sa exclusive economic zone ng bansa, hindi lamang upang pakinabangan ng kasalukuyang henerasyon kundi para sa susunod pa. Aniya, sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, importante na ipaglaban ito dahil sa yaman at potensyal na pakinabangan ng bansa dito.

0: Kaugnay na rin naman sa hakbang ng China sa West Philippine Sea at sa mismong Pilipinas tulad ng mga peking industriya, paglundag ng mga Chino na namimeke ng Filipino citizenships, illegal na pagmimina at iba pa, naniniwala si Chudoro na paraan nila ito upang maapakan ang Pilipinas at pumasok sa karagatang Pasipiko.
1: So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, itong sa Batanes ay isang sinyal kung ano talaga yung opinyon nila. So ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. So kailangan panimbigan talaga natin itong bansa natin.
0: Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGSF Rice Assistance Distribution ng Kalinga sinimulan na sa bayan ng Tanudan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
4: Sinimulan na ng pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga lokal na pamahalaan kung saan unang nakatanggap ang bayan ng Tanudan nitong July 17, 2026. 795 bags na may tig-10 kilo ng bigas ang inisyal na inihatid ng OPAG mula sa kabuuang 1,740 bags na inilaan para sa nasabing bayan. Ang mga ito ay papamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo, partikular sa mga pamilyang kabilang sa indigenous at vulnerable sector. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Sol Lawagan, ang inisyatiba ay pinondohan mula sa 17 million pesos na ipinagkaloob sa pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu. Hiwalayan niya ang pondong ito sa LGSF na direktang ipinagkakaloob sa mga munisipalidad kaya't nagkaroon ng kakayahan ang pamahalaang palalawigan na magsagawa ng sarili nitong food assistance program katuwang ang mga LGUs. Kasunod ng turnover sa Tanudan, nakatakda namang isagawa ng OPAG ang susunod na distribusyon sa bayan ng Balbalan. Matatanda ang bahagi ng 2026 LGSF ang inilaan para sa Rice Assistance Program bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiling ni Naga City Mayor Rel na Lenny Robredo na isabay ang plebisito sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre, inaprubahan na ng Kamalakan Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
5: Inaprubahan na ng Commission on Elections o Kamalakan Bank nitong Biyernes, Hulyo 17, ang isang resolusyon na pagsabayin ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ayon sa sulat na ipinadala ni Mayor Robredo sa COMELEC, nais ng Naga City Government na pagsabayin ang eleksyon at plebisito upang makatipid sa gastusin sa paghahanda sa isasagawang botohan, pataasin ang voter turnout at gawing epesyente ang pagsasagawa ng halalan. Inaasahan ng 119,000 na registered voters ng Naga City ang makikibahagi sa halalan sa Nobyembre upang desisyonan kung nararapat ng maiangat ang lungsod bilang highly urbanized city. Nitong Mayo nang inanunsyo ng alkade ang deklarasyon mula sa Malacañang na nagtatalaga sa Naga bilang isang highly urbanized city sa bisan ng Proclamation No. 1267. Una nang sinabi ng COMELEC Naga na hindi manggagaling sa lokal na pamahalaan ng gastos kundi sa national government na kanilang ibibigay sa lungsod. Ang plebisito ang huling hakbang upang ganap na kilalanin ang Naga bilang isang HUC. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Legazpi City tumugon sa kontrabaha initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas Report.
3: Gary,
6: bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng mga hapang sa flood mitigation at disaster preparedness, naglaan ng pamahalaang lungsod ng Legazpi ng mahigit 10 milyong piso para sa pagpapatupad ng flood mitigation project na layong mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging ng Macabalo River at Rural River, gayon din sa pag-aayos ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Anya, target ng proyekto ang lahat ng dinaraanan ng Macabalo River, kabilang ang mga rural areas at mga matataas na barangay, kabilang sa mga nakapaloob na gawain ang dredging at pagkukumpuni ng mga pangunahing river system upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Target ngayon ng lokal na pamahalaan ng Legazpi na makumpleto ang proyekto bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa ngayon, nasa proseso na ng bidding para sa proyekto ang nasabing lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DICT Mimaropa Bayanihan Digital Caravan sa Palawan nagdala ng maraming benepisyo para sa probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Daritong balitang atid ni Lizel Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizel,
7: naniniwala ang pamahalaang palalawigan ng Palawan na ang paglulunsad ng Palawan ICT Digital Roadmap sa lalawigan ay mas makapagpapalawak ng digitalization sa probinsya na binubuo ng maraming isla. Inilunsad ang programa kasabay ng idinaos na Digital Bayanihan Caravan ng DICT kamakailan, kung saan ay nagpahayag rin ang kagalakan si Palawan Governor Amy Alvarez na unang inilunsad ang ganitong programa dito sa probinsya. Maliban sa paglulunsad ng Palawan ICT Roadmap, ay bahagi rin ng caravan ang ceremonial launching ng free wifi sa mahigit 200 public schools sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Dito ay naipamahagi rin ang 100 units ng desktop computers para sa mga eskwelahan sa ilalim ng DepEd at nagkaroon din ang distribusyon ng nasa 70 units ng tablets para naman sa mga piling barangay health centers sa probinsya kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa. Personal din na dinaluhan ang aktibidad ni DICT Mimaropa Regional Director Emil Lu Delfin, DICT Yusek Faye Condes de Sagon, Palawan Governor Amy Alvarez at mga kinatawan mula sa tanggapan ng tatlong distrito ng probinsya at ganun din sa DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Kaya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Seguridad ng mga turista sa Southern Leyte pinalakas sa pagbuo ng Tourist Police Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jevic.
12: Formal nang inilunsad ng Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO ang Tourist Police Unit upang higit pang mapalakas ang seguridad ng mga lokal at dayuhang turista sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Colonel Raimondo P. Graviles, Provincial Director ng SLPPO, ang activation ceremony na ginanap sa Camp Bantog sa Maasin City. Ayon sa polisya, layunin ng bagong unit na magbigay ng agarang tulong sa mga turista, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing pasyalan at tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Binubuo ang Tourist Police Unit ng isang Police Commission Officer o PCO at 32 Police Non-Commission Officers o PNCOs na magsisilbing pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad ng mga pangunahing destinasyong panturismo sa Southern Leyte. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal mula sa Police Regional Office 8, Department of Tourism Regional Office 8 at mga lokal na pamahalaan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng turismo at kaligtasan sa lalawigan. Ayon sa Southern Leyte Police Provincial Office, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na matiyak ang isang ligtas, maayos at tourist-friendly na Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga lider ng Samar, nagkaisa para sa UNESCO World Heritage Bid ng Samar Island Natural Park. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang atin sa atin ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ben.
15: Nagkaisang mga leader ng Samar sa pagkikipagpulong kay Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Juan Miguel Cuna kaugnay ng nominasyon ng Samar Island Natural Park SINP upang maisama ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Dumalo sa pulong sina Samar Governor Shari Ann Tan, Congressman Jimboy Tan, Michael Tan at Sheen Gonzalez, House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan, gayon din si Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardoni sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Provincial Administrator Nelson Cortez. Nakiisa rin ang wepang opisyal mula sa iba't ibang lalawigan ng Samar. Ayon kay Libanan, layunin ng inisyatiba na mapalawak ang pandaigdigang pagkilala sa natatanging likas na yaman ng Samar at matiyak ang patuloy nitong pangangalaga para sa susunod na mga henerasyon. Sinabi rin niya na kung pagkakalooban ng UNESCO World Heritage Status ang Samar Island Natural Park, magiging malaking karangalan ito hindi lamang para sa Samar Island kundi maging sa buong Eastern Visayas at Pilipinas dahil sa pandaigdigang kahalagahan ng isa sa pinakamalaki at pinakamayamang kagubatan sa bansa. Ipinahayag din ni Libanan ang pag-asang maisasama ang Samar Island Natural Park sa prestigyosong listahan ng UNESCO World Heritage Sites sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na mga ahensya at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Inisyal na resulta ng necrosp ng namatay na Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan inilabas na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Marcel.
16: Inilabas na ng Philippine Eagle Foundation ang paunang resulta ng necropsy kay Philippine Eagle Sawaga Dalwangan na pumanaw noong Hulyo 18 nitong taon habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Ayon sa mga veterinaryo, wala silang nakitang bagong pinsala o pagdurugo sa katawan ng agila. Gayunman, napansin ang makapal at matigas na puso, lumaking atay at sobrang lawak ng tiyan na may naipong balahibo. Nilinaw ng PEF na hindi pa ito sapat upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay kaya sumailalim pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nananatiling paalala ang pagkamatay ni Sawaga Dalwangan sa patuloy na banta ng pamamaril, paghuhuli at iba pang panganib na kinakaharap ng mga Philippine Eagle sa kanilang natural na tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, Monday, July 20, 2026. Muli pong sumasa inyo ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Mga kaibigan, iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning din sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloyan hanggang sa may Connecticut. Moderate traffic naman dito sa may Ortigas MRT Station patungo ng Shaw Boulevard. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan approaching Guadalupe Bridge all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan naman papasok ng Makati Business District. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may Park Avenue. May konting build-up na rin po yan sa may Pasay po yan, Park Avenue hanggang Taft Avenue. At mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan dito naman sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang daloy ng traffic pagdating sa Pioneer sa Mandaluyong na po yan hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. Yan ay volume lamang ng mga motorista. At may konting build-up din po dyan sa may Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Moderate traffic na rin sa may tapat ng SM Annex sa patungo naman ng Bansalangin. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mula po dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muli tayo makakaranasan ng moderate traffic lamang po yan mula po dyan sa may bahagi naman ng Eastwood patungo na dito sa may bahagi rin ng Kalye Industria at Green Meadows. Muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may Tiendisitas hanggang Lanusa intersection. Pero ang after ng Lanusa, light traffic niyan towards Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal po yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, patungo naman ng Lanusa intersection. At pagsapit po dyan sa may Libisa flyover, especially yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, nakakaranas po dyan ng mabagal na daloy ng traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may Labayan Road all the way to Doña Carmen. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Moderito heavy traffic din na sa may Techno Hub, papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Diyan mo na kasama nga ala ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
3: Thank you so much, Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sumasahim papawid sa 104.3 The Capital FM, sabayan po sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo

0: 104.3 Colab.
1: Mga kaibigan, 12 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya mabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Florian
7: Diaz, and I'm from Manila. Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, tayo ay makikibalita sa Commission on Elections kaugnay ng kanilang mga paghanda para dito sa Bangsa Moro Parliamentary Elections. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, sir. Ano po latest sa mga paghanda ng Commission on Elections sa Bangsa Moro Parliamentary Elections? Ano ito? Dalawang buwan na lang, kulang-kulang dalawang buwan na lamang po, Mr. Chair.
9: Yes, sir. Noong pong nakaraang Webes, nagsimula po tayo sa tinatawag na election period kung saan yan na po yung pagsisimula ng paghahanda talaga ng COMELEC at yung kapangyarihan ng COMELEC ay mas magiging epektibo na. At dahil po dyan, tayo po yung nag-establish sa 105 na mga munisipyo at tatlong dalawang syudad dyan sa Bangsamoro ng 167 na checkpoint. At nakakatuwa naman dahil sa unang araw ng pagpapatupad nito ay wala pong nasawata o wala pong naaresto o wala pong nahuli na sila ay nagdala ng kanilang armas o barel sa labas ng kanilang mga tirahan. So yan po isang magandang indikasyon. Mm-hmm. Itong nakaraang dalawang araw, meron naman pong pag-atake sa Philippine Army. Subalit ito po, base sa kanila pong assessment at investigasyon, ay hindi election-related kung hindi maaaring ang tinitingnan nila ay paggante doon sa pagkakapatay sa isang commander po ng BIFF. So yan

0: po ay inilalalim pa nilang investigasyon, pero again, wala po itong kaugnayan sa pagkukondak ng ating halalan. Kahapon po, tayo po ay nakatapos na ng printing ng balota sa buong Bangsamoro at ito po ay mag-a-undergo na ng tinatawag na verification. Aalamin kung ang lahat ng 2.3 million ballots na ating pong naimprenta ay tatanggapin ng lahat ng makina na gagamitin natin sa araw ng eleksyon. At natapos na rin po kami sa pag-iimprenta ng tinatawag na voters information sheets. Apat na pahina yan, Sir Alan, na amin pong ipapamahagi sa lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro sa darating na Agosto. So hopefully po, Sir Alan, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
1: Okay. At siyempre, nabanggit mo nung nakarang Webes, simula na ng election period, di ka nga, para sa Bangsamoro parliamentary elections. This being the case, sir, ano yung mga do's and don'ts, Mr. Chair, pagdating sa mga aktibidad na may kilalaman sa eleksyon diyan po sa parlamento ng BARMM? Mr. Chair,
0: ang nagsimula na po ang tinatawag na election period, Sir Alan,
1: opo,
0: ay bawal na po ang magdala ng mga armas, yung mga deadly weapons sa labas ng kanilang mga tirahan, kahit pa nga sila ay merong tinatawag na gun ban license o kaya permit to carry. Yan po lahat ng yan ay suspended sa buong Bangsamoro. And at the same time, ay sila po ay pwede naman makapagdala, lalo na depende sa kanila pong pangailangan, sa kanila pong trabaho, sa kanilang negosyo. Subalit kinakailangan po silang kumuha ng exemption mula po sa Commissioner Elections. At number two po, bawal din po ang mga paglilipat na mga yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, national man o lokal, halimbawa po i-demote, halimbawa po ipopromote o halimbawa po itatransfer ng mga empleyado ng pamahalaan ay pinagbabawal din po natin dyan sa Bangsamoro. Maliban na lang kung may exemption mula sa Commission on Elections. Yung pong tinatawag na social services ban o yung tinatawag na public works ban,
1: yan
0: po ay magsisimula pa lamang, Sir Alan, pagpasok ng campaign period, at ang campaign period ay magsisimula sa July 30 na darating.
1: July 30. Okay.
0: Yes po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Nabanggit niyo yung campaign period. Paano po yung aspeto, halimbawa, na gagamitin ang internet sa pangangampanya o kaya online campaign? We understand na kailangang mag-iparehistro muna sa komisyon yung mga platforms na gagamitin sa pangangampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections, yung online campaign. Mr. Chair?
0: Yes po, Sir Alan. Hindi naman natin ipinagbabawal ang paggamit ng mga social media bilang isang bagong paraan ng pangangampanya. Subalit gusto lang natin na ito ay mas nang mabuti, ma-regulate kung kaya amin pong iniinganyo ang lahat ng mga kandidato na iparehistro yung kanilang mga social media platform na gagamitin upang mas mabilis po ang monitoring ni Commission Elections. Sana po yung mga magkakalaban, ma-report niyo po sa amin kapag at makita natin, upang makita natin kung yung mga ginagamit na social media platform ng inyong mga kalaban ay naka-report ba o naka-rehistro sa Commission on Elections. Eh, hindi po namin po yan, Sir Alan, pinagbabawal din yung number of minutes. Wala po tayong number of minutes sa social media. Mm-hmm. Wala rin po tayong sinasabi kung ano yung pwede pong ilagay nila sa kanila pong mga social media accounts, sapagkat yan po ay covered pa rin ng freedom of expression or freedom of speech. At syempre, yung ating po kasing masidhi at matindi na regulasyon ay naandyan sa print media o kaya po sa TV, sa radyo, pero hindi masyado sa social media. Kung kaya nga lamang, meron po kasi kaming resolution,
1: opa,
0: to regulate the use of social media during the period of the campaign. Iwasan po natin yung gamitin ng social media upang atakihin ng personal, mag-discriminate laban sa ating mga kalaban, sapagkat siyempre meron din kaming anti-discrimination resolution na ipapatupad namin. At yan po hindi lamang sa mga magkakalaban, kung hindi kahit po doon sa mga botante, ay ating pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal.
1: Okay. When you mentioned, Mr. Chair, na kailangang irehistro ang mga online campaign platforms, so ito base sa resolution ng Commission on Elections, ito ay requirement na, sir?
0: Yes po. Yes po, Sir Alan, sapagkat kapag po nakita namin na may ginagamit na social media platform at na-trace namin na yan ay social media account or platform mismo ng kandidato at hindi sila nag-report, eh pwede po namin sila i-disqualify. Kasi meron po tayong ground ng disqualification at hindi pagsunod at pagtalima sa regulasyon ng Commission on Elections. At number two, syempre, masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
1: Ayun. So yung binabanggit mo rito, Mr. Chair, kung gagamitin nila ang kanilang mga online platform sa pangangampanya, dapat tatayo yung kanilang kampanya based on their merits, di ba? Wala yung mga ngantsaw o maninira ng mga kalaban, sir.
0: Yes po, Sir Alan. Bagamat aaminin natin, Sir Alan, na hindi pa ganun kabigat ang ating pong mga panuntunan patungkol sa social media sapagkat wala talagang batas patungkol sa social media regulation dito sa ating bansa dahil nga sa issue ng freedom of expression and freedom of speech. Mm-hmm. Pero tatandaan ang mga kandidato na hindi naman po sila mga ordinaryo mga mamamayang Pilipino.
1: Opa.
0: Sila po ay binibigyan ng pribilehiyong makatakbo dahil yan ay pribilehiyo lamang at hindi naman ito absolutely karapatan, ay kinakailangan tatalima sila at susunod sa patakaran ni Commissioner Election. At ang purpose natin dito, Sir Alan, ay maliwanag. Equal opportunity for all. Ang lahat ng paraan para maipakita at magkaroon tayo ng connect sa ating mga botante ay papayagan naman ng Commission Elections, radio, TV, diaryo, social media pa nga. Basta lang, susundin lang yung patakaran para naman hindi yung mga sobrang kayayaman eh sila lang ang may maniobra o merong control sa mga media na ating binanggit o yung mga mahihirap ay wala pong magamit sapagkat hindi nila kaya. Equal opportunity for all. Yan po ang gusto lang ni Commission on Elections.
1: Opo. At dito po sa pagre-register ng mga online campaign platforms, lahat po ng kandidato, yung mga individual na tumatakbo bilang mga members of parliament, kasama yan, Mr. Chair,
0: yes,
1: diba?
0: Yes po, Sir Alan, kahit po political parties yun na magpa-participate at mga sectoral organizations. At hindi naman natin sinasabing pakontian, kahit nga po gano'ng kadami ang kanilang social media platform, wala naman po tayong nire-restrict or nire-limit dyan. Pero siyempre, mas magandang maparehistro. Alam niyo kung bakit po eh, kapag po yan ay naipuntot na ituon sa inyo. Maaaring yan ay hindi pa sa inyo talaga. Abay, kayo po ay pwede makasuhan sa amin. Napakahirap din na may mag-inaasikasong ganyan kahit na patungo na tayo malapit sa eleksyon sa September 14.
1: Okay, naku, malapit na talaga, ano? September 14. So, less than 2 months away, Mr. Chair.
0: Yes po, Sir Alan. At siyempre, yun yung garansya natin na tuloy na itong halalang ito sa buong Bangsamoro. At so far, so good po. Tayo nagkaroon din, Sir Alan, ng briefing sa ating po mga diplomatic community. Well attended po yan ng mga ambassador, consul at iba pang representante ng iba't ibang embahada sa Pilipinas. Sobra po silang excited dito at sinabi nga nila, plano rin nila magpadala ng sarili nilang mga observer upang matyagan at manmanan at talagang makipag-participate sa democratic process na ito. Talagang well, ano po ito, well observed itong magkakaroon ng too much observation ang international community dito sa Bangsamoro. At syempre, pag ito'y naging successful, dyan babaha ang mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng Bangsamoro.
1: Opo. Mr. Chair, sa ibang aspeto naman po, mga paghanda naman ng ating Commission on Elections para dito sa malapit na rin na eleksyon para sa ating barangay at sangguniang kabataan, sir.
0: Yes po, sa ating po November 2, tuloy na tuloy pa rin po yan. Wala pong batas na nagsasabing ito'y ipagpapaliban. Kami po ay nakatapos na sa registration, nakatapos na kami sa printing ng balota. Ngayon po ay natapos na namin yung tinatawag na paggagawa ng mga project of precincts, yung paghati-hati ng mga presinto sapagkat ngayon, sa halip na 800 at 1,000 botante bawat presinto, ginawa na lamang po natin itong 600 and therefore mas magiging maluwag at mas mabilis ang pagboto ng mga po natin. Nagkaroon na rin po kami ng command conference patungkol po dito. Nakapag-procure na po kami ng ibang mga kagamitan katulad ng mga ballot boxes, katulad din po ng mga indelible ink, and therefore, ready na po ang COMELEC para sa pagsasagawa ng ating eleksyon para sa November 2. Bagamat, Sir Alan, sa November 2 po, meron din tayong mga kasabay ng mga plebisito ng kasabay ng barangay ng SK elections. Halimbawa, dyan po sa Naga City na isinadya ni Mayor Lenny Robredo nakaraang linggo namang dito sa atin, dyan po ay makakasabay na plebisito ng mga kababayan natin dyan sa Naga. Kung kaya yung mga 18 years old to 30, tatlong balota matatanggap nila. Regular na balota para sa barangay, balota para sa tangguniang kabataan, at syempre balota para sa yes or no noon sa plebisito, kasi nagpapa-convert sila into highly urbanized city. Meron din po nagpapa-change ng mga pangalan ng mga ilang munisipyo or barangay sa buong Pilipinas, at minarapat na rin na ito'y isabay sa barangay SK elections sa November 2. So ang kulang na lang po namin, training ng mga guro, sapagkat tatandaan natin, nasanay po yung mga guro natin sa automated election.
1: Opo.
0: Medyo mas magandang babalikan naman natin paano mag-conduct ng manual na election, dahil po ang barangay SK election ay manual na election, hindi po katulad ng Bangsamoro na automated election.
1: Okay, at nabanggit mo, Mr. Chair, na babawasan ang bilang ng mga botante kada voting precinct from the present 800 to 1,000 down to 600. Sir, ganun ba yun?
0: Yes po, Sir Alan. Ganyan din po ang ginawa namin sa Bangsamoro. Bes, binabaan po natin ang bilang, bagamat ang Bangsamoro ay automated election, 600 na lang din po. Dito po sa Barangay SK ay 600 din po ang ating pong mga botante. Mas pinababa po natin upang hindi po na ma-experience na nung mga kababayan natin yung nangyari ng 2025 elections, dahil nga sa kulang yung budget nung nakaraan, konting machines lang ang ating pong na-lease o na-upahan. Hindi katulad itong Barangay SK, dahil manual na election, may konting budget naman. So dinagdagan na po natin yung bilang ng mga presinto at binabaan natin yung bilang ng mga botante bawat presinto.
1: Ayun. So this would mean, Mr. Chair, na dahil mas maraming mga voting precincts, mas maraming mga tauhan ang magbabantay. Ika nga, sir.
0: Yes po, at mas marami rin pong mga guro ang ating pong magagamit para sa barangay SK elections. More or less po, ang base sa initial estimate ng COMELEC, mga 220,000 na mga presinto ang pong magkakaroon dito sa barangay SK elections. So na, yan po ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan, yung bilang ng mga presintong yan. And therefore, kung 220,000, Sir Alan, times 3 yan na mga miyembro ng electoral board, may mga support staff pa, kahit kasama yung mga principal o yung deso na tinatawag, eh kulang-kulang pong 1 milyon na mga kababayan natin, na mga guro, ang gagamitin natin para sa darating na eleksyon sa November 2.
1: Ayun. Considering that the barangay and SK elections are manual, gaya ng binabanggit mo, Mr. Chair, so ang pagbubukas at pagsasara ng mga voting precincts, anong oras po?
0: Yes po, ang pagboto po ay talagang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Yan po talaga kasi ang ating panuntunan kapag manual ang halalan, 7 to 3. Kung kaya nga lamang, dahil nasimulan na natin noong 2025 elections, yung tinatawag na early voting hours na talagang pinag-isipan ng komisyon na ibigay sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan o mga nagdadalang tao. So pwede po silang makaboto exclusive buong bansa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Yung pong sa mga tinatawag nating vulnerable sectors natin. At yung regular na botante naman, mula alas 7 hanggang alas 3. Doon po sa Bangsamoro, Sir Alan, para ma-twist ko lang ng konti.
1: Opo.
0: Mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi po yan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pagboto nila. At meron din silang 5 to 7 para sa nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Dahil sila po ay automated election.
1: Mm-hmm. Okay. Now going back to the manual barangay and SK elections, Mr. Chair. Kung magsasara ang voting precinct ng alas 3, yung mga within a certain radius na from the voting precinct, papayagan pa rin.
0: Ayaw po, basta ang kanila pong layo ay mga 30 metro sa presinto, sila ay makakaboto pa rin, kukuhanin ang mga pangalan nila at sila po ay makakapasok pa rin sa mga presinto. So yan po ay matinding instruction natin sa mga guro, na basta't hanggat meron pang mga dumarating na mga botante, kahit pa nga nandiyan sa loob na ng mismong eskwelahan, dapat po sila ay hintayin upang makaboto. Sapagkat syempre, ang nais natin, mas madaming boboto, mas maganda para sa ating pong demokrasya.
1: Okay. At isa pa, syempre, kung magsasara at around 3, o sabihing may habol, mga 3:30, mga ganon. Usually, ang pagbibilang ng mano-mano kada presinto, halimbawa, makapagsimula ng mga alas 4 o alas 4:30, usually yung pagbilang po ng 600 na botante. Mga more or less anong oras matatapos yon to doon sa voting precinct level, Mr. Chair?
0: Minaabot po minsan ng 8:30 to 9 o'clock yan eh, Sir Alan. Dahil po kahit makatapos ang pagboto, sabihin natin alas 4, ang mga guro kalimitan kasama mga watcher, nagpapahinga muna, nagmemeryenda.
1: Yes.
0: At tapos saka sila, may mga preliminaries pa yun eh, bibilangin talaga ilan ang balotang natira. Yung mga balotang nasa loob ng ballot box, isang kukuhanin, itatalian ng rubber band at 350 para naka-group-group na yung mga balota. At pagkatapos eh, yung pong mga balotang natira, yan po ipupunitin sa gitna dahil yung kalahati ilalagay sa ballot box, yung kalahati naman sa isang envelope upang masigurado na walang balota ang magagamit pa kahit tapos na ang halalan. At ito po gagawin ng lahat ng mga guro sa harapan ng mga watcher. Tapos magsisimula sa pagbilang. Ang pagbilang po kasi manumano. Hindi katulad ng automated election, minutes lang, tapos na tayo. Dito po manumano. At syempre, habang binibilang ng ating guro, yung pong mga balota ng manumano ay may mga watcher po sa likod nila na pwede mag-question o mag-object sa pagbilang ng mga guro. Kaya po matatapos yung mga 8:30 to 9. Ang proclamation po ng mga nanalong barangay chairman, SK chairman o barangay kagawad, SK kagawad ay mangyayari din sa mismong paaralan sa alan kung saan nagbotohan. Doon po yung tinatawag na canvassing na rin. At kung sakasakali, ang proklamasyon ay maaaring mangyari mga alas 10 ng gabi.
1: Okay. Well, in closing, Mr. Chair, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ilang mga reminders, please go ahead po, Mr. Chairman.
0: Yes, Sir Alan, bagamat tayo po ay napakadaming inaasikasong halalan, plebisito at special election. Ngayon pong August 29, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, ang COMELEC po ay nakafocus sa bawat electoral exercise na to. Ang kulang na lang dito, yung participation ng mga kababayan natin na sana yung po namang ating ipinapakitang kisig sa paghanda ay maipakita rin ng mga kababayan natin talaga ang sipag at kisig din sa pagboto sa araw ng eleksyon. Mas maganda po, mas madami ang boboto at hindi yung lagi nalang matumal o mababa ang bilang ng porsyento. At syempre, ang ating pong miyembro ng media na andyan upang subaybayan at pong mga NGO, ang ating mga civil society, dapat po tulong-tulong tayong lahat upang maipakita natin na itong super election year ng 2026 ay successful bilang paghahanda natin para sa 2028 national and local elections.
1: Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga update mula sa Commission on Elections, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Malaki po ang naitulong ng purpose na paangat-angat po yung kalagayan ng buhay namin simula nang pumasok kami sa purpose. Lalong-lalo na po yung mga ang pag-aaral ng mga anak ko po, ang pangangailangan nila sa school. Malaki pong tulong dito nung sa gastusin at baon nila araw-araw. Marami pong salamat sa oportunidad na ibinigay na maiangat pong buhay namin sa kahirapan kahit papaano po ay mapagtapos namin yung kabataan, mga anak namin.
7: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Makakausap natin this morning, Administrator P.Y. Kaunan. Admin Kaunan, magandang umaga po.
12: Hello.
1: Admin. Yes, apo. Siyempre, thank you for joining us this morning. Ang una, makikibalita lamang po kami sa update, ano? Update lamang po sa napakarami na at sunod-sunod na mga repatriation operations. Ito'y, well, among others, dahil na rin sa conflict, diyan po sa Middle East, Admin PY.
12: Ngayon pong araw na ito, no, ang numero po natin, simula po ng nagsimula yung naging tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan, ang ating pong pamahalaan, sama-sama po ang efforts ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at kami naman po sa OWA, tayo po ay nagpauwi na po ng ating mga kababayan, 11,349 na po ng mga OFWs at syempre yung kanila pong dependents. Ang uwi na po natin ng Pilipinas at kami naman po sa OWA mula sa Maynila, hinahatid pa po natin sila sa iba't iba nila pong mga probinsya. In total po, ibig sabihin sa chartered flights at saka sa mga commercial flights na sinakyan ng ating mga kababayan, 165 po yan na pag-landing dito sa atin sa Pilipinas. At ito po, ibig sabihin po nito, ituloy-tuloy lang po tayo. Alam naman ng lahat na sa DMW at sa OWA, Kahit naman po walang tension, tuloy-tuloy ang pagre-repatriate natin, lalong-lalo na po sa ating mga distress na ating mga kababayang OFWs.
1: Opo. Admin, at saka maliban dun sa pagsalubong sa kanila sa airport, nabanggit nyo nga na ang pagtulong ng OWA does not end there, ano? Tinutulungan nyo pa hanggang sa makauwi sa kanilang mga lalawigan at kung kinakailangan ng pansamantalang matitirhan habang narito sa Metro Manila, habang ina-arrange yung biyahe nila patungo sa mga probinsya, ay kumbaga OWA pa rin ang namamahala at naging sponsor sa aspetong yan, admin.
12: Tama po yan. Sagot po yan ng OWA. Marami po tayong mga kababayan na pag-land po sa Maynila, hindi po agad nakakalipad kasi ang schedule ay pwedeng sa susunod na araw o 2 days pa po. Kaya po ang ginagawa po natin sa OWA ay sila po ay hinahouse natin sa ating po mga hotel partners at kasama na rin po dyan ng meals. At hindi ko pa po na-mention, Sir Alan,
1: opo,
12: tayo po ay nagbibigay din ng financial assistance, lalong-lalo na po sa ating mga distressed OFWs. Dito po sa mga umuwi dahil sa tensyon sa gitnang silangan ay sila po ay nakatanggap sa OWA ng financial assistance. At para naman po sa mga miyembro ng OWA, ito ay separate naman po na programa. Para sa mga aktibong miyembro ng OWA, meron pa rin po silang matatanggap pagdating po sa kanilang mga iba't ibang rehiyon in the form of livelihood assistance po.
1: Ayan, yung nabanggit niyo, Admin PY, yung livelihood assistance. Mahalaga kasi yung reintegration ng ating mga dating OFW dito sa kanilang kilalalagyan sa bansa. Halimbawa, mag-decide na, okay, dito na lang ako, hindi na muna ako mag-abroad. Kailangan kong magsimula uli ng aking source of livelihood dito. So, yung aspetong yan, may tulong na pinagkakaloob pa rin ng OWA, admin.
12: Tama po yan. Under sa Balik Pinas, Balikhan at Buhay, at ngayon naman, lalo pa naming pinayabong ito, kasama ng ating alagang OWA na mga programa, iba't iba na po ang mga reintegration programs ng OWA.
1: Opo.
12: Marami po sa ating mga kababayan. Kasi po, Sir Alan, yung mga bumabalik nating mga kababayan, nagsisurvey po kami. At base po sa survey namin, halos out of the, sabihin na natin, 11,000, lampas 4,000 po ang nagsabing kailangan nila ng tulong sa livelihood. Kaya po sila po ay tinutulungan ng OWA at tayo rin po ay inu-endorso sila sa DTI at sa Small Business Corporation para sama-sama po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para tulungan nung sila. Lalong-lalo na marami ho sa kanila gusto magsimula ng negosyo sa farming.
1: Opo.
12: Marami rin nagtanong sa akin gusto magsimula ng ube farming, Sir Alan.
1: Mm-hmm.
12: Ay ipoconnect po natin sila sa Department of Agriculture. Ganyan po ang ginagawa natin. Meron din naman po na mga nagsasabi na gusto ho nila mag-upskill or training.
1: Okay.
12: At magamit ang kanilang experience abroad kasama ng training para makahanap po sila ng maganda or mas magandang oportunidad or trabaho dito sa Pilipinas. Dito naman ho, kapartner natin, of course, ang TESDA kasama sina Sec. Kiko Benitez. Sa upskilling po, nagpopondo rin po ang OWA dahil kailangan din po ng tulong ng ating mga kababayan in the form of educational assistance.
1: Opo.
12: Or scholarship para po lalo po sila makafocus dun sa kanilang pagtitraining and this will help them find better employment opportunities po.
1: Mm-hmm. Nabanggit yung training, Admin PY, of course, depende sa peculiarities ng lugar kung saan sila naroroon, di ba? Nakadepende ron kung ano yung mas magtatagumpay na uri ng pagnegosyo, halimbawa, doon sa kanilang lugar. At ito nangangailangan ng training na inyong nabanggit. So, kasama sa mga sinasurvey, halimbawa, ito, si OFWX, halimbawa, na narito sa ganitong lugar. Ang gusto niyang matutunan ay ang upskilling sa ganitong aspeto. Pupwede po silang mamili kasama po sa dinedetermine ng OWA yon para doon sa ating OFW bago sila i-endorse, let's say, sa TESDA, admin.
12: Saktong-sakto ang sinabi niyo, Sir Alan, kasi kailangan talaga ng konsultasyon at orientation bago natin mag-guide properly yung ating mga kababayan. timing nga po itong interview natin dahil mamaya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA, pipirma po, Sir Alan, itong framework na itong na-describe ninyo.
1: Opo.
12: Kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang po basta-basta training ang ibibigay. Kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman po natin sila tinulungan kung saan sila patungo.
1: Mm.
12: At ang patutunguhan po nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit. So mula kaalaman, papunta sa trabaho agad sa DOLE at sa Department of Migrant Workers, dito po naman ay nakadepende kung ano pong nais ng ating kababayan, kung siya po ay gusto niya magtrabaho ulit sa abroad or magtrabaho na sa Pilipinas.
1: Ayun. At kanina nabanggit niyo in passing, Admin PY, yung SB Corporation. So ibig sabihin, kung halimbawang kapos ang nais ipuhunan sa pagnenegosyo, yung sisimulan negosyo ng isang dating OFW, ngayon ay mamamalagi na sa bansa, mas mabilis ang referral nila sa mga loan windows, gaya halimbawa doon sa SB Corp na magkakaloob ng loan programs na sa mas magaan na terms. Ganun po ba yon?
12: Tama po. Nagkaroon din po tayo ng partnership with Small Business Corporation. Meron pong nakalaan, ito po ay naanunsyo na ni Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry na 2 billion sa SB Corp para po sa OFW negosyo loans. At ang negosyo po dito, ang pautang nila
1: Opo.
12: Ay up to 20 million actually, Sir Alan, pero ang walang collateral is up to 3 million.
1: Mm-hmm.
12: Ang interest naman po ay hindi po tataas ng 1% per month. Napakagaan, kumbaga sa nagnenegosyo. Kasi po naniniwala tayo dito po sa OWA at sa TESDA, no, na nagbibigay ng training.
1: Opo.
12: Sa OWA naman na nagbibigay ng panimulang kapital, eh Sir Alan, hindi po talaga sapat. Hindi sapat para ipagpatuloy ng tuloy-tuloy, lalo na pag gumaganda po ang takbo ng negosyo, mas kailangan po ng kapital. Sa
1: yes.
12: amin po sa OWA, paunang bigay lamang ng paunang kapital. Maliit pero at least ito ay hindi utang. Ito ay bigay ng gobyerno through OWA sa amin po mga miyembro. Pero po pagkasimula po nila at natututo na po sila sa pagtakbo ng negosyo, ay nare-refer na po namin sila sa DTI, sa SB Corp, para po sa additional capital infusion na sila naman po ay magkakaroon, as you said, access to friendlier rates po pagdating sa pautang.
1: Mm-hmm. Okay. Naku, Admin PY, salamat po ng marami dito sa mga update na ito at sa mga paalala na at impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
12: Maraming salamat po, Sir Alan, sa oportunidad na ito at patuloy po kami sa OWA na hindi lamang po mag-uwi sa ating mga kababayan na may problema, kung hindi po ay bigyan din sila ng pag-asa na makakasimula po ulit sila dito sa ating bansa. Yan po ang unang-unang direktiba ng ating mahal na Pangulo sa amin. Maraming salamat po.
1: Thank you po, Admin. Mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration Administrator, PY Kaunan.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
20: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kaibigan, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
24: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning.
25: Yes po, magandang maga din po sa inyo, maging sa ating mga tipakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Southwest monsoon pa rin ang siya nakaka-apekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Baguio Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte. Dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla nag-ulat.
1: Thank you, Charmaine Barilla, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po nating mga kasamang naglingkod ngayong Monday, July 20, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
26: Radyo Magazine
27: 1278 AM.
28: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
29: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
28: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
30: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
31: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
32: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
31: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
33: Huwag!
34: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
28: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
35: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
28: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dadling Kaalaman.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
14: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
10: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Radyo
22: Pilipinas.
1: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
1: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
1: School on the Air, katuwang ni Teacher.